0: nanawan ay may leg pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Danton Plus Gold and Danton Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health!
6: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus.
12: Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Para sa malakas na buto,
14: Premium D3.
13: Matibay na immune system,
14: Premium D3.
13: Proteksyon sa bacteria at viruses,
14: Premium D3.
13: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
14: Premium D3,
13: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
17: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
18: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
19: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
22: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pa kamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
23: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
24: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
27: Yeehaw! XFM.
28: Katropa mo!
26: Exciting!
29: Mga katropa, exciting!

0: Last 8 na nga ito, no? Rasa, pabalik sa ito nga pagpangalaga dire sa Bullseye sa gihapon sa pangalan sa inyo sa ding regular anchor sa sa ding programa katropang Emerson Labrillaso. Ako naman ang inyo talos ng alagad katropang Mario Hilong. Good morning, anay sa kay Pare Elmo Mortel Muyo. Pakaisa na ni Paring Boy Mortel, no? Nag-attend man ni Kapon sa kasal. Also, gina Tamyao Taman. Sa nga good morning, si Ligaya Manso Herminia Monton, kay Rosali Mingua, Janet Molo Ligaya Muenga, taga Romblon, nga nagapamatigid sa aton siling pagpangalagad. Happy listening landa, no? Again, sa mga pakaisahan, no? Pakaisa ni paring Boy Mortel, si pare Elmo Mortel Moyo.
1: Bullseye!
0: Nagapamatig di rin sa itong siling pagpangalaga. Thank you sa pag-monitor di rin sa XFM 100.7 na Iloilo. Ginatingwaan na itong malabot, no? Si Police Lieutenant Colonel Arnel Sules, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Kay Bag-Usubong ang spokesperson na bisang IPPO, si Police Lieutenant Colonel Arnel Sules, mga katropa, diri sa aton nga pagpangalaga. Di balunta, kay may mga hepe nga gin relieve, no? I don't know kung to be exact kung pilagid, pero initially sa pagkabalo naton daw 8, no? I-check naton kay Police Lieutenant Colonel Arnel Sules. Sa linya naton si Police Lieutenant Colonel Arnel Sules. Sir, good morning. Si katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
2: Katropang Mario, aming aga simo kag aming aga sa tekpalamati kag tumalanaw simo programa.
0: Salamat gid Colonel Sules, no? The first time po ni naka-interview sa imo as spokesperson, no, sa Iloilo Police Provincial Police Officer. Yes, sir.
2: Pardon.
0: Sa linko, the first time ko nga maka-interview sa imo as spokesperson sa IPPO. So, sir, i-confirm ko lang, sir, may ara gid man sa mga chief of police nga gin-relieve or gin-transfer sa ila sila nga mga assignments and pila ini sila kabilog, sir?
2: So far, Sir Mario, no, ang pinaka-latest naton ang dira sa Pabia, si Police Captain Presquito, no, ginabosla ni Police Major Alamo, and dira sa Leon ang aton niya way dira in bosla ni may mga ibang kita nga mga deputies ipang move man naton as part sa niya changes subong nga semana.
0: Mga pilagid kabilog, sir, to be exact, magluwas na mention ni mo, si Police Captain Richfield Presquito, halin sa Pabia, gin-transfer siya sa Pututan.
2: So far sa COP natin, yung ulang taon nato, no, so for this week, tatlo man lang, no, ang sa San Joaquin, Leon, kag ang Pabia. There are some nga, ako sa mga balita, that mga 2 weeks ago or 3 weeks ago yung chief of police naton sa Kalinog.
0: Okay.
2: Ang chief of police naton dira sa Anilaw.
0: Okay. Ang sa Kalinog, sir, si Police Major Miles Giron, diin ang current nga assignment niya subong kag sino nagbulo sa iya sa Kalinog Municipal Police Station?
2: Si Major Miles Giron, ang kasi sa dira sa police commission subong siyang siyang investigation na imbos lang siya sa repeat ng campaign Amerikano. And kanilaw na ito ang police campaign na retired ang imbos ni police campaign Maria Rose.
0: Okay, dalagi lang sir. Kino ko. Pardon sir, no, kay medyo gautod-utod ang signal. Sir, again, i-clarify ko lang. Si Police Major Miles Giron from Kalinog, diin siya, sir, gin-assign? Tay lang kay gaot to Leo ko bi katropan diyan kay.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kaya ang naintindihan ko lang Pabia, Leon and San Joaquin. Basiko nag-travel si Police Lieutenant Colonel Arnel Sulis. May mga police station sining apektado no sa aton sining mga taga Palamati. Kunda wala nga lang tawgi lang siya uli kay gautod-utod gid ang signal.
1: Bullseye.
0: Okay na, okay ng signal, okay. Sir, very sorry, gid kay doga utod-utod ang signal, sir, no? Again, sir, i-clarify ko lang, bali ang apektado is Pabia, ang San Joaquin, and Leon. Hello, sir?
2: Yes, sir. Amo mo lang na mga chief of police natin na island.
0: Oo. Ang sa Pabia, si Police Major Brian Alamo, ang nagbulos kay Police Captain Richwilda Presquito.
2: Ang outgoing natin si Police Captain Presquito, ang nagbulos si Police Major Alamo.
0: Uh-huh.
2: Ang sa Leono, si Police Captain Dalipe, ginbos lang ni Police Lieutenant Marco, si Police Captain Asparo naman ang bago nato nyo IC dira sa San Joaquin Municipal Police Station.
0: Okay. Aside sa tatlo ni sir for this week, you mentioned kay nang maiban pa nga mga police station nga apektado no sa nagligad nga semana. Ano nga mga police station sir ang may mga bag-o subo nga hepe?
2: Ang Kalinog naton no, kag ang Anilaw.
0: Okay, ang sa Kalinog, si Police Major Miles Giron, sino nagbulos sa iya, sir?
2: Si Police Captain.
0: Okay, hello, sir? Gautod-utod, good, no? Ga-travel siguro si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa Katupang Janray. Okay. Sige.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay Kanugon, sa nakikon sa nga itong siling interview. Anyway, ga-travel siya siguro, ga-travel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Last 8:15 ang aton oras sa diri sa aton nga pag-pangalagad sa Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Anilaw, may na-mention man, no? Na-mention man ni Police Lieutenant Colonel Arnel Sulis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige na lang katupan dyan, Ray. Kay daw Kanugon lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Last 8:16 sa aton oras sa diri sa aton nga pag-pangalagad. Ga-travel gid man siya. Ga-travel siya. Sige na lang. Pasalamatin na lang katropan dyan, Ray. Kay useless ang aton nga nga signal. Naga-check it akong tani, no? Sa mga apektado, bala nga mga police station sa din may mga reshuffling, may pamangkot, pakita kong tani, no? Kung ano ang reason sa pag-relieve sini sa ila halin sa present nga assignment pakadto sa another nga police station. Like for example, sa nagligad ang Pabiyaya, bala naton kay ang Pabia Municipal Police Station ng Hepeda prior sa kay Police Major Brian Alamo, si Police Captain Presquito. Pero si Police Captain Presquito, gin-assign na siya nga Deputy Chief of Police sang Pututan Municipal Police Station. Tidumdumanta niya sa nagligad si Police Captain Presquito. Dismayado niya si Mayor Luigi Guriseta sa performance ng hepe sang Pabia Police sa nagligad. Bangod sa mga sunod-sunod nga mga insidente, ang pinakaulihing insidente itong natabo atong ginsunog bla. Ginsunog nga tawo sa may Green Meadows Subdivision da. No? Daw mo to ang pinakaulihing incidente nga ang hepe si Police Captain Presquito pa. So after sa tong insidente, nagbulos sa iya si Police Major Brian Alamos na nagdigad lang inadlaw. And why pa gani maka courtesy call sa kay Mayor Luigi Gorseta, no? Iniyang sa pabiya, pero ang sa iban, like for example, na-mention kay na ni Police Captain, ni Police Lieutenant Colonel Arnel Sules, nga ang hepe sang Kalinog gin relieve man, no? Te mangkot akong tani kon bala ano ang mga rason and magluwas sa sila nga mga police station katropan dyan Ray, may ano pa, may iban pa nga masunod, may ara pagid, considering nga may ara man sang change of leadership sa Police Regional Office 6. Lantaon ta kon ano ang dugang sila nga mga update sa reshuffling nga gina-implementar subong sa mga hepe sang Iloilo Police Provincial Office.
1: Bullseye.
0: 8:19 na nga itong sila nga oras sa direksato nga pag-pangalagad sa Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Ay, okay. 9:30 pa. Hasta lang kita last na. Sige. Liyo ko kay, ano, kay message si, ano, si Sir Nani. Iskolyar kay, balik ko no, 9:30 pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naton, basip kung pwede makasalot, bisang kadali lang.
1: Bullseye!
0: Kay, bullseye! Makasalot bisang kadali lang kay ti asta malang talas nuibe katupan dyan Ray mo tay kung maglas nuibe midyan na tapos na programa ta
1: Bullseye.
0: Sa aton sa nga mga katropa 8:20 ang aton sa nga oras sa dere sa aton nga pag pangalagad sa Bullseye sa mga tagpalamati naton di kita na magsagay ka inugtas mo katupan dyan Ray kay base ikaw na. Naano ning Domingo sang agata nga. Do ka nami man kina sang bugtaw ko katropan dyan, Ray. Sa aton sari nga mga tropa, ini nga bahay sa aton nga pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Sa mga katropa na ito, importante kayong lawas tayo, di kita magsagay ka pa-stress. Kay kung magsagay ka pa-stress, may tendency nga bangod sang stress mo magkabalatian ka. So para malikawan naton ang mga balatian kag may protection kita, tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga may ara sang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Para malikawan naton ang mga pagtubo da sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes kag iban pang mga klase sang balatian. Inibangod nga may mga health benefits kita nga nagikan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pagtumarta sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kapamangkot ang iban, sila nila ti way man akuntra ya chimpo sa mga ginatumar naton nga maintenance. Way gidya problema. Iniya bulig ini dugang para nga maproteksyonan kita against sa mga balatian. Ilabi na sa mga may bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kag iban pa nga mga klase sang balatian. Bangod sa mga health benefits naton nga makuha. Like for example, ang Santon o kon mangustin nga manggiranon sa anti-inflammatory no sa properties nga makabulig sa pag release sa mga free radicals o kon toxins sa aton sila nga lawas. Bangod sa mga health benefits, magluwas nga ti ang Santon o kon ang mangustin ginakabig ni nga queen of all fruits sa aton sila nga mga katropa. Ang malunggay nga manggiranon sa bitamina kag minerales, dako ang mabulig dira sang Santon Plus Gold. May ampalaya nga mayo sa diabetes, May garlic nga ara, may ara sang antibiotic effect, no? Abuligan niya ang aton sinikayong lawas. So tumar kita sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule. Pero sa pagtumarta sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, opta naton sang Santo na Vitamin C, ang alkaline based kag nanacidic nga Vitamin C. Para nga mapabos na to ng aton sininga immune system. And ang premium D3 nga mayara sang all antibiotic effect, agod nga mangin mabakod ang aton sininga lawas. May pambato kita sa viral and bacterial infection. So Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Mabakal naton sa mga butika sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. No? Dira man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online, pwede ninyo ma-order sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Ay, subong Domingo, bukas ang Yes to Health, ha? Kagamay libre dira ang konsultasyon. Adlaw-adlaw, pwede ka muna makakadto, especially subong Domingo. Kay mayara dasang konsultasyon gamit ang Executive Health Analyzer Machine, mahibaluan kung ang mga anong ginabatsyag mo sa imo siling alawas. Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga supplementation. Tudloan kamo kung paano kamo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala kamo nag-aayo sa inyo sininga mga ginabatyag mga katropa. So pwede kamo da makakadto magluwas nga mabakal nyo da ang mga dekalidad garantisado kag mga epektibo na ito mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa. Okay, pwede mga 8:30 katropan dyan, Ray. Sige. Kay 8:30 pwede taka ano sa iya. 8:45 pwede subong. Asta lang. Hindi maging tama kalawig aton interview sa iya. Mamangkot lang kita kung kamusta dito ang aton sa mga delegasyon sa palarong pambansa.
1: Bullseye.
0: Okay, sige. Mga 8:30. Hindi na makalabot. 8:45 na to na. Kay mamangkot lang kita kung kamusta ang preparasyon sa Western Visayas para sa palarong pambansa.
1: Bullseye.
0: And kung ano kalayo sa mga venue sa hinampang kiti sa Agusan del Sur ni katropan dyan, Raymo.
1: Bullseye.
0: So standby lang sa aton sila nga mga katropa. Pwede ko na o pwede 8:30. Sige. Sinyasi lang ko kung akaan sa linya si Mr. Hernani Escolyar. Kaibala na ito na medyo masako man si Mr. Hernani Escolyar, ang aton sining public information officer sa Department of Education, Western Visayas.
1: Bullseye.
0: Okay, karon na ni sa hapon ang opening abi, no? So kinanglaman naton nga kamustahon kag hibaloon ta ang sitwasyon dito sa mga delegasyon sa Western Visayas.
1: Bullseye.
0: Kay dito ni sa Agusan del Sur mga katropa. So standby ka mo kay nag-establish ang contact si katropang John Ray Bertis, no? Ginatagan kita sa time nga 8:30 to 8:45. Pwede naman siguro gin makalabot 8:45 katropang John Ray. Kay intindihan naton nga masako man si Mr. Hernani Escolyar.
1: Bullseye.
0: Makasingit kita sa tiyempo sinisa iya sa aton sininga pag pangalagad. 8:27 ang aton sininga oras sa aton sininga pag pangalaga diri sa Bullseye while ginaangan-angan naton ang linya ni Mr. Hernani Escolyar sa Department of Education sa aton sininga mga palamati. Okay, sige. Kay Glenn Amoroso, good morning. Also sa kay Freddy Macaroncio, good morning. Happy listening. Kay Ma'am Elma Sobrebega, ma'am, good morning. Happy listening. Salamat kin sa pag-monitor. Kay Glenn Amoroso, kay Ma'am Mary Ricabar, Blessed Sunday morning, Sir Mario. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Alin kay Ma Mary Rica Bar. And blessed Sunday morning, Sir Emerson. No? Si Katropang Emerson, may importante itong ano, no? Nga gina-follow up do pa o si Katropang Emerson to. Sige. So, Katropang Jan Ray, why pa? Why pa si Sir Nani? Sige, kay ang ta, no? Before kita mag-break and istoryanta ang parte ni sa viral nga video sa Sibalom sa probinsya sang Antique. So, masalot anay sa linya ni Sir Hernani Escolier kay bala naton sa ako ginisubong kay preparasyon para sa opening. Sa linya ta si Mr. Hernani Escolier, ang spokesperson sa Department of Education, Western Visayas. Sir, good morning. Si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
3: May nga ka, Sir Mario, no? Kung sa nga dan, sining Deputy Regional Director, Pisito Ieko, katamay kita, success na nga may nga sa tanan.
0: Sir, kamusta ang preparasyon sa delegasyon sa Western Visayas para sa opening sa palarong pambansa dira sa Agusan del Sur?
3: Ready na gid Sir Mario, no? Ang atong sining mga athletes na nagapanghanda na ini sila, no? Sa mga hampang this coming week. Do may ara na kita sa hampang today, no? Since Friday, may mga advanced games na kita, no, especially sa football, Sir Mario. So, kung tanong sa inyo natin, may mga games na kita nung nagdaog na kita sa bansang football, secondary, elementary, kahapon sininga adlaw. So, inisya, no, ang isa sinita mga means mo na mapakita natin, Sir Mario, nga while we are here, no, sa Mayagusan, dear Sir, we really are the champion, no, sa mga nakalalaan sininga mga hinampa.
0: Oo. Ano kadamo, sir, ang delegasyon sa Western Visayas and dala pa na dire ang Negros Occidental sa team sa Western Visayas?
3: Negative, Sir Mario. Kita na gid lang, no, Panay and Guimaras ang subong nung nag-compete diri sa Wibra sa may palarong pambansa. Kay kung tanong sinin natin, no, during the regional meet, we are only composed of 8 divisions.
0: Uh-huh.
3: So kung tanong sinin natin, composed na gid lang ini siya sa mga divisions natin within the Panay and Guimaras.
0: Okay.
3: And this is going to be the first time after the COVID pandemic, no, nga nag-separate ang Negros Occidental. Though way back 2016 and 2017, nag-separate man, no, ining Negros Occidental through an executive order that said to, but nag-dissolve to, na-revoke, so nagbalik sila sa aton diri. And this time, no, it's a long nag-separate sa aton sining mga kauturan from Negros Occidental. But nevertheless, no, ang aton sining delegation right now, may ara kita, no, sa 1,023, kung sa DN 645, Sir Mario, ang mga athletes, 217 sa elementary, 372 sa secondary, 41 sa para games, 12 sa demo sports, 3 sa exhibition game. May ara makita sa 168 ka mga coaches, assistant coaches, and chaperones. And may ara kita sa 210 ka mga members, no, sa nagkalain-lain sa ning regional working committee. So all in all, 1,023 kita diri, Sir Mario, nung ayari sa may bahin sa Agusan del Sur.
0: Oo, first time and nagligan nga tuwig, arapang Negros sa ito, no? So subong ni nga 2026 nga palarong pambansa, nag-separate na gidya ang Negros Occidental.
3: Yes, kay last year was a special case, Sir Mario, no, kung tanawin mo sini. During the regional meet, naghahampang pa ang Negros Occidental sa aton. Same is true, ang Negros Oriental, naghampang man, with that of Region 8. So, based kung ano sa recommendation sa Palarong Pambansa Secretariat, it's going to be unfair nga kung tanong sila natin mag-automatic separate sila. Kasi may mga winners man ang region, ang Negros Oriental, may mga winners man sa region sa Occidental nga kabahin niya sa Region 6. So, special case yan to last year, we have 2 regional directors and 2 assistant regional directors, duwaman ka division sports, I think wala pa kita sports officer last year, but this time, no, full blown na gidya nga kita na gid lang yan, no, sa Panay and Guimaras.
0: Okay, so kamusta ang akomodasyon dira Sir Nani, asto sa venue, akomodasyon sa Agusan del Sur din sumo na kabilit ang Western Visayas?
3: Dari kita sa nakastay, no, sa May Rosario, Agusan del Sur. We are currently staying, no, sa Duwasnik Eskwilahan, Rosario Central Elementary School, and Dato Lipos Makapandong National High School. Kung tanong sinin natin, in terms of kung ano, accessibility, we are around 23 kilometers, mga 30 minutes, no, sa Patinaya Sports Complex. ang atong travel time from our school. But kung tanong sila naman pag inaton sa bayan sa mga needs ang atong sining mga atleta and other delegation, in terms of supplies ng tubig, wala kita dili sa problema. Separate no ang ginagamit naton nga sa pagpaligo, sa paglabas, separate na siya. May tubig man kita coming from a local water station dere, purified water nga gina-provide sa aton nga mga athletes every day. Kada kwarto no may rakita sa water dispenser, agud nga ma-ensure naton nga hydrated ang aton sini nga mga atleta. In terms naman niya of electricity, wala man kita dere sa problema, and we are happy no sa mayor sinisang Loreto kag subong man sa sining eskwelahan no kiti ang aton sining mga schools right now through the mayor of Loreto na provide ang gitsang air conditioning unit ang aton sining mga classroom subo silingon ang mga athletes naton diri nagastay sa isa sini ka comfortable nga mga classrooms kiti air condition ang tanan nga classrooms naton ni Sir Mario diri for both the elementary school or the central elementary school and that of the high school.
0: Okay, how about the security, Sir Nani?
3: Actually, ang security, pag ino, beefed up man ang security dere, may QR code ang Agusan del Sur, no, ang LGU, ang ginakuan, no, ang ginasunod gid nato, niya kung sa din every time nga magwa kita, need nato niya mag-scan sa nga sininga QR. Huh? And also, ang mga kabataan nato, hindi man sila authorized nga magwa kung wala sila sa upod niya coach. And also, in terms of PNP, may policeman din nga nakastandby sa aton, 24/7 diri sa aton sining mga entrance and exit, and also ang barangay Tanod nagabulig man no sa pagmaintain sang traffic flow within the vicinity sang aton sining eskwelahan. Previously ining duha ka school naton, yung Rosario Central Elementary School and Dato Lipos Makapandong National High School, Sir Mario, separated din siya sang dalan because nga nakitaan sang barangay officials sang LGU sang Rosario nga it will pose risk no sa aton nga mga kabataan ng pagtabok-tabok kami sa lakyan nga nagalabay, so ging close ginila ining dalan nga ni for the benefits ang aton sining nga mga atleta. And also ang medical team nila dire sa Rural Health Unit sang Rosario naka-standby man 24/7, same is true with the Bureau of Fire and Protection.
0: Okay. How about sir sa mga playing venues? Ano ka dalag? Ano kalagyo? Anong may pinaka layo nga area halin sa inyong billeting area sang Western Visayas?
3: Actually, Sir Mario, based sa aton sining information ni na-receive, no, it's around 80% to 90% sa mga hampang dara sa may Patinay Sports Complex. But silingon, 23 minutes or 23 kilometers from here, mga around 30 minutes na travel going dito. But may mga areas man nga medyo malayo, though I don't have the specific right now, kay it's with the Palarong Pambansa National Secretariat. But kung tanong sinin naton sa feedback sa aton sining mga supervising coaches dire, may ara sang playing venue no nga mga around an hour from our school. But nevertheless, hindi na siya makaupang sa aton sining mga atleta sa Sir Mario no kiti napreparahan na sang aton sining transportation committee. Gina-ensure nato nung as early as 30 to 40 minutes before or an hour or two rather. An hour or two no before nga mag start ang ilang hampang, dapat makahali na sila diri sa aton or earlier than that pagid agud nga ensure nato nung hindi ma-stress ang aton sining mga atleta once nga nag-start ng hampang kay di mabudlay man action Mario Sir Mario no sa aton sining mga kwan athletes kung late inis ang mag-abot basi ma-default pa kita or maka-cause pa sang stress sa aton sining mga atleta. That's why ang aton sining transportation committee ready gid ni sila no kagin panghandaan din nila ini just to make sure nga hindi ma-late ang aton sining mga athletes.
0: Ang panahon dira subong Sir Nan, kamusta ang panahon da kay ti diri sa aton na terrible kay ni taw about dira sa Agusan del Sur?
3: Since Sunday until Thursday, tama kay init dere Sir Mario. But since I think it was Thursday, Friday and Saturday until today, magalumon din no kag nagatupa sini ang ulan from time to time. So we are thankful with this no kati hindi tama kay init ang aton sini nga sitwasyon dere. But nevertheless, rain or shine ang aton yung DRRM naka standby man kag medical team no agud sini nga ensure nato ng health and safety sa aton nga mga kabataan.
0: So Sir Nan, no, good luck sa aton sining delegasyon from Western Visayas. Hindi na ko magpalawig yun, kaya balaan ko daw busy kagida and damo kasang mga gina atipan subong. Hindi na ko magpalawig yun sang interview, no? Pero preparado na and all set na para ano oras ka kung sapon, sir, ang opening?
3: Based on the information that we have, mga around 1 p.m. ang pull-out okay. Natin sini nga mga athletes dire, and around 3 p.m. to 4 mag-start ang programa dito sa Patin Ice Sports Complex. Yeah, okay. So kung tanawin sini na Sir Mario, may live stream man nina siya later on sa aton sini nga official Facebook page through DepEd Philippines. Naka-cross-post nina siya sa DepEd Region 6. So pwede matanaw na sa aton sini nga mga kauturan ba balik dira sa may aton sini nga region.
0: Okay, sige. With that, Sir Nani, good luck and halong dira sa Agusana del Sur, labi na sa aton sini nga delegasyon.
3: Maraming nga salamat kag mayong aga sa tanan.
1: Bullseye!
0: Batian mga katropa ang spokesperson sa DepEd Western Visayas, si Mr. Hernani Escolyar. So all set na ang delegasyon sa Western Visayas dito sa Agusan del Sur. Ang aton sining team katropang John Ray, separate na ya ang Negros Occidental, no? Kay may Negros Island Region na. So sa kabilugan, mayara sang 1,023 total delegation ang Western Visayas para sa subong palaro.

0: hindi ka basta-basta nga makagwa, dapat kung magwa ka, maskan ka gid, para nga ma-indicate to nga nag-out ka, tapos pagbalik mo, muman. Dumayo, no? Tapos ang akomodasyon to, may ginpreparahan sa LGU nga may aircon. Sige, sa mga taga Western Visayas, no? Nga naga ato dito subong sa mga ginikanan, may mga kabataan, mga atleta, dito sa palarong pambansa, the good luck sa aton sa rin mga delegasyon dito, labi na sa mga atleta. May mga nagdaog na, like for example, sa football, na-mention ni Mr. Hernani Escolier, mga katropa. Pero ini mga unofficial ini ng mga result, update, bantayan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. 8:40 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pangalagad sa Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Sa aton sa nga mga taga Palamati. Sa piyak nga bahin, katropan dyan, Ray, may basi makontak mo na katropan dyan sa kwan, ang Sibalom. Sibalom Municipal Police Station. Kay pamangkot na ni sa ila ang parte sa kung nakalabot man yung information kung sino ang organizer sang sining event kagabi sa Sibalom nga viral subong sa social media ang isa sa kababayi nga natam-an sang inom.
1: Bullseye.
0: Natam-an sang inom sa makahulubog nga ilimnon. And then makita sa video nga ang iya nga bayo kagang ginasuksok niya nga bra, inuba niya. Kag wala man lang ni isa sa mga nagalantaw or security nga nagsaway sa sining nagasaot kag naguba sa aton sining nga mga tagpalamati. Natam-an, may makita mo pa sa video nga may naga-video man siya mo. Te mangkuton tabi ang Sibalo Municipal Police Station kung sino ang organizer. Basi kung may ano sila, may idea. Ay te, kuan mo, damo-damo sa mga nagalantaw katupan dyan, Ray. No? Anong kuan? Why? Alang-alang pa? Alang-alang sila? Daw, naglakat ang COP? Oh, okay. Te, sa COP nila yung ngayon na number sa COP nila. Pangayuin na to number, sir. Pwede kami kapangayo sang kwan. I-confirm talang kung kasano ni nga. Kaya ang post sa Facebook kagabi. No? Sa aton sa nga mga taga Palamati. Kaya aton man lang at tinutuyo nga hibaloon ta nga ti sinong organizer kag why gidabi sang may nagsaway sa sining nagsaot nga pamatsyagan mo daw floor show. Pero makita mo katropan dyan, ay babae, no? Babae? Ha? Regardless man akong babae, man ko na LGBT man. Pero dapat nga nag-ubagi sa iya sang iya sila nga bayo, ya? Kagang iya ginasuksok na bra?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kagdamo pa sa nagalantaw, kag may nag-video pa?
1: Bullseye!
0: Ha? Galing yun lang alam ko, no, sa ni katropan dyan, Ray, ang hepe, kaya naglakat ang hepe. Ah, nagsabat sa imong ilang desk? Sige. Basi ko malabot, tama na. Ang aton malang hibaloon, sinong organizer, kag nga awa ay gid sa may nagsaway. Why gid sa may nag-awat abi nga magpahigad, mag... Ay, nang sawayon sa bla?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kag ang iban... naga-video pa ano at sa wise ng security kita doon may security man gani katropan dyan kayo daw nagapangor si Mano man lang gani security kaya nagalantaw pa samta nagasaot nga daw kaangay isang floor show ang ginhimo sa siling

0: nag-ubang niyo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Amo na blakong kaisa ka tropan dyan, Ray, no? Amo na sila nga kon hindi makainom, nagahuya-huya.
1: Bullseye!
0: Pero kon makainom, makahuluya. Tikita mo na. Sinong gini ka? Nansin niya. Lain gini. Damo pa iyang nag-video. Lang tawabla. Ano man lang floor show. Man. Last 8:45 ang aton sa nga oras. Basi ma-love-out man ato na. Ma-follow up ini naton sa aton sa nga pag-pangalaga di rin sa Bullseye sa XFM Iloilo mga katropa. Good morning sa kay Mike De La Torre. Dira sa Aklan sa Torong Street Kalibo Aklan nga nagapamati sa aton ilabi na sa mga taga CBM Pawn Shop and Money Changer dira sa Uyo Torong Street Kalibo Brands kag sa mga member sang Alpha Omega Beta Umbit sa Fraternity and Sorority 1976. Sige, sa mga taga-maymay sa Bukuhan, good morning! And also, good morning man, happy listening lang dira sa Barangay Katropa Kapihan sa Mulo. Kay Kapbots Florentine, Kapbots, good morning, happy Sunday. Kay Kapato Kimsing, kamusta ang mga nagapangapida sa Kapihan? Sa kay Kap Ising Villanueva sa Barangay San Jose Mulo. Si Kap Ising sa... Kap Ising Pansit Mulo. Nga mamahaw ka sa Biyernes, Sabado ka pablagutumon bla. Kap, good morning. Also sa kay Kagawad Rodrigo Montaño, good morning. Dira sa Kalaparan, kay Kagawad Alan Ilanggos, kay Kagawad Tony Itoriaga, kay Mr. Busayong ang presidente sang mga senior citizen dira sa Barangay Kalaparan, kay Ronel Daroca. So, man, good morning sa aton siling mga coordinator sa kay Gabi Gabo sa may Mandurriao, kay Michelle and Ronel Abugadel. Good morning. Happy listening lang. Dira sa Maymay sa Bukuhan. Sa mga nagapamahaw man dira sa Dikamay sa Itere. Kamusta lang? Gapamati sa aton da, no? Thank you kay Jules Espinosa Hinlo, kay Mrs. Dona Hinlo, good morning, happy listening. Sige, bantayan na lang ang iban sining mga updates sa mga katropa sa masunod nga mga news and public affairs program sang XFM Iloilo kay ma end ko anay timprano katropan dyan, Ray, no? Kay may importante kitang padulungan upod kay katropang Jansen Crisostomo. Mapa San Dionisio kami abi ni katropang Jansen, no? So ma-end kita early sa aton sidi nga mga tag palamati diri sa aton sidi nga pag pangalagad sa Bullseye. It's turbo time na mga katropa. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, imo sa magka kag klabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Dapat hindi lang ubo ang nagatiga katropan dyan, Ray. Hindi lang ubo dapat ang nagatiga. Dapat ang panindugan tigaman. 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis, magtumar sang isang kapsula turbo dietary supplement for men. Sige, kaya na walang alam, nakita sa oras sa derisaton nga pagpangalagad sa Bullseye sa Domingo nga edisyon. Sa pangalan sang inyo regular anchor siling nga programa katropang Emerson Labrillaso upod man kay katropang John Rebertis ang aton siling nga technical partner sa technical side para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Payato!
1: Tagal akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
4: Exciting.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
17: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
16: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain.
19: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong ngiliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
0: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash.
4: Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa premyo. Intra na!
11: Purdue H. CFRR Permit No. 0098 Series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: Maka-college na ko!
22: XFM! Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpakape. Pagpakape ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Klavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix 6

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Cold.
5: Ano yung autista? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Cold.
1: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Makalage na ko!
4: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher sa Sigi Tindog sa Bilog ng Adlaw. Nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko!
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabuti yan gid ko sang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oo, oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Suntone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Suntone Plus Herbal Oil.
8: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Suntone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Suntone Vitamin C.
8: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking katutan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya akong sang Sister Pain. Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Suntone and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kakagabarangay Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Suntone kag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Suntone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Suntone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Suntone Gold Coffee Mix. Suntone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
15: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Aparih hanggang Hulo, mula Syudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nation.

Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta mga soking mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, pinagi sa aton sarga pagpangalagad, padayon kita ng mga dulong sa inyo. Padayon kita sa aton sarit talakayan. Nanungod sa sa natural ng mga pamagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian, kag kon paano nato na mahimo malikawan. Pero kung kinanglan ano kag kita sini magidabadyag sa aton kadawasan, magahatag magita sa inyo sa pinasiri ka mga question. Magahatag kita sa pinasiri ka pagpakilala sa mga tanom sa aton palibot, kag bisan pa sa mga sangkap no sa aton sa kusina nga makabulig paayo sa aton sini magidabadyag sa lawas. Pero ang pinaka-importante gid aton pagkilala sini o kon aton ni kilalahon, lakip ng iban sa nga natural nga mga pamaagi para mapabili ng kabakod yung mayong kondisyon sa aton kalawasan. Agod balatian aton nga daan mahimo malikawan. Balan mo ti pag-abot sa naturopathic medicine. Prevention gid ang nagapanguna, because an ounce of prevention is worth a pound of cure. And of course, pag-abot sa prevention, daladring aton sa mga ginakaon, aton sa mga ginainom. Gani upod man na sa aton sa talakayan ng aton sa mga suwestyon, hanungod sa mga dapat likawan, mga kalanon, mga ilimnon, kung kita sini may ginabadyag sa kalawasan, agot kita mabuligan nga madasig kita sini maumpawan. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, lulupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Isa na naman katupi ko ang aton sa inyong pag-aistoryahan. Para bago na gina-welcome ta no,

Bataon ka bala, safety ka na o kung hindi ka na magka-problema sa ginatawag korason tungkol sa mga edad, may edad-edad lang niya nag-igo. There are many simple ways to care for the heart, no? Sa aton sa ni mga tagpalamati. Samtang kita sa ni ang bataon pa. Kay bisan pagali ikaw sa ni ang bataon pa, posible nga maapektuhan ikaw sa problema sa korason. Ha? Tungod sa poor eating habits, a lack of exercise. Kapin pa sa mga pamatanon, bala subong ano, more sa ginatawag hindi healthy nga mga kalanon, kulang sa ersisyo, kay laban na lang sa ni indoors, laban na lang sa ni sa gadget, ara pa ang pag-sigarilyo. Ara man ang stress kag kunuay sa isang pagsigarilyo, ara man ang vaping kag tungod sa ni nagagain sang weight ang iban hasta nga mangin obese nga nag-increase ang risgo bisan pa sa mga young people. Kay iti imaginable sa edad pa lang 20 ang risk mo dira taas na kung ikaw sa ni ang obese, kung ikaw sa ni nagapanigarilyo, o kung ikaw sa ni nagavape, o kung ikaw sa ni ang waising paghalong sa imo sa ni ginakaon, o kung bisan ano lang ano, especially hindi healthy. So pag abot mo sa ni sa ginatawag 20 pataas, lampas 20 hasta abi sa 40, dira-dira na eh ang pag-develop sinisang hypertension. Dira na sini ang posibly stroke kag early heart disease. Idugang mo pagid kung diabetic ko ikaw, kung diabetic. Di pag-edad naman sini 40 pataas. Di dira pagid sini ang CAD risk o kung coronary artery disease risk kag pag-abot sini sa 60 years old, didira sini ang mataas nga risgo sini sang heart failure and cardiovascular death. Kung hindi kita maghalong, nagsugod sa aton sini nga pagka pamatanon o kung halin sang kita sini ang bataon pa kung hindi kita sini maghalong. Pero ang good news sa aton sini mga tagparamati, may ara magali kita sini mahimo nga mabuligan aton ng aton sini heart nga mapabilin sini nga healthy. Simple, praktikal, pero tama ka na kung impact kung ato na rin masigisigi kag ato na rin mangin habit. Number one, eat nutritious food. Di arang ato sa mga prutas, arang ato sa green leafy vegetables, palakaon kamo sa nisang ginatawag balunggay, ugbusang kamote, ampalaya, kulitis, pechay, kagiban pagid sa mga badahon, kagberde sa nga utanon, ara man sini ang whole grains nga pwede man aton sini kauno na source of our carbohydrates abi, ara man sini ang nuts, ara man sini ang beans bilang source naton sini sang protein. And of course, instead of mga dikolor nga tubi kag may mga kalamay nga tubi, aton sini nga imnon, plain water ang aton sini nga imnon. Avoid naton ang too much sugar, too much sininga salt, pinagi sini sa mga junk foods o kung chichiria, kag unhealthy nga fats. Of course, exercise regularly. Walking, running, swimming, cycling, pila sa pwede naton sinima himo, kag bisan pa 30 minutos lang sa kada adlaw. Para ma-maintain nato ng aton sinima healthy weight, hindi kita mag-overweight, hindi kita sinimangin obese, kag hindi mabugat sa aton sinima korason. Avoid man ang smoking, avoid man ang vaping, avoid man ang pag-inom sinima sa makahulubog sinima nga ilimnon para ma-improve ang aton sinima heart health. And kung may mo palang mayara kita pito, tumtum walo sa rin ka oras nga husto sa rin pagtulog sa gabi para makarecover ang aton sa rin heart kag makafunction siya sang mas maayo. Kag exercise bilang aton, meditation, deep breathing, pagpamati sini sa matawhay nga mga music, kag spending time with loved ones para nga mapahagan-hagan man aton ang aton sininga stress. So kung na-manage man aton ang aton sininga stress, limitahan ang masami sininga pagkaon sang mga minantikaan,
processed meat and frozen. Likawan man ang mga maasin nga mga pagkaon, liwaton ko ni mga chicheria, sugary drinks,

0: Ag-iban pagid sa ni nga mga kalanon nga ni paborable sa aton sa ni nga lawas. Kagdiri kita karon. Ano bala ang makabulig ng mga utanon kag bitamina para mapabilin ng healthy ng aton sa korason? Ako dok alugbate kag balunggay tapos may okra. Nami gid sa akon sa ni pamatyag kag tawhay sang akon sa ni nga okay, wala na nagapinot ang yasa nga dughan. Bagi nakapiyap ako ng liso sang okra sa nga layo. Pero kung hindi ko sa ni makainom dok, kaya hindi ko makakaon sang laswa may adlaw, hindi ko makakaon sang laswa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag vitamin C ang akon sa kinainom. Thank you ha sa feedback. Kadto kita dere. Paano makabulig ang makalanon? O kung anong makalanon kag mga bitamina ang makabulig? Anong mga pagkaon? Anong mga utanon makabulig para mapabilin ng healthy ng aton sering heart? Number one, amo ang sangkap nga dira makita sa aton sering kusina, amo ang garlic. Paano ang garlic o kung ang ahos makabulig sa aton sering tagipusoon? Ang garlic makabulig sa aton sining at lagipusoon tungod ginabuligan niya nga mapanubo ang mga nagatinaas dira nga blood pressure sa mga hypertensive. Mabuligan niya man nga ma-reduce sini ang low density lipoprotein o kung ang ginatawag nga bad cholesterol. Mabuligan niya masuportahan sini ang blood vessel health. Pero ginapanugyan nga kaunon kung tani inikon may mo pala nga hilaw. Pero kung may problem kasi rin sa imong sa nga stomach digestive system through supplementation, pwede mo din mapasulod sa imong sa nga lawas. Number two, isa pag na makabulig ilin sa ato na mo ang ampalaya o kung ang amarguso. Paano makabulig ang ampalaya sa aton sa nga kurason? Makabulig siya para makontrol ang aton sa nga blood sugar levels. Para mabuligan man niya mangin healthy man ang levels ng aton sa nga cholesterol. Mayara sa isang fiber nga makabulig para magnami ang aton sa nga bowel movement. Kag mabuligan man nga ang ginatawag absorption naton sa cholesterol ang hindi man mag ukon ang hindi magdasig sini. Of course, although hindi magindako katama ang ginatawag dietary cholesterol sini nga ginakaon naton nga magsulod sa aton sini nga lawas, pero at least kung may fiber kita mas mabuligan pagid nga magwardyahan ini kag siyempre ang ampalaya kargado man o kun dagaya man sa vitamins and minerals. Pwede naton ni siya kaunon, isampaw naton sa tinigang ang bunga, isampaw man naton sini sa aton sini mga ginluto ang dahon niya kag aton siya nga kaunon. Pero kung hindi man naton din mahimo, pwede kita sini makagamit in supplement form. So sa iba nga nagapamangkot, di pwede dok, ako makainom sa Sunthorn Plus Gold capsule para mapabilin nga ara sa mayo kondisyon na konsini nga kurason. Sakto gina dok, baga sinalot ang ang question ka nami gid sang pamatyag Sunthorn Plus Gold kapin pa kun updan sang premium D3 kag vitamin C kapag sick sang pamatyag bilog nga adlaw. More power sa imo sa program. Bari kita no, ano bala ang ginatawag mabulig o kung makabulig bala ang pag-inom sa Sunthorn Plus Gold para mapabilin sa ring mayong kondisyon sa aton sa ring kurason. Kung ibasin naton sa iya sa ring mga sangkap, pila sa ring mga sangkap niya amo ang ampalaya. Di sa na-mention na ito, ang ampalaya makabulig para sa aton sa ring heart health. Amo man ang ginatawag garlic nga may manami man nga binipiso sa aton sa ring kurason kung aton napasulod sa ring sa lawas. Kag sa panugyan diri, kung hindi naton sila mapasulod ng raw o kung hindi naton sila makaon, pwede naton sila mapasulod sa aton lawas through supplementation. So, pila ini sa mga sangkap lang sa aton sa ring Sunthorn Plus Gold Capsule ang ampalaya kag ang garlic. Idugang mo pagidiri ang spirulina. Idugang pagid naton diri ang ginatawag pila pagid sa nagkasangkap like panit sang mangustin. Nga nagadugang pagid no sang ginatawag binipisyo sa aton sa nga lawas tungod nagabinuligay ini sila kung makasulod sa aton sa nga lawas. That's why ang mga naga-message diri sa ato ng isang ila manutaran gid no, kun makainom sila sang Sunthone plus gold capsule, naganami ang ila sining pamatyag kag naga pagsik ka kapin pa kun updan pagid nila sang gidatawag Sunthone vitamin C and the premium D3. Ini tungod sa iya sini nga mga sangkap. Pero tinamensyon na gidman lang naton nga updan sang premium D3 kag vitamin C. Ano haw ang papel naman iya sang vitamin D3 o kon premium D3 pagabot sa aton sini nga kurason. Ari no, base sini sa pagtuon makabulig no ang aton sini o kon ang vitamin D3 para maabsorb sang aton sini nga lawas ang calcium nga tuman ka importante sa pagpabakod sang aton sini nga tul-an. Kag bisan pa sa aton sini nga kaunuran kinahanglanon man ini. Sa husto lang nila sini nga mga kinahanglanon. Pila sini ka mga pagtuon nagapakita nga makabulig ini akong nabenepisyo man din sa ginatawag heart function. Tungod nga ang vitamin D3 mahimo nga makabulig para mabalanse nga aton sini nga blood pressure. Mabuligan nga mangin healthy nga aton sini nga muscles. Di ang heart nga din aton is muscle eh. O kung unod man ini siya. Kag makabulig no, para nga ma-reduce ang inflammation sa aton sini nga lawas. Tungod base sa pagtuon ang manubo sini nga vitamin D levels nagapakita nga ginaangot sini sa mas mataas nga risgo sa heart problem sa pinas sini ka mga tao. So simple lang himuon naton kun pinsaron gid pasila kita sini sa adlaw para maproseso ang vitamin D sa aton sini nga lawas. Karon, ano naman niyang mabulig sang vitamin C o konsanthon vitamin C pag-abot sa aton sini nga kurason? Ang vitamina C tuman isa kaimportante nga antioxidant na makabulig para maprotehiran ang aton sini nga lawas batok sini sa damage. Lakip na ang aton sini nga kurason. Tungod isa gani sa nagabulig para magnami ang pag-inat-inat sang aton sini nga kaugatan. Amo ang vitamin C makabulig man para nga mapabilin sini nga yara sa manami nga level ang aton sini nga blood pressure o kung healthy blood pressure. Mabuligan nga ma-reduce man sini nga inflammation, magluwas nga nagabulig pabakod sa aton sini nga immune system. That's why kung updon mo ini silang tatlo, ang Sunthone Plus Gold Capsule, ang Premium D3 Capsule, kag Sunthone na Vitamin C, mabuligan. Hindi lamang ang aton sinikurason, kundi ang aton sinikaugatan para mapabilin ang maayon nila sa ninyong kondisyon. Sa kurason, sa pagbumba sa isang dugo, sa bilog na aton sinikang lawas, kag sa kaugatan, sa pag-agi dira sang dugo, pakadto sa mga parte sang lawas nga nagadala sang nutrients kay nagadala sa sang oxygen para mapabilin kita sini nga maayong aton pamatyag, maayong aton sini kondisyon, mapabilin ang pagkaaktibo, mapabilin ang aton sini kapagsik, kag mapabilin ang pagkaalerto sang aton sini nga panghuna-huna. Sa nagapamangkot, pila ko nung kabeses mag-inom sining Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C, bisan twice daily lang. Like 10 minutes before pamahaw o kung 30 minutes pagkatapos pamahaw, and like mga isa ko oras antes kita sini mag panyapon ang sunod naton sini nga inom sa serum na o kung sa gabi. Available na ni sa mga butika kag parmasya malapit dira sa inyo sini nga mga lugar. Pagabalikan nato ng dugang nyo sini nga mga palamangkutanon pagkatapos gid lamang sa malipot naton sini nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: The secret of health.
0: Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga. Dahil may mga palagas ka mo sa ring mga panamang kutanon, may muna lang i-send rin sa aton sa ring text line 0950-975-6970. 0950-975-6970. Para makahatag makita sa inyo sa pirasini ka mga panugyan, pinagi sa natural nga mga metodo, natural nga mga pamaagi sa aton sini magidamatyag sa lawas kung paano naton ina mabuligan nga maumpawan. Pero saliton ko, kutob sa may mo ang aton sini nga tinguha dari nga mapabakod nga daan ng aton sini kadawasan para mga baratian mahimo nga daan naton ma likawan. Si Linlin gali nag-message sa ito na nami gidok ang Santon Gold Coffee Mix. Bisan twice daily na ako sini nag-inom. Tuloy-tuloy lang. Nagnami ang akon sini nga pamatyag kag na nagpagsik man ako. Si tatay iya Premium D3 Coffee Mix ang iya sini nga ginainom kay daw permi siya maluya kag nagnami naman. Subong ang yasin nga pamatyag. Di pwede, Dok. Sigihon lang ini. Nagabakal kami dari sa butika. Di ninyo lugar man, Linlin, o kundin nga butika. bisan paano, ma-acknowledge naman kong tani. But anyway, salamat no, sa feedback dari. Actually, yung Santon Gold Coffee Mix, especially kung ikaw sini ang pamatanon, gusto ka nga ma-maintain. Actually no, kung pamatanon ka pa, bisan way ka man sini gani sing tanto gamiton sini nga mga beauty products o kung pampa-enhance sa imo sini nga beauty dira, like sa imo sini nga panit kati bataon ka pa man, ayan bastante pa man ang imo sini glutathione and collagen, ti okay lang na. Tamong iban sini diri na nagasala-sala karon sa kun anong dapat nila o kun ano ginabutang nila sila sini nga panit kun may mga edad-edad na kay nga man, dira na sini ang pagkurinot, dira na sini ang paghalog sang panit, dira na nagatubo sini ang mga signs sini like mga dark spots, iban sini may mga skin tags nga kun ano na lang ila sini nga ginahimo para nga maremedyuhan kung hindi man gin masolusyonan. Pero pinaagi gali sa pag-inom sang Santon Gold Coffee Mix, kasubong nga ginapasudlan na ton sang glutathione and collagen ang aton sa ringa lawas samtang kita sa ni ang nagapangape. That's why ginasiling gali na ton kung Santon Plus, kung Santon Gold Coffee Mix, sa imo siya na ginainom, nag-cafe ka na, nag tahom ka pa. Kati may upod siya ya glutathione and collagen. Kagkadamo sa mga feedback nga na baton naton nga sa mga nagapalang luya bala ang ila sini nga pamatsyag pag-inom sini sang premium D3 coffee mix kapag sick sang ila sini nga pamatsyag. Katibalan mong sangkap sini like Sunthone. Ang sangkap sini like vitamin D3. Tinagabulig gid man sila iya papagsik sa aton sini nga lawas. Kumbaga ang aton sini kumbaga nga built-in battery permi kargado. That's why kapagsik sa aton sini maningkay-singkay. Bisan pa ang aton sini panguna-una naganayan-ayaman kung nagainom kita sini sang premium D3 coffee mix. It is because of vitamin D3 and Sunthone nga radira. Kagang good news kaya ang Sunthone Plus kung Sunthone Cold Coffee Mix ang premium D3 coffee mix ang pampatamis ang gamit sini is Stevia. Pero kung gusto ka mo iya sang coffee for all nga bisan lima ka tuig nga bata pwede sini makainom, pwede ka mo makatry sang Sunthone Plus coffee mix. Ari iaway ini sang caffeine. Pwede sa kabataan lima ka tuig pataas. Ang ari diri is protein from balungay, from spirulina and from soya bean. May isoflavone man ani para sa mga hormonal imbalances, para sa aton sering heart, para sa prostate sa kalalakinhan, makalikaw man sa breast cancer sini. Kung halimbawa bla kapin pa ko ng lifestyle na ton daw hindi amo, pwede kita maka-switch sang aton sering coffee sa Sunthone Plus coffee mix. May lecithin man ini nga nagabulig pa nami sang aton sering brain function kag sa aton sering memory. Available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sering lugar. Pero kung halimbawa dari ka mo sa syudad sang Iloilo o kung mga taga-probinsya sang Iloilo nga makalagaw-lagaw dari sa syudad, antes ka mo magpauli, pwede ka mo makahapit dira sa Yes to Health Wellness Center. Address sila na hamtang sa Ahiang Building, Barangay Arroyo, Yulo Street, Iloilo City. Tabok lang din sila sang Iloilo Midtown Hotel. Ang bintaha, kung naliba makahapit ka mo dira, kapin bakon tingob ang baklon nyo sa inyong mga suplemento, at yara, pag-ara, ganyan ang posibilidad nga mas makabarato ka mo o kung posible mabuhinan ang presyo o kung may discount. Kagang isa pagid sini, sang manami pagid nga balita, kay kung magkadto ka mo dira, may ara sila sang ginatawag konsultasyon. Kung gusto ka mo sini magpakonsulta. Pero ang isa pagid sini sang maayuman sa aton sini mga tagpanamati kay libre ang konsultasyon, way kamo sinisang pagbayaran sa inyo sini maginabatyag sa lawas. Damo naman kamo sing natilawan sini pabalik-balik gyapon ang inyo sini ginabatyag ano? Damo naman kamo sa mga natestingan sini maginpang inom ninyo. Ayhan isa sa dapat nyo talupang doon pag-abot sini sa nutrisyon o kung pag-abot man sa mga bawal o kung mga dapat ninyo anay likawan samtang kamo may mga ginabatyag sa inyo kalawasan. Ina kagiban pa ang igahatag sa inyo dira, giyahan kamo dira pinaagi sa ila sina dira nga alternative medicine consultant. Pwede kamo makakadto dira bukas sila halin Domingo hasta Biyernes at buwas sa Lunes. Pwedeng kamo makakadto dira no. Nagabukas sila alas 9 ang takna sa aga para sa pagbakal sa inyo sa mga suplemento ninyo ukon para sa libre sa niya konsulta. Pero dira iya sa Tabok, like sa mga taga-syudad sang Bacolod, ukon sa Negros Island region, pwede ka mo iya makakadtuman dira direkta sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mahapos man lang tultulon, kati Tabok man lang ini sila sang Marayo Bank. Dira pwede makamakabakal na bulk dira ukon tigdamo sining mga supply o kung mga items sa inyo sini nagustuhan ng mga product o kung mga proven and tested na daan ng mga products ang Yes to Health Incorporated. May nagapamangkot sa aton na no, ano do kang himuon ko? Daw butod permi ang tiyan ko sa gabi, hindi ako maayo maka tulog kag ginaabtan pa tag-apat hasta lima kaadlaw antes ako maka makapoop lang dura o kung makapamuhin dito lang pagbasahon ganing actual mo dari nga text message sa aton. Ari, kung gusto mo no, o kung i-considerar mo, try bala bakal ka doon sa butika kag magbakal ka sa Sunthone Gold Herbal Tea. Ang Sunthone Gold Herbal Tea, may mga sangkap ni kasubong sinisang turmeric. May sangkap ni kasubong sang cinnamon bark nga nagabulig sila panami sa aton sininga digestion, nagabulig sa manami sininga kondisyon sa aton sininga tiyan. Nga kun indi gani kondisyon ang aton sininga tiyan, buti laban-laban gid sa gabi gani once nga nagarinaguok na siya, once daw butod na siya, indi kita sini makatulog sang maayo. Kaya mo na nga ginapamatyagan na to ni. Kung ang isa pagid sini kabintahan man kun narimbawa nagainom ka sang Sunthone Gold Herbal Tea, tungod sa iya sini mga sangkap like cinnamon bark nagabulig pagidali pa nami mano sa aton sini nga bowel movement, recommended man dani sa mga constipated. Kag ba nami sini kun imno naton like for example isa ka oras antes kita sini mag tulog para mabuligan nga makondisyon nga daan ng aton sini nga tiyan. Antes kita sini maghigda kag tikon kondisyon ng aton sini nga tiyan. Kag kun amo ng kabangdanan like sa texture na ton dere, kun nga hindi ka makatulog sing maayo, syempre laban-laban gid mahamuukan kana sa imo sini nga katulugon. Kag ang bonus pagid ra kun bintaha pagid kay pagkaaga nagabulig mo sa panami sang aton sini nga bowel movement. Okay, try lang ah sa aton sini nga texture dira. Ano dok ang pwede ko inumon daw ka kapoy permis ang akon sa nga mata sa pagtuon kag pagbasa? Nag-research pa ako sini sa laptop kag sa akon sa nga gadget daw ano, nagaburon ang panulukan kag palakaon ako doksang matamis, pero 21 pa lang ang edad ko. Okay, kabataon pa no para magka problema sa mata, 21. Pero sa bagay may aragan iban nga mas bataon pagid tikadagmol na sang ila sa nga mga antipara o kon na eyeglass ano, isang nagaka problema kita sa sa mata o kon na factor among kakulang naton sa sa nutrisyon. Tapos baluson pagid nato na yasang dugang pagid nga imbalances. O kung pagka-imbalance kay overexposed kita sa nisa screen. O kung sa aton sa mga gadget, sa aton sa laptop, sa aton sa mga desktop nag-emit sang blue light nga makapastress magid sa aton sa mata. Kapiyan pa kung kulang kita sa nisa pagpahuway, labot pa sa nisa kakulang man sa pagtulog. Pero parang abisan pa ano, makapiyan-piyan man lang pag-abot sa nisa nutrisyon, kargahan nato ng aton sa nga mata. Pasudla naton sang dugang sini nga lutein, zeaxanthin, beta carotene and vitamin E. Pwede ka sini makatumar sang Visionex Plus soft gel capsule. Try black adto sa butika tapos bakal ka Visionex Plus soft gel capsule. Pwede mo ni matumar bisan twice daily lang. Like for example, 10 minutes before pamahaw o kung 30 minutes pagkatapos pamahaw. And then, pwede nga 10 minutes man before panyapon o kung isa ka oras antes ka sa ni magpanyapon. Visionex Plus soft gel capsule. Ining supplemento gid hungod gid iniya himo para sa aton sa ni ang mata. May nagapamangkot sa aton. Ano daw ka ako ni Moon? May mga dark spots sa mga pinalian na sang punggod sa akon sini nga guya. Way palabot sang mga nagdalom tungod sa chicken pox. Ano ang makabulig sini nga habon? Kaya ginagamit ko hindi ko lang pag-i-mention na nag-upak-upak ko ng iyasa nga panit nga nag-hapdi pagid ang iyasa nga guya. Hindi ko lang pag-i-mention, eh, no? Pero kung gusto ka, pwede kaya maka-switch o kung maka-try. Mabal kita nga maka-try. Usual na ito na ginasuggest. Maybe try lang anay sa mga ginahatagan na ito. Sinisang suggestion bala sa kung anong imnon o kung anong man gamiton. Sinisang mga habon o kung mga panghaplas. Ang iban sini primero, try man lang hasta nga nagsigi-sigi itong nakasaho sila. Tagali sa imo, try mo man gamit abisang Clear Skin Herbal Soap. Nga man, ang Clear Skin Herbal Soap may glutathione, may kojic, kaga may VCO. Makabulig para ni magtuman ka drying aton sa ringa panit. sa guya, makabulig ba din para sa mga dark spots. Pero ang mga dalom na yung inagyan sa imo sining kuan nga sulalob o kon sa mga chicken pox sa nita kapasalig sa naya. Kati ba sigong ginsigi mo bala kalot bala nga nagkalauka o kon nagdinalom na ina iya hindi kita makasiling sa mga makapasalig kita, pero at least ang pinakapunto sina dira ang mga dark spots dira sa pinalian mabuligan nga maamat-amat siya lighten uko na panas. Kagba nami, no, recommended na ton sa ton sa ringa texter dari gamitan, ugun gamiton mo si Muguya, sa imo sa ringa liog, pati sa imo sa ringa butkon para pag-abot sa panahon, sa lalama ang kulor sa guya, liog, kagi mo sa ringa butkon. Pero kung samtang nagapadigo, kita hindi lang guya, hindi lang liog, kagbutkon ang aton sa ringa concern nga dapat natong tinluan. Dalas dasontan lang bilog naton sa ringa lawas. At pwede kita makagamit iya sa aton sa ringa ilok, sa aton sa ringa abdomen, sa likod naton, sa sabatiis naton, tiil naton. Pwede kita makagamit sinisang Sunthone plus Herbal Soap. Sunthone plus Herbal Soap makabulig ini serve as anti bacterial. Kami ara ni isang bayabas, may ara ni isang kapayas, may ara ni isang iban pagid sini nga mga sangkap nga makabulig panami sang aton sini nga supat, aton sini nga panit. Lakip na diri ang balunggay kaga iban pagid sini nga mga sangkap. So kung nag-isa man concern mo dira, may mga nagatulubo-tubo karon nga mga katol-katol or pabalik-balik, dugay mag-ayo, may mga rashes o kung may mga nag-alimutog dira karon nga no, hindi komportable sa imo labot pa kung na may nagapangalisngaw sa imo sining mga sa imo sining ilo kung ikaw sining balhason, why not try? Pwede ka maka-try siri sang Sunthone plus Herbal Soap. Kadamo na sang nabuligan siri, damo naman na nakatilaw siri Sunthone plus Herbal Soap nga sila man ang nabuligan sa ila sa ringa body odor kag pahamis sang ila sa ringa panit. So sa aton sa ringa lawas, Sunthone plus Herbal Soap, sa aton sa ringa guya, sa aton sa ringa liog, or pati sa aton sa ringa butkon, Clear Skin Herbal Soap. Available niya sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Good PM Doc, share ko lang ang akong experience sa paggamit sang Sunthone plus Herbal Oil. Kanami sang pamatyag, kanami man sang tulog. Kagin sunod ko isa ka oras antes mag tulog inom sang Sunthone Gold Herbal Tea. Kisa malipat ko mag moskitiro. Baga moskitiro ka pa. May nagamoskitiro pag iman subong iyan, no? Kaya doon talaga sa ka nalang makakita sa nagatakod sinisang moskitiro sa gabi, ha? Kati kalabanan sa nidaway na paandar na lang sinisang electric fan or iban sa nito air condition ng ila sa ni nga mga kwarto o ko ng ila sa ni nga room. Pero sa bagay, no, kung nang imo sa ni nga lugar is kawayan, ang salog mo kawayan, dingding mo sa ni tad-tad, may hara pa na subong bla sa ton sa ni mga tagpanamate. Abi message ka mo tre. Ning kuan gi bla native sina una gi bla ang salog kawayan, ang imo sa ni nga dingding tad-tad, tapos may birha pa, no, sa kanami sa ni sang kanami sa ni mamatsa giligid-ligid dira, tapos ang imo binga banig sa ni buri o kon pandan, tapos lusot-lusot sa ni ang hangin. Mo may madumduman kasi sa undangan sa dok ako na. Why na kuya problema sa gabi, bangon-bangon mangihi, palutson ko na lang sa giyas sa log. tungod nga kanami, no, sang gidatawag dupoy-dupoy sang hangin sa ni saton sining higdaan kon himo sa ni sa kawayan. Then narili na kwan ko lang napinsaran na dumduman ko lang na tungod sa aton sa texter dire. Kung kaysa hindi na sa kuno katakod sang moskitiro. Kati kung balay mo gaman na like may damo lutsan sa hangin, posibleng damo man lutsan sa isang lamok kag mga sapat-sapat dira. Pero hindi ako ginakagat sang lamok tungod sa Sunthone Herbal Oil. Amo ni ang mayong balita kay ang Sunthone plus herbal oil makabulig para sa aton sini mga palang-alay sa kalawasan, mga palamuypoy sa aton sini nga kalawasan. Kung nagasugod palang ang pulo palanakit sa imo kalawasan, makabulig din eh. Kay base sa pagtuon ang yerba buena makabulig sa para sa palanakit sa aton sini nga lawas. Pero anong ara pagidira nga makabulig para sa aton sini concern sa iban nga parte sa aton sini nga lawas? Ara dira ang VCO, kag-ara dira ang malunggay oil nga nagabulig kondisyon sa aton sini nga panit. Kag ang isa pagid sini sa mayo nga balita kay maproteksyonan kita sini batok sa kagat sang lamok. Ulo andam kita sa aton sini mga tagpanamati. Kaya ang lamok nga nagadala iya sang dengue infection sa adlaw na sila iya nagalagaw kag naga pangutot kag kon na hindi kukulang ka sa protection, di posible malatunan ka sa isang infection. Tiara na sila iya nagagawa sa aga pagid ukon pa kadto sa hapon pa serum, hindi na sila sa gabi. Pero sa gabi lain naman yung mga lamok yung posible mag-atake sa ato, ano? Kag mga sapat-sapat dirati ang balsang kilala at bisan lamok-lamok lang na do pro gahabal man agiya kon makadtan ka kag di budlay magtulog kon na damo lamok kay gahagong sdulungan. Mabuligan kita no nga maproteksyonan, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat, hindi kita mapalapitan sa lamok kun gagamit kita sa ni sang Sunthorn plus herbal oil. Pero may nag-message sa aton siya do kung akon kinahimo nagabakal ako sang Sunthorn plus herbal oil kay may arthritis ako. May best nga madala sa Balanyos. Why na ako nagiinom sang bulong para sa sakit. Pero nagapreparar lang ako sang cess the pain. Kay kung disturbo gid ang sakit, hindi madala sa bulubanyos nagainom sang cess the pain. Amo ning manami sa aton sini mga tagpalamati. Hindi kita dayon bala magdiretso kung maginabatsyag kita nga mga palanakit sa lawas sa pag-inom sang pain reliever. Why na ito nina gina-advise? Pero kung nahimo mo na ang pila sini ka mga home remedies, pila sini ka mga dapat mo himuon, like hilot or bulubanyos, kagwaay pagid o kunwaya nagapamati, that's the time nga mag-inom ka sa isang pain reliever. Kapin pa kung daw ni magwanta, aradra ang cess the pain. Available na ni sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sa ni nga mga lugar. Kag sa nagapinamangkot nila sa aton, Dok, pwede kung maka-order online sa mga product na gina-mention nyo dira sa inyo sa nga program. At sa ang good news sa aton sa mga tagpanamati, magluwas nga available sa mga butika, kag mga parmasya, no? Malapit sa inyo sa nga mga lugar, available man na ni online. Pero sa mga dalagko nga mga butika sa inyo sa nga mga lugar, bastante ang supplies ni, like for example, makalagaw ka modera sa Mercury Drugstore, makahapit ka modera sa Rose Pharmacy, kag available man na ni sa TGP South Star Drugstore araman, sa Generica kung makahapit man ka modera, ari man ni mga product nga na-mention naton. Pero ang isa gid sini no, hindi ko gin malimtan latest nga nag-message sa aton kag dito nagapadayaw pa. Sige Doc, dudugay ni gid niya nga daway ko nagid ni magamit mo. Pero nabatian ko sa inyo sa ninyo program, nag-order ako online sang Turbo Dietary Supplement para nga direkta na i-deliver iya sa amon sini nga balay. Ay hindi gali sa hindi sa ilagali sa balay, sa ilagali sini nga opisina gin pa deliver ya. Sa nami giman Dok, masaligan daw dito mo huyan. Dugay na wanya kuno magamit pero sa pagtumara sang Turbo Dietary Food Supplement nabuligan nga nagnami liwat ang iya sini nga kondisyon. Sa nagapamangkot diin bala mabakal maglawas sa mga butika ug parmasya kun online ang imo sini nga gusto. So pagbakal o kun pag-order sini, kadto lang kamo sini sa Yes to Health Inc 2011 kun may Shopee account o kun may TikTok account kamo dira, try nyo lang i-search sa inyo sini nga search box o kun i-type ninyo Yes to Health Inc 2011, magagawa dira ang pila sini ka mga product. Kung natanan nini mga product na mention na tondre, pili lang ka mo dira kag proceed nyo sa order, kag hulaton nyo dalang i-deliver sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga puluyan para nga mabuligan ka mo sa kung ano man concern nyo sa ikang lawas. Kaya mga tested and proven nyo ng mga product nga kung huwag ka mo time sa ni magado sa butika, huwag ka mo time sa ni magpamalaklon, kamo mismo, kapin pa kung kaysa may mga time ganyan, huwag man ka mo sinisang pwede suguon, pwede lang ka mo sinino maka-order online. Suliton ko sa inyo sa mga TikTok and Shopee account. I-type nyo lang Yes to Health Inc. 2011, amo ina ang ila sa nga official store para sa pag-order sa sa mga product nga na-mention naton. Thank you, Gidok, sa inyo sa nga suggestion. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Ang bukol sa akong likod, nga daw piso na. Kadako, ang nag-amat-amat na kupos. Sa subong dok, humok na siya. Kagwaay na siya nagkasakit kung maghigda ako. At thank you no, sa feedback. Sini, balan mo ang Santhon Plus Gold Capsule. Isa sa isang sangkap niya. Amo ang Santhon. Ang Santhon nga ini, makuha ini siya sa panit sang mangustin. Makabulig ini sa pakupos sa mga may bukol bala sa lawas. Gani kung may mga bukol-bukol kamudra, may mga hubag-hubag kamudra, mabuligan siya no. Kung magtumar ka mo sini, sang Santhon Plus Gold Capsule. Tiko ni dugang pagid naton sini, ang synergistic effect and benefits ni isang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C naganami pagid ang kondisyon sang aton sini nga lawas kag pabakod sang aton sini nga resistensya. Good AM doc, ang ako niya Santhon Gold Coffee Mix bisan gabi ko nagainom, nami ang akon sini nga pamatyag kag why man disturb why man disturbance sa akon sini nga pag tulog. Sang una gintry ko lang isa doc, subong box na ang ginabakal pati si tatay ang nagagamit. Thank you sa feedback sini. Actually, ang iban sini nagsugod malang sa tilaw-tilaw, nagsugod malang sini sa tulotisting adon di pa man gani kumbinsido para sa natilawan nila. Ay, no, kalain gid man no. No, iba gid man niya sana andan nga coffee o kon gina inom. That's why ang iban naghalin sini sa isa ka sachet ang baklon, hasta nga susunod pagbalik sini sa butika o kon sa balaklan nagbakal na isa ka box. Kag may iban sini ha, sa aton sini mga tagpanamati ha, nagabakal gid sila sa tanan sini naton nga coffee variants like Santhon Plus Coffee Mix, like Premium D3 Coffee Mix and Santhon Gold Coffee Mix. Isa gani sa hindi ko malimtan, di nga nagkadto sa Yes to Health Wellness Center. Isa sa ni ka tatay, ha? May edad-edad na. Pero ang kalipay niya, kay kung magkadto sa dira, ang iya sinagina prepare for consultation fee, tungod kay libre, ginabakal niya na lang sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Pagkatapos, nga dok, makadala pa ko pa uli sang Santhon Plus Coffee Mix, sang Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang siyang nalipay. Pating niya anak, pating niya siya nga asawa, tungod nga tanan sila matuptupan ano, sang kape ang ginbakal niya. Tungod nga nalibre na siya sa yasri nga consultation. Thank you, Gidok. Manami gidman ang efekto sang Visenex Plus. 1.5 months ko gininom ang luha-luha sa akong mata. Ang luha-luha sa mata ang nadula kag nag-clear ang akong sininga panulukan. Kag nagtulog naman ko temprano, perme suno sa advice ninyo. Isa dapat yun naton nga himuon, upda naton ang suplemento sang healthy lifestyle. Nagainom kita sang suplemento, kaon man kita sang masustansya, pagkatapos kung mahimo ang tulog hatagan gin naton sang tiempo, because that's the time nga nag-repair ang aton sininga lawas. Ako dok isa man sa nagagamit sang Santhon na herbal soap. Hindi ko lang pag i-mention ha. Naka-private sa nang imo sa nga message kati pati ang private part ko no nga daw may the smelly. Wala laki na ang texter na ton. Ang nabuligan nga na kuha Sunthone herbal soap ang iya sininga gamit. Nami gid man dok ang Sunthone herbal oil user gid ako halin pa sang una kag bisan sa sagwa madala ko kay indi maisog ang iya baho kag mahumot man siya kung gamiton dok. Kag sa iban bagid no nga naga-message diri sa aton nga nagamit sang Sunthone plus gold capsule premium D3 capsule Sunthone vitamin C kag sa nagapinamang ko tung pila ko no ka beses sini mag inom at bisan 2 times a day lang kita sini nga magtumar sang Sunthone plus gold capsule premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C. Ako ya dok ka tatlo gid ko mag-inom sang Sunthone Gold Coffee Mix. Kay nami gid sa akon sa ni pamatsa kag daw ay ko gina gutom kun amo ning akon sa nga imnon. Thank you no sa feedback. Ang isa ka rason sina is bangod nga kargado sa protein ang aton sa nga Sunthone na Plus Gold Coffee Mix. Nga kun may nagkaigo kita sa nga protein, hindi kita sa nga masami makabatyag sang hilab sang tiyan. Hindi kita madali-dali sa nga gutom kag ti makalikaw kita sini sa tentasyon sang pagtimo-timo o kon pag kima no sa aton sini mga tagpanamati. Well, bukadamo pa sa mga nag-message diri sa aton, wala nga alang na naman ang aton sini nga oras sa aton sini nga pagapangalagad. Si Sir Marlon na Cecilio Gonzaga. Good morning, Idol. Ginatamyaw ko lang, Family Gonzaga. Kag Sir Cecilio sa San Joaquin, Iloilo. Sa nag-upod sa ato ni sa Facebook Live. Kag sa ibang nga nag-upod sa ato online, ano, thank you, good sa inyo, sering pag tutok sa ato, sering pagpangalagad. Amuman, no, sa ato, sini mga XFM stations dira sa Calibo, Rojas City, Antique, Bacolod kag Negros Island region. Salamat gid sa inyo sa pag-upod sa aton sa programa. Ang iban sa nga mga text messages gawin aton maabtan sa pagbasa. Sunod ah naton sa nga programa aton na ni pagabasahon o ko naton na ni pag-replyan. Sisa lang alam gid ang aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagad. Subaybayan na lang nato na masunod naton sini nga talakayan para sa dugang na naman sini nga mga kayuhan. Kagabay pa nga bisan paano nakabulig-bulig ang aton sini nga programa para sa inyo sini nga mga tinguha. Sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaing lawas. Pagbulong sa balatian kag kun paano nato na rin mahimo malikawan. Sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
5: Yes to health.
9: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
10: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad nawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kun mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kun mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
6: Katropa mo!
5: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: 1.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
8: XFM.
12: Patroba mo.
13: Exciting.
14: Mga katrupa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel Sangtakuli. Damo kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, alauna 4 na sa hapon.
1: On air! Programa sang Police Provincial Office managadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air! Ilonggo Cops on air! Kagiyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Mayong hapon, Iloilo. Welcome na naman mga kaabiyanan sa aton sining programa, ang ginahulat-hulat sa tanan, ang ginakalangkagan kag permigid nga ginabantayan kada Domingo sang hapon. Dire lang sa 100.7 XFM Iloilo. Radio Patrol, katropa mo, exciting! Ini ang aton sining programa, ang Ilonggo Captioner. Sa alam sa aton Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Raslan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles, mangin ko po ninyo naman sa subunga po ng inyo kabalikat anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Sa isa naman kauras natin nga pag-ilistoryahan ay natoy sa mga nagabaga kag mga talulupang dun nga balita, proyekto kag inisiyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. So sa subo nga po mga katropa, kamusta ba lang inyo sining adlaw? No, ginatamyaw ginaton si sa kamaydayad gid nga udto. No, ang Chief Executive Officer sa XFM Iloilo, no other than Dr. Rimi Lituoy. Nagsumuman sa atong dirigwa pohon nga station manager kay katropang Josel Banyas. Pag sa tanan nga katapo sa XFM Iloilo. No, kay katropang Bea Joy. Nagsumuman sa atong dirigwa nga world-class technician kay katropang John Ray Bertis. So sa subo nga po mga katropa, no, madamo kita sa pag-istoryahan. Siyempre, hindi madula dira ang aton sining operational accomplishments, which is ngiti successful drug bypass operation sa Haniway PNP. Pagsubong man sa aton sining Autonomous Municipal Police Station, karon aton sining pakig-angutan. At the same time, aton sining empowering defense, no, ining modus operandi sa termite gang. Aton hibaloon sa HEPES ang Kalinog Municipal Police Station, kabalikat Police Captain Melvin Mercado. So muna sa mga katropa naton, sit back and relax kay kita dira bahala sa balita sa inyo. So isagid ka blessed Sunday afternoon sa mga katropa naton. Pizza 24 kita karon sa bulan sang Mayo tuig 2026. O, kadasig lang gid ma tapos ang bulan sang Mayo, do nagligad lang kita nag sugalaw sang bagong tuig. Subong lapit na lang Mayo, Hunyo, Agosto, pila na lang, duwa na lang July, August, duwa na lang kabulan bantayan ta, bare months na naman mga katropa. So muna sa kadasig sang mga tinion, dapat kita ang maghalong sa aton sini nga ay kaayong lawas. Maghalong sa aton sini tagsa ka mga trabaho. Oh, the way we travel every day, dapat safe kita. And dapat hindi kita mawadaan sa pinaka the best weapon sa aton. Ang pagsalig, no, kag pagtuo sa aton sini mahal nga makako. No, para sa aton sini nga safety mga katropa. So sa subong, no, Pizza 24 sa bulan sang Mayo sa tanan-tanan gali, no, nga nagasilibrar, nagasulog sa sininga kadlawan. Happy happy happy birthday gidra sa imo abyan. Bata malamat ambok maniwang balo kag mga binayaan. Pwede gi kita dra makapadangat sang inyo sining mga greetings sa para sa inyo dra nga mga family, friends and the loved ones. No, kaya aton ginda nga pagabasaon from time to time sa subo nga po sa aton sining pagpangalagan. So sa subo nga po mga kaabiyanan, ginatamyaw tagid, no, si Ma'am Nala Rodriguez, una-una kid, no, first in line aton nga live viewers sa subo nga po. Nagabulubisyo nga akon binga silpon. Nag-update-update siya, no, no, nga aton sining live viewers, do hindi ko makita ang live viewers naton, but then it's okay. the show must go on. So mo na mga kabinan, sa aton sining mga comments sa subong apon, Ma'am Lalar, salamat gid no sa support gid always, Ma'am. We really appreciate gid, Ma'am, no, sa imo sining effort, sa imo sining hatagid sang chimpo always sa aton sining mga programa, no, sang imo sining mga Ilonggo Cops diri sa Iloilo Police Provincial Office, headed by Kabalikat Police Colonel Bayan Emmanuel Raslan. And of course, we welcome sang aton sining bag-o nga Regional Director sa Police Regional Office 6, Police Brigadier General Randolph T. Tuanio. Oh sir, good afternoon, gid. Oh, sa subong apon, salute to you, no? Sir Jeffrey Bailon, thank you so much, gid, sir, no? Sa imo gid sining support permi. Basta si Sirya idol ko gid ni every time nga bakantig monitor gid ni si sir sa aton. Thank you so much, gid, sir. And subong man sa akong dira nga kumpare, no, Lindon Sopranes, ang tagiya sang Don Don's Beauty Salon. Abaw, no? Dira sa may Zone 5 barangay Igang Putotan ni Lilo. Gusto nyo namin nga taman nyo sang gunting nyo, bisan lipid ulo nyo. No, kanto lang mo sa Don Don's Beauty Salon, mga kabyanan. Okay. So sa Pro 6 mugli na cross post, no? But okay lang, no? Wow, okay lang ah. Pati nga, alaman ko nga gina-search ko sa IBPO page. No, okay lang, no? May mga, sometimes may mga clerical, may mga technical error makita, no? Hindi man ito na ma-perfect, but perfect! No, perfect and perfection. Okay, no, na-cross post na kita gali. Okay, so thank you so much, Gita Tech, no, John Ribertis. Namun iya nga field of expertise eh. No, tanan nga may mga glitch gamay pero ngitaan gyapon solusyon. Mga nga ginting ulo nga world class technician. No, pangitaan siyang pagi. No, bisan na lisod ah. No, banat gyapon. So muna mga kabinan ka baskog ang aton sining technician diri sa XFM Iloilo. So mga kabinan sa subo nga pon pagid kay pre-commandera no Cruz Merdelos de Idol, shout out kay Rica Joy Samiliano. Oh, sino naman ni Cruz Merdel? Sino ne? Ay mo naman ni guro nga soulmate ay. So shout out gidra kay Rica Joy Samiliano no from Cruz Merdelos de no my idol. No ano ko ni childhood friends ko ni si Pareko Bugbog. Ah. No, isa gid ka mapisan, mabuot gid nga friend of mine since childhood. Subong ti anywhere in the Philippines ni siya, no? Damo sang because of business. Ah. So halong gid si mo tol. No, keep safe gid ra, blessed Sunday afternoon. Thank you so much gid. Okay, thank you so much gid pre. Yes, likewise gid Ma'am Nala. Good afternoon everyone. So sa inyo naman na, no, sa mga more and more comments lang dira. Ang mga pa-shoutout kaya ito nina nga pagbasahon from time to time. So last time gani, no, si kumari ko dira, no, Margie Sopranes dira sa may Zone 5 man nag-comment gali isang nagdigad baway ko matalopang dan, no, nag-end na lang kita sa during sa last part na sa aton sininga program. But it's okay, no, mabawi kita. Oh, shoutout ko dira bisan wala sa subong galantaw karon pa ni guro. Kaya Mariko dira Margie Sopranes kay pare dira. Ah, keep safe and the blessed Sunday afternoon kid. So Prilindon, ah, ikaw lang na bala kay Mariko. Okay, always welcome kid the Cruz Merdela Luz there. Okay, sa subong apon mga kabinan, no, una-una aton ang aton sining phone patch interview sa aton sining empowering defense. Okay, conversation on security enhancement. No, nga, of course, ang aton sining resource person, ang aton sining officer in charge sa Kalinog Municipal Police Station, Kabalikat Police Captain Melvin Mercado. At pipila, isa ni sa mga pipila na ka mga kabanuhanan nga nakadtuan sa aton sining Iloilo Police Provincial Office. No, sa aton sining quad staff. O mga kabinan, of course, gin pangunahan gid sa aton sining probinsya director, Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan. Basta wala busy, hindi busy si PD, wala sa may gina prior, ga attend gini si sir, no? Aton sining probinsya director sa aton sining activity, no? Sa pag disseminate sa informasyon na tuoy sa mga modus operandi sa sining termite gang mga katrupa. So gina-acknowledge naman natin sining ikaduha nga world class technician nga nag-abot bago lang gid nga pon. Kao pon sing sining Tiayon. No, kay katropang Alex Saspa. So aton karon nga no after ni Sir Mercado mga katropa, no aton naman nga ibaluo naman na ang successful drug buy batch sa Banwasang Haniway. Okay ra na mga kabenan sa linya aton sining Ogopohon. Very active mga kabenan, isa gid sa mga mapisan aton nga police commission officer, particularly dira sa may aton sining officer in charge sang Kalinog Municipal Police Station, no kabalikat police captain Melvin Mercado. Sir, mayong hapon gid. Welcome gid sa aton sining programa Ilanggo Cops on Air dire sa XFM Iloilo. Pud mo sa subong hapon kabalikat Vince sir.
1: Yes, maraming salamat sa katulikat din sa ngapon sa imo o subungan sa imo nga pagpalamatis.
0: Yes, sir. Thank you so much, sir. No? Sa imo gid sining tion nga kinatag sa aton sa subong hapon. We know nga damo gid sang obligasyon ng aton sining hepe, no? Dari sa probinsya sang Iloilo, madamo sa mga ginaobligar. But then, no, naghatag gid sang tion para nga makapa-interview, no? Regarding sini sa mga modus operandi sang termite gang ani. So, sir, no, for the information sang aton sining mga tagpalamati sa subong hapon, especially sa mga kauturan aton sa may Banwasang Kalinog. Ay, by the way, sir, no, kamusta ang chimpo, sir? Sa may Banwasang Kalinog, sir? Ulan dira, sir?
1: So, para ga tulot-taliting, sometimes nagainit na nakabalikas din ang berserya sa Kalinog.
0: Yes, sir. So, nabukid, no? Isa sa mga nabukid nga bahin sa probinsya sa Iloilo. So, sir, no, arin na, no? Ato naman subong istoryahan, sir. Iti nagligad nga adlaw, I think Dobernes nga adlaw, no, sa pagkandak nato da sang empowering defense, no, regarding ni sa mudo superandi naman sang termite gang, sir. Ano bala ni sir ang aton siningagin istoryahan, no, together with our mga participants dira, kanday sinobla ning aton nga participants kag why is it nga ginakandak bala ini naton ang aton sining empowering defense sa kabalikat police captain Melvin Mercado, sir.
1: Yes, sa kabalikat din, ginahimo natin ini in line man sa initiative sa atin na pinalangga ng provincial director, no, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, wherein ang tinupuyo sini engage sa kada isa sa komunidad as part sa aton na proactive measures agad patangka doon ang ihibalo sa kanan regarding sa modus operandi ng mga unscrupulous individual na nagahimo or magahimo pa sa illegal na bulatan within our EUR. So, ang mga naging dinapit sini,
0: yes, sir.
1: Amo ang mga katapos ang business sector kabalikat bins,
0: yes, sir.
1: Financial institutions, including na dira ang money remittances, local officials natin, security officials, including man sa tendering law enforcement officers kabalikat bins.
0: Yes, sir. So, paano bala ni sir, no? Ano bala, kamusta bala ang reaksyon kag paano bala inigin deal sa aton sininga mga participants dira ang aton sininga paghinunanon sa ila sa Sir Melvin, sir?
1: So far, during sa kandak naton sa Empowering Defense Lecture, very active gid ang aton participants sa kabalikat din. Madamo sila ang gusto ibaluon. And IPPO personnel led by our DPDO, Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio, nag-provide man ang appropriate answer sa ilang mga concern na kabalikat din.
0: Yes, sir. So, thank you, good sir. No? So, dugang pagin naton, sir, no? Kahit aside, I know knowledgeable na da ang aton sininga mga business owner, mga business establishment naton dira, mga security guard, or tanan yung mga participants natin dira sa may Banwasang Kalinog. So, sir, no, mangayo kita, no, sang gamay nga idea, blaser, no, regarding ni sa modus operandi sang termite gang, adi, kaya doon mo nisubong ang viral or sikat nga grupo or ang ila sining original nga ngalan, gino, dito somewhere in Manila is Acetylene Gang. So, sir, ano ni bala, no, gamay lang idea para sa aton sining tagpalamati, mga listeners natin, especially sa mga pumuloy natin dira sa may Banwasang Kalinog. Ano gini bala, sir, ang trabaho, paano bala ni ano bala mga strategy nga ginahimo modus operandi sang sining termite gang ni Sir Melvin, sir?
1: Kabalikat din sa mga modus operandi sa ginatawag naton nga termite gang. Usually ini nga mga tao nagarinta, nagagamit sa mga kaiping ng mga buildings
0: Yes, sir.
1: Or either adjacent man para ma-monitor ang ilang mga targets.
0: Mm.
1: Usually, lagay mo sila sa mga tunnel, ginayutilize sa mga culverts.
0: Yes, sir.
1: Including sa mga pagpamuho sa mga pader, including sa salog, ginabaklas man ng mga CCTV.
0: Yes, sir.
1: But sometimes, nag-discussion nila sa mga maintenance personnel or officers para ma-monitor ang ilang target. Kaga gina-exploit nila ang mga holy hours nila pag holidays.
0: Yes, sir.
1: Or even long weekends para ma-himo nila ang ilang buwato na kadalikap din.
0: Wow, no? Mga tanda gina mga grupo sila, no? Do halos tanan connected, kaga tanda gina sila mag-maneuver. So sir, no, in the part naman sa aton dira nga mga kapulisan, of course sir, no, sa imo dira nga pagpanguna sa may banwa sang Kalinog, sir, umpisa no nga nag information dissemination kita regarding ni sa aton sining program dira, no, sa empowering defense about ni sa sining termite gang. Ano na bala sir ang mga strategiya or mga usual no nga mga proactive measures naton dira sang Kalinog MPS sir para nga matap na ining mga buluaton no sang termite gang nga ni sir Melvin sir.
1: Sagot malikawan natin kabalikap din sa mga kalintular ng mga insidente. Inatawaskog natin rin ang partisipasyon sa komunidad paagipan sa pag-supply sa nagkakaigo ng ihitalo regarding sa mga modus sining mga deceitful personalities. Not only that, doon makakreate kita sa community-based safety barrier na ginatawag kabalikap din.
0: Yes, sir.
1: Further din na, ginadubol naman ang seeking sa business at financial establishments, especially during sa holy hours.
0: Yes, sir.
1: Sambitan ko na, amoy may nga mga inuras ang ina-exploit nila. So, that is why wala natin sila binatagaan sa liwi na i-explore ang muna ng mga inuras sa pabalikat din.
0: Yes, sir. So gamay pagin sir no dugang pagin nato ni sir ati ira no on part sa aton sini nga PNP no so very good no kag mayo gining balita para sa aton dira nga mga pamuluyo sa may banwa sang Kalinog. So sir no may ara pagid bala kita sir no nga mga additional tips halimbawa sir sa mga business owner dira kun paano bala nila ni ano bala ang mga dapat nila himuon niya no para nga ti matapna ni ang mga amo sini nga insidente sir nga matabo man sa ila sining establishmento sir merkado sir.
1: Yes, gina-encourage kinamon, particularly may mga business establishments, financial institutions.
0: Yes, sir.
1: No, nga, mag-report in case na mayara sila manuteran sa ilang area nga ka-unusual activities.
0: Yes.
1: Sa mga personalities. So, para ma-address na ito, immediately, ang ilang mga concern, kamalikawan ang mga kasubong ng mga incidente kabalikat din.
0: Yes, sir. So, thank you, good sir. No? So, lastly, sir, no? Ang imo na lang, sir, nga mensahe sa tanan-tanan naton ng mga tagpalamati sa subong hapon, live viewers, kagkutob nga malabutan sa aton sining programa, especially no, sa mga pumuloy dira sa may banwa sang Kalinog, ang imo gid sining mensahe, sir, para sa ila, kabalikat Police Captain Melvin Mercado, sir.
1: Ang amon padugyan sa pumuloy sa banwa sang Kalinog kag sa kabugusan sining probinsya kabalikat din.
0: Yes, sir.
1: Kami nga mga kapulisan ninyo nagatingwa gid na manginalinong ang atong palibot. Pinaagi man sa inyo bulig. Tungod ang pagtapna sa krimen, hindi man lang responsibilidad sa aton kapulisan.
0: But yes,
1: it is the compilation of effort of every good individuals kabalikat din.
0: Yes, sir.
1: Siling gani isang halambala nun na kabalikat din.
0: Yes, sir.
1: Evil triumph when good men do nothing.
0: Yes.
1: Kahit kabay, bundugan niyo permi ang inyong kapulisan para sa kalinong kagkatawayan sa tanan.
0: Yes, sir. So with that sir no, thank you so much kid no sa imo sining message kid para sa aton sining mga pumuluyo especially sa may banwa sang Kalinog kag sa mga tagpalamati naton. Sir, congratulations kid no for this job well done no sa successful nga information dissemination naton last Friday. Blessed Sunday afternoon kid sir no and keep safe kid Sir Mercado sir.
1: Yes, maraming salamat sa pagkalikat.
0: Yes, sir. Okay, ato nabatian mga kabinaan ang aton sining mapisan, very active gid no kagwapohon nga officer in charge sang Kalinog Municipal Police Station no kabalikata Police Captain Melvin Mercado. Sa muna mga kabinan, dapat siya vigilant kikita always. Hindi kikita yung maghatag sa even an inch, no, nga chance sa mga termite gangan ni. Because, siyempre, kung pabayaan mo dara, ano na lang yung imo sining establishmento, dapat we need to undergo regular checking sa atong dara nga palibot. Kung ikaw dara may mga business establishment, especially mga katropa, kung ang imo establishmento dara sa dalom, may mga drainage system sa kilid, no, across sa highway, no, kundi din nga may mga lulutsan, no, mga kanal, nga posible pwede maagyan para nga makasuhot sila dito sa idalom, no, ground pag ibuksan ang imo sining salog para nga maka-access sila sa mga imo dira nga mga valuable materials o sa imo dira nga mga alahas kwarta man dira nga nagabalor sang mga dalagko. Yung mga value, mga kabiyanan. So, hindi kita. Muna ganit nga, let us work hand in hand. No, which is nga, muna, no, always good nagabantay, kag nagamonitor man, ang aton sininga Kalinog Municipal Police Station. No, headed by Kabalikat Police Captain Melvin Mercado. Para gid sa seguridad, no, kag hilway nga banwa kang Kalinog. So, muna mga kabiyanan, mayugid, no, para gid ni sa aton sinitanan. So let us work hand in hand. Kaga much better kanino, bali sir. May mga cases nga mo sina. In sigida, tawag diyon sa aton sininga Kalinog MPS or sa pinakamalapit na police station sa aton lugar. So we need to have that hotline numbers sa aton sininga Kalinog MPS kaga nearby police station, no, sa inyo dira lugar. Para kung may mga unusual dira kamo nga mga individual nga makita sa lakyan nga nagaparking sa mga abandonado nga lugar or wala sa gawas ang tawo, so magduda na kamo or may mga individual dara nga do ka unusual kag nanotice yo sa pangambal pa lang hindi na taga dira, mabalaan yo gina, no, monitor gid kag isugid dira sa mga kapulisan ninyo nga ara sa area, basta lay na ganing galawan. So lay na nang istorya kati suno pa gani kay Sir Mercado, no, nga nagarent sila tupad or beside sa establishment nga ginatarget nila or nearby. Oh, sa Pia Karsada or sa din man nga kanto, basta lapit nga maka-access sila. So it is a long-term planning para nga maka-dig down, dig deeper sila

0: Kay classmate ko Jeffrey Lozada, no? Police Staff Sergeant Jeffrey Lozada. No, nga very active gid ra ka dira sa may Kalinog MPS. No, mate, mayong apon gid. So sa subong apon mga kabinan, basaw na nay nato nang aton sininga mga comments ang nabilin. So kay no dira no, kay Utol no, John Joseph Fernandez nagamonitor gid sa subong apon. So tol, no? Ingat diyan. Nara sa subong sa part ka Europe, naga-travel. So thank you so much gid tol no for monitoring kag sa support no sa aton sininga programa sa subong apon. Keep safe and God bless gid. And kay Ajisha Bohos, thank you so much gid no sa pagmonitor sa subong apon. God bless gid. Okay, this afternoon, ma-proceed naman kita mga kabinan si isa naman ka-successful drug by bus operation sa Haniway Municipal Police Station headed by Kabalikat Police Lieutenant Jonathan Mendoza sa nagligad lang ng adlaw mga kabinan. No, dara sa may Barangay Hines, Ibalonta kay Duwaneng Nadakpan. Ibalonta man kung sino nung alias nila. No, kay ti ang isa ni do membro sa LGBTQIA. Pagang isa, girl na girl. So, mga kabinan, ang taon naton. No, of course, ti ang nag-handle naman sa telepono, ang ato naman nga assist aton. No, nagtalos naman no kay katropang Jan Rebertis, ang aton sining world-class technician. No, kay katropang Alex Aspa. Nag-monitor gid sa subong apo. Yes, thank you so much gid Tech. So sa subong apo niya sa linya, ang aton sining gwapuhon, very active kag mapisan gid no nga hepe sa Haniway Municipal Police Station, Kabalikat Police Lieutenant. No, Jonathan Mendoza. Sir, mayong hapon. Welcome gid diri sa aton nga programa Ilongo Kapson Air diri sa XFM Ililo. Pud mo sa subong hapon, Kabalikat Vince, sir.
1: Mayong hapon man sa aton police mapisan nga police provincial director, police colonel Bayani Rasalan, kag sa imo Kabalikat Best.
0: Yes, sir. Sir, no, ang monitor naton dira sir, do medyo bation gid diri sa tawag, pwede naton sir mapahinay lang.
1: Sige. Sige, sir.
0: Okay, sir. Okay, ara na, sir. Ara na. Thank you so much, good sir. No? Salamat man, sir, sa imo sining chimpo nga ginatag sa aton sa subong apon. So, sir, no, sir, pag-istoryante, gid, ining successful drug by bus operation. So, sir, namangkot ako dito sa may bagulang kay sir Mercado dito sa Kalinog. Medyo ga-ulan-ulan man to, ga-talite. Tapos, busla naman kainit. Kamusta naman diya, sir, ang chimpo sa may banwa kang niway, sir?
1: So para sa subong tinion na Kabalikat Benz, medyo magalo munting diotay lang. Medyo scattered cloudy ang area naton subong hapon.
0: Yes sir. So mayugid no kaya ti so wala pa man katupa dang mabasko nga ulan kid diri sa siyudad sang Ililo. Bawa gatagi tigid ang init diri. So sir no, thank you so much gid. Okay. So ini sir no, paano bala naton sir gin lunsar ining drug by bus operation? Sino bala ni sir ang aton sininga nadakpan do base sa impormasyon naton nga nabaton do duwan ni kabilog? Sino do blang ila sininga alias? Pila ni bla ka gramo sang aton sinina recover sa ila kag ang standard drug price sa Kabalikat Police Lieutenant Jonathan Mendoza, sir.
1: Sige, maayong hapon, Kabalikat Men's, no? Ining subject naton sa drug operation,
0: yes,
1: natigayon naton ma-operate sang Mayo 22, mga alas 10 pasado sang aga.
0: Mm.
1: Mga tatlo ini kabulan na sobra ang surveillance ng aton intel personnel, no?
0: Yes, sir.
1: Kag natigayon ini naton mga mabaklan siya sang mga tinion sang mga alas 10 sang aga sang Mayo 22. Nga ang subject naton amo ini si alias Hana, no? Na tumandok sang Negros Island, no?
0: Yes, sir.
1: Kag temporaryo nga nag-override diri sa aton sa municipality of Haniway bilang isa ka guest relation officer sa isa ka bar sa isa ka barangay diri sa aton area.
0: Okay sir.
1: Kag natigayon nato nang mabaklan ni siya. Kabalikat din sang isa ka.
0: Oh.
1: Kag gramo nga sa sisang ginapatihan nga suspected siya bo.
0: Yes sir.
1: As by bus item kag gingamitan nato ni siya sang 6,500 nga by bus money.
0: Mm.
1: Kag ini natigayon nato na mandakop kag nakuhaan pag isang anong pagid ka sa siya nga ginapatihan suspected siya bo.
0: Wow.
1: Kag almost more or less 8 grams ini siya Kabalikat Vincent.
0: Yes sir.
1: and my street

0: value ini siya on mga more than 52,000, no?
1: Yes, sir.
0: Ang iyang amounting value of more than 52,000.
1: Yes, sir.
0: So, sang 23 natigayo na to ni siya sila nga mapailan sang kaso paupod sang conspiracy sang iya utod nga si Al Yasrad.
1: Ah, okay, may utod sige sir.
0: Oo nga isa ini ka gay nga amo man ang trabaho dida sa bar. Isa man ka guest relation officer.
1: Okay, sir.
0: Napailan nato ni si ang babae nga si Al Yasana sang section 5 and section 11 sang article to RA 956-1.
1: Yes, sir.
0: Tag ini si Rad ang conspiracy, no? Section 5 and section 26.
1: Yes, sir.
0: So, subong, ari siya sa aton under sa POPC, police under custodial facility naton.
1: Yes, sir.
0: Hulat kita sang disposition sang court kung i-turn over na yun isla sa DCMC.
1: Yes, sir. So, muna sir, no? So, mga 54,000 man lang aton sininga recovery sa ila sininga duwa. So, by the way, sir, no? Ati pangayaw ni Gili, taga ni Gross ni ang iyang mag-utod. Gindi sila Gross, sir, no? Puro gini taga ni Gross, sir?
0: Mag-utod. Isa ka banua sa Negros Island, Cadiz, no? Ngayon, fan.
1: Yes, sir.
0: So, mag-utod ni sila. Kag temporaryo nga nagatrabaho diri sa isa ka bar sa aton nga sa municipality sa Naniway Kabalikasan.
1: Yes, sir. So, may idea kita bala ni sir, no? Kung dugay na nada bala sila, dara sa may area nga nada, sir?
0: So far, sa akon pagka pumangkot, kay according sa akon intel operatives,
1: yes, sir.
0: More than 3 months na nila ning ginasurveillance. Pali-ali ni sila sa isa ka barman, nagsailo lang ini isang ginaobrahan, no?
1: Ah, okay.
0: Eh, dogay na ni tani nga target, pero hindi natin makuha kung nga sailo-sailo sa boarding house ini.
1: Ah, okay. Do madulodan logli. So, amo ginilang ila sila yung trabaho, sir?
0: Amo ginang source ng trabaho nila.
1: Yes, sir. So,
0: aton nga information.
1: Okay, sir. So, dugang pagin natin, sir, no? Sa palayo natin nga investigasyon and monitoring sa duwangan ni sir, no? Sa sining mag-utod. May idea na bala kita, sir, kung din sila gakuha sa source kagang ila sini, sir, nga area of operation?
0: So, para suro sa aton intel information, may isa kuno sila sa ginakuhaan nga hindi lang natin madibol sa subong ang alias ang ginakuhaan.
1: Yes, sir.
0: Sa isa ka component city diri sa Iloilo Kabalikat,
1: sir. Ah, okay sir, okay, okay. So ang ila sinay sir nga area of operation within 3rd district man or 4th district, mga dira lang sir?
0: Actually, suno sa aton information, ginadolong lang ining item sa ila dire mo daw ginadaw lang nila sa anyway.
1: Ah, okay, okay, okay sir. Okay, so with that, no, at this moment, sir, gusto tagin mabatian man because sa sini, sa mahugot man, no, nga monitoring sa aton sini nga Haniwa MPS, of course, ay moderang pagpanguna, nga natigay nga madakpan ining duwa, sir, gusto tagid sa subong atin yun mabatian, no, ang imo sini nga mensahe para sa mga live viewers naton, listeners, sa XFM Iloilo Radio Patrol, especially, sir, no, sa mga pumuloy naton dira sa may banwa sa Haniwa, ay kagutong malabutan sa aton sini nga programa. Minsay mo gid sa ila sir no sa padayon sa aton sining ginapabaskong nga kampanya kontra illegal nga droga. Kabalikat Police Lieutenant Jonathan Mendoza sir.
0: Yes, kabalikat Benz no sa pumuloy sa Banwa sang Haniway kay matag palamati sa mga subscriber kag viewers sang XFM kabalikat Benz.
1: Yes sir.
0: Ang Haniway Police Station hugot gid nga panugyan sa mga pumuloy sa Haniway kag pagpalamati sang sininga programa. Akong may nahibaluan sila, hindi sila mag-hesitate nga magpalapit sa aton kag maghatag sa impormasyon para naman ma-operate naton ang mga individuals nga nag-engage sa sina nga illegal nga obra, no?
1: Yes, sir.
0: Para maprotestahan man naton ang wasam lang sa aton mga kabataan kay sila ang magulo sa aton sila ang masarigan kita gusto nga maguba ang ilang mga tutoring at daw
1: yes. Okay, so with that sir, no, thank you so much, good sir Luat. Sa imo sining chimpong ginatag sa aton sir sa subong hapon. God bless good sir sa imo sir, no. Keep safe good always and once again sir, congratulations good for the job well done sir Mendoza sir.
0: Salamat kagyo mayong hapon.
1: Yes, sir. Okay, aton nabatian mga kabinan ang aton sining newly installed no nga officer in charge na no, isa gid sa mga mapisan gid naton nga police commission officer no, atari sa probinsya sa Iloilo, particularly sa Haniway Municipal Police Station, kabalikat police lieutenant in soon no, to be police captain na Jonathan M. Mendoza. Congratulations gida sir no kag sa tanan nga katapo sa pututan Haniway Municipal Police Station. So congratulations kid sa mga tropa naton dra. So amo na iya. Dai mo na bala no bisan madalodan log kung si Sir Mendoza pa no wala ga stay sa isa sini kalugar pero te na tiklo Japan no amo ko 3 months monitoring. So congratulations kid no sa aton dra nga mga tropa. Pag of course no kung suno pa gani kay Sir Jonathan, kay Sir Mendoza no mga kabiyanan nga dapat likawan ginaton no ining paggamit kapag duso sa sining illegal nga droga no kag magbantay kita sa aton sinipalibot no para nga ti maamligan gid no suno kay sir nga matagaan or maprotehiran no ang buwas damlag sang aton sining mga kabataan no because ti tsakto nambal ni sir gani nga sila ang mabulo sa aton. Kung si Dr. Si Rizal pa ang aton sininga national hero no ang kabataan ang pag-asa ng bayan di paano na karon kay kung bata pa karon kay hit na da kagatulod ka illegal nga droga tuno na lang guwais ni so pinakadako man nga responsibilidad dira ang aton sininga mga ginikanan so please tandaan naton sa mga ginikanan your children is your 100% responsibility hindi nyo pagsalig sa gobyerno hindi nyo pagsalig sa kon kay bisan sino no inyong obligasyon kabataan nyo you must monitor every time kasi karong galulisensya na karon may housing or may kadtuan may obra project laing galing ginobra so muna mga kabiyanan no dapat ginaton nga halungan kag bantayan ang aton sininga mga kabataan aton na obligasyon no para nga maprotehiran kag maamligan ang ila sininga buhas damla so thank you so much good sir no kabalikat police lieutenant Jonathan Mendoza no ang aton sining officer in charge sang Haniway MPS. Congratulations gid once again. Sa mga tropa naton dira. So padayon lang. So, mga kabenan mo na iya. Okay, para naman sa aton sining mga comments sa subong hapon. Ay tatay dira no, Abi Cloud dira sa may Zone 5 Tagbak Haro Iloilo City. Shoutout gid dira tay no kay Nadiday dira. No? Okay, Joy, good afternoon gid sa inyo. Thank you so much gid for watching. No, inom gid damo tubig tay, no, grabing init. And subuman kay Sibra Up, no, naga-monitor man sa subong hapon. Thank you so much gid. Kay Shining Pearl, wow. No, naga-ingat nga perlas. Pro 9 serbisyo mabilis at nararamdaman. Thank you so much gid Shining Pearl, no, sa mga tropa natin dira sa Pro 9. No, along kita dira always ah, nakalabot pa dira yung monitoring, no. Thank you so much gid. God bless. And sa akong dira magulang, no? Sa akong dira guwapa nga magulang ah, dira sa may Balabag Pabia Ililo, no, kay manang Mariel Hagulino. Thank you so much gid for monitoring and sa support always. Blessed Sunday afternoon. Okay, sa subong apon mga kabinan, hindi na kita magpadugay pa. No, it's mga quarter to 2 na kita mga kabinan. So muning schedule nga ginpangayo ginaton sa aton sining mapisan mabuot no nga spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office at sinta maton dira public information officer no our very own no and of course kang current pa nga hepe sa Uton Municipal Police Station no kabalikat Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles no kay ti isa man ka successful drug bypass operation man ang ginlunsar dira sa may poblasyon South Uton no sa nagligad man nga inadlaw mga kabyanan no sa mga katropa naton dira. So ato naman yung labuton, no, before we end sa aton sining pagpanglagad sa subong hapon. So muna yung mga kabayanan, dapat mabinantayon kita. Pag-abot naman ni sa aton sining termite gang o sa mga kuturan naton dira nga nagatuyo man, nga mumanin diskarte. O sa mga pumuloy naton da, please. No, don't give them a chance. Hindi naton sila pagtagaan sang tion, no? Check nyo gida ah, ang inyo dira nga palibot. Budlay na maisahan ka naman dira. Why nila ni no, wala tandaga pang budlay, but ha time will come, no, they will suffer. No, mga katropa. Mananoga ng imo gagin Pangas, amo man na ang imo sininga anihon. O, pakapos ka lang ha. Okay, ara na sa linya mga kabiyanan, our very own no IPPO spokesperson aton sininga Public Information Officer and subong man aton sininga kang current no nga or current no nga Chief of Police ang Uton Municipal Police Station no kabalikat Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Sir, good afternoon. Welcome gid diri sa aton nga programa Ilonggo Kapson Air diri sa XFM Iloilo. Upod mo sa subong apon kabalikat Vincent sir.
2: Sir, good afternoon. Good afternoon sa tagpalamati kag tumalan ng simo programa.
1: Yes, sir. Thank you so much, kid, sir. No, sa imo siningation nga ginatag sa aton sa Subo nga hapon, no, despite sa kasakuon. So madamo sang ginaobligado ra. Thank you so much, kid, sir. So sa Subo nga hapon, sir, no, ato naman ning pag-istoryahan kay iti basis sa impormasyon naton nga nabaton, sir, no, isa naman ka successful drug by bust operation ang aton dira nga ginlunsar dira sa may Banwa kang Uton. So sidra sa may Poblacion South. No, paano bala nato ni sir, no, para sa aton sini mga tagpalamati, live viewers kag gusto malabutan sa aton sini nga programa sa Subo nga hapon, especially sa mga pumuloy naton dira sir sa may Banwa sang Uton, paano bala naton sir ginlunsar ining drug by bust operation? Sino bala ni sir ang alias, no, nga involved sa sini nga aton sini nga nadakpan kag pila ni bla ka gramos kag ang standard drug price sa sini nga suspected sa buong aton sini nga na recover? Kabalikat Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles, sir.
2: Sir, last Friday, May 22, 2026, mga 3:50 in the afternoon, nag-launch kita sa isa ka drug by bus operation dira sa Barangay Poblacion South, Uton, Iloilo. Kung sa diin naging successful ang aton nga anti-illegal drugs operations, kag nadakop naton si Alias Abdul, 28 years old, single, kag residente sa Barangay Poblacion South, Uton, Iloilo. May baluan naton nga involved ini si Alias Abdul sa isa ka illegal trade, considering na ginsugid ini siya sa mga previous individual nga na-arrest man naton sa aton campaign against illegal drugs.
1: Yes, sir.
2: So after naton nga na-receive ang information nga allegedly si Alias Abdul involved sa illegal drug trade sa Barangay Poblacion South, nagkanda kita sa isa ka casing in surveillance, no? And more or less 1 month ni ang pagsunod-sunod naton sa iya.
1: Yes,
2: until such time nga may ara kita pamatuod nga truly involved ini siya sa illegal drug trade dira sa barangay. So muna nagkaroon kita ng isang successful drug bypass operation. And sa aton nga pag-operate, nakakuha kita more or less 25 grams of suspected shabu kag nagabalo rin isang more or less 170,000 pesos. And kahapon na-file na naton ang kaso kontra sa kay Alias Abdul.
1: Yes, sir. So, mayo, sir, no? Na-file na naton sinisang kaso. So, sir, base pagin sa aton sining investigation, kag-monitoring, no? May idea, bla kita ni sir, regarding sa source, kung din nagkakuha sa items, no? Ining aton sining suspitsado, sir?
2: According kay Alias Abdul, no? May isa dira ka individual, which is ginsugid niya naman sa aton, nga source ang ginakuhaan niya sa illegal na droga dira sa Barangay Poblacion South. But kung kaysa kung maubusan, nagadalaga ni siya sa Iloilo or may someone from Iloilo City nga nagahulog dira sa iya. So nasugid niya naman ini sa aton mga kapulisan immediately after sa nadakpan naton siya.
1: Yes, sir. So ang coverage naman, sir, no, when it comes naman siya sining area of operation, sir, sir, mga first district man, sir?
2: Majority, diri lang sa Barangay Poblacion South and nearby barangay diri sa Uton, considering na damo siya, no? Sang ginapalusutan diri sa area and diri lang siya ga-operate.
1: Yes, sir. So with that, sir, no, imo na lang sir nga mensahe, no, sa Subo nga hapon para sa mga live viewers naton, listeners kag kutob malabutan sa aton sining programa sa Subo nga hapon, especially sir, no, sa mga pumuloy naton dira sa may Banwa sang Uton, sir. Sa padayon naton sini sir, no, nga ginapabaskog, no, nga kampanya kontra illegal nga droga. Kabalikat Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, sir.
2: Sir, ang aton nga pahanumdom, no, sa aton nga mga kauturan dira sa Uton. And not only sa Uton, but sa malabutan sang IMO programa,
1: yes,
2: kung sa diin habang wala pa madakop ang mga individual nga involved sa illegal drugs, may time pa sila nga magbag-o kag untatan ng ila illegal nga buluhaton. It's because kung sila engaged sa illegal drugs, ang aton dira ang ginambal is wala sang ginatawag nga forever.
1: Yes,
2: malusutan nila kita, una, ikaduwa, ikatatlo, base sa ikaapat o ikalima, madakop na naton sila kag igahunong naton sila sa aton custodial facility. So ang aton dira nga pangabay sa ila before naton sila makandakan sang police operation, much better nga untatanan nila ka mag-surrender sila sa aton mga otoridad.
1: Yes, sir. So with that, sir, thank you so much, kid, for that wonderful message gino para sa aton dira mga kauturan. I do hope nga makarealisar da subong mga kauturan naton nga tagpalamati. Sir, blessed Sunday afternoon kisimo. Keep safe. And sir, once again, congratulations, kid, for the job well done, sir.
2: Thank you and good afternoon.
1: Yes, sir. Okay, ato na batian mga kabinaan ng aton sinima pisan, no, kag very active gid dong hepe sa Auton Municipal Police Station. At the same time aton man sininga spokesperson kag public information officer sa Iloilo Police Provincial Office, Kabalikat Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Congratulations gid no sa aton dira nga Auton MPS mga tropa naton dira headed by Sir Soles. Sir, salamat gid. No, congratulations gid. Sa muna mga kabinan, sa Subo nga po, hindi niya luglaog ang isyo sa illegal ng droga. Kung pwede kita na ka-double time nga mag-untat na, huwag na yung bal ni sir, kung hindi ka madala sa ikadua, sa una, ikadua, ikatatlo, ikapat, sa ikalima, dala ka gapon. Kung hindi pagid, sa ikaanong pagid. No, muna nga padayon natin nga ginabaskog, ginapabaskog ang aton sininga kampanya kontra illegal nga droga. No, sa idalom sang liderato, sa aton sininga very active man no nga provincial director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. So thank you so much good Sir Solis no muna no hindi madala sa una ikaduha ikatatlo ah. So that's a very important thing no para sa mga kauturan naton dira nga tagpalamati sa Subong. I know no abyan o katropa nga gapamati sa Subong hapon kun ikaw still engaging sa sina nga illegal activity. Please no untati na no pagduso kag pag gamit no under sa section 11 kag section 5 sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. No budlay dapat mabinantayon gigita no para gini sa kayuan sang aton sining mga pamuluyo kag mamligan man ang buwas damlagid no sang aton sining mga kabataan. So please, it is the obligation sang tanan. Let us work hand in hand. Pabudlay magsulbar sang krimen nga hindi cooperative ang aton dira nga mga pumuluyo. So please bear with us. No, kinangla naton ang inyo dira nga bulig. No, para nga makilala naton, ma-identify naton ang mga kuturan naton dira nga nagaduso kag nagagamit sa sining illegal nga droga para nga matapna na. So with that, no, thank you so much, kid. Kagawan sa kanyang congratulations sa aton sining Auton MPS. Okay, at this afternoon, nagamonitor man sa Subo nga po si pre, no, Eric Robles, dira sa may Zone 5, Barangay Tagbak, Haro, Iloilo City. Thank you so much, kid, pre, no, for monitoring. May sagit sa mga pisa na, dira nga security guard. Muna iya. Okay, sa Subong hapon mga kaabyanan, madamugig nga salamat no, sa inyo sininga pagtutok, sa aton sininga pagpangalagad, sa isa na aton kauras nga pag-ilistoryhanay. No, dari sa aton sininga programa, ang ginahulat-ulat sa tanan ang ginaklangkagan, kagpirmingid nga ginabantayan, nawala sang liwan kundi ang Ilonggo Captioneer. So as we end sa Subong hapon, mayara man kita dara na bilin no, nga mga safety tips and reminders. No, para sa mga kauturan naton mga kaabyanan. So until next time, aton sininga regular program every Sunday from 1 p.m. to 2 p.m. in the afternoon, aton sininga time slot no diri sa aton sininga XFM Iloilo. So nagapasalamat gi kita sa Chief Executive Officer sang XFM Iloilo Radio Patrol. Katropa mo, exciting no other than Dr. Remily Tuoy. Pagsaliwat sa aton sininga station manager kay katropang Josel Banyas kag sa tanan nga katapo sang XFM Iloilo. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Sa alat ng sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kag Public Information Officer, at the same time aton sininga spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, no, Kabalikat Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako naman ang inyo Kabalikat Anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo, masaligan.
3: Road safety tips. Slow-moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa atong salakyan kay iban pa nga mga aksesoryo sini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko. Pukon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagat sa nagakaigaw nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa ibang nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intindihanan. Ni nga pahanumdum ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilongo Cops.
4: Ano bala ang dapat naton himuon agon nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pormi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, kwartahan, pintana, katanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabanagin antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sa inyong mga hilikoton o kung nakapabalot nga wala sang tawo nga napilihan sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalong nga kagamitan sa guwa sa inyong balay. Mas maayo kung pormi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sa atong balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sa atong balay. Hindi man magbilin sa malahalong nga mga pagkabutang sa sulod sa inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pormi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilongo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, katanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabinagid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panungdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kinahiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tigon. Hindi gid magsalig gidayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigo mga aksyon. Agod, kaya hindi na madugangan pa ang ila mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang tagapainto. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang na dapat natong himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugaliun perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
3: Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news o kon sala mabalita ang impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga indi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: Ini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilocos Cops. Ano wala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kon kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panumdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari apsubong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Diri sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo-damo man na isang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, git na bilong ang aton sinay pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginagawaan sa aton ni ko. Kag-perwisyo, git kung magpagwa ka sa imo sining hip ko. Sa mga nag-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, dapat there. Agot pala na tao, ina, may mga series of test pa, ina. Abot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina, kung ang luyag naton nga magastuhan, git kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya, kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico. Evergreen Herbal Capsules. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito ina sila. And of course, Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Nga kun i-challenge naton ang ka-epektibo sining mga produkto nga ini o kun sa mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Sunod sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
0: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, muna sinatawag nga Corcorus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagpamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sang anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amunang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barleygrass, bebe, tika on the bay. Updayon. Tika, may ingredient ang barleygrass extract no? Nga ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka!
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intaglit mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali.

0: dating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang katikati.
0: Samphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samphone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Samphone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mapibili sa mga butika.
5: Madiet na ko buwas na.
0: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Seven Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
11: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
1: XFM.
3: Yes to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano na mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
0: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionex, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Visionex, epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
0: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God. Pili ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to health! Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: XFM.
15: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gitin nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
15: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
18: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
17: Maaasahan.
18: Sa sakit ng katawan.
17: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
18: mag-Santone Plus
17: Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
20: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko, maambunan
12: lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
20: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Sister Pain.
21: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansang. Sister Pain para diri-diritso ang training.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
22: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagkapasalamat sa XFM kang kay Dr. Milito Oy sa akong nga nadagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
22: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
24: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
25: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
26: Makalage na ko!
27: XFM.
28: Katropa mo!
29: Exciting!
30: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Maximal que tropa natin ng pamatina katuto kay si XFM 100.7 Radyo Petrol Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon, mid-ayad nga hapon, mayong hapon. Sa mga kitropa natin ng pamatina katuto kay si XFM 100.7 Radyo Petrol Iloilo ang kitropa mo. Oras sa XFM, kitropa 18 minutes after 3 in the afternoon and welcome sa ating program the Sunday afternoon ang Extra Drive. Welcome sa Sunny Edition sa ating Extra Drive, mga katropa. Kamusta ang inyong Domingo, ang inyong Sunday? Today is Sunday. It's May 24, 2026. May raya din nga pagpumati sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin, mga katropa natin nga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands, mga katropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Hello, good, hello, hello, hello, hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong afternoon? Ang inyong Domingo, nag-ano, tabalada? O sa mga kitropa na natin nga nagapanalo tubig kay tinaga-ulan dira sa may Iloilo province. No, nag-ulan kagina dito sa may central Iloilo. O sa din pagiging nag-ulan, subong, nagapanalo tubig ang mga katropa ng ibang kaydaan sa kainis ng panahon. Nagkakaubsan tubig ang ilang mga bubon, wala nagatubod ang ilang mga gripo, ang ilang mga nawasa, wala gatubod, o kung gatubod man ti-irritational, di ba? Di mas mayo, ginda nga mag-support ka mo tubig, pang ano ka muda, pang ano, pang salod ka muda tubig, o. Yan, di pa na siya ipang ano nyo, ipang hugas, ipang flush sa CR, di ba? O, mayong hapon ang da sa mga kitropa natin nga nag-ready na sa ilang mga lulutuon para sa paniapon. Nag-ready na para sa ilang palaniapunon. Mga kitropa natin nga nagapulupang happy, nagatulutambay this afternoon. Hello sa inyo tanan, mga katropa, kabay pa nga naga-enjoy ka mo tanan sa pagpamatisan ito ng program this afternoon, Extra Drive, mga katropa. And this afternoon, we will be all playing disco musics, mga katropa, ha. So if you have your music request, your disco music request, mahimugid may padala dari sa aton, pagi sa pag-comment sa aton yung Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Sa liwat, kung gusto ninyo pamatian ang inyong mga paborito ng disco music, all you have to do is to comment sa aton yung Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol Iloilo kag XFM 100.7 Iloilo sa inyong mga paborito ng disco music, because we will be playing that later on. And mahimugid mga katropa ha nga magtawag o kung mag-text sa aton nga hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. O sa mga katropa natin nga arad sa mga basketball court, kag nag-hala, lumbayag, gacharot. Hala, shoot the ball, shoot the ball. O, daan uso, subong ang mga summer league, di ba? Ang ibanda ang mga katropa na nagkakalapaos na singgit sa ilang ang mga crush, sa ilang ang mga boy fee, sa ilang ang mga banabels nga nag-basket at ibira lang ang go lang ng go. At least mayo man agani mga katropa, no? Kay ti, kay ti, sang sa mag-cling ta sa mga wala pulos nga bagay, at least dirata sa sports, ma-exercise pa itong nga lawas, magana pa nga itong nga utok, and of course, mga katropa, ma-enhance ang atong nga sportsmanship and ang atong nga, ano eh, syempre atong mga skills. Diba, ti Mayo lang na nga pag, ano eh, nga pag paumpok-umpok, kapag dribble-dribble the ball, diba? Okay, good afternoon kay Sir John Mark Hardileza, kay Stephine Villares Pulmones. Good afternoon kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Hello sa inyo tanan, mga katropa da natin nga nagapang ano, gapang-iod sa ilang mga linabhan. Wala man nabasa ang mga linabhan nyo kay nag-ulan. Na malaman ba lang inyo mga linabhan? Mga katropa da natin nga nagapulupanilhig sa ilang mga ugsaran, sa ilang palibot balay, kag manutod nan. Okay, amugid na iya ang ano, amo ginaya ang mga kaganapan kung hapon, di ba, sa mga panimalay. Or, nagapaningit in dyan may go? O sino na mga nagapaningit in dyan Minggo, nagahimo sa sawsawan sa ila in dyan Minggo, nagaluto sa ginamos para sa ila in dyan Minggo, katropang Alex. Wow, sana all! O may ayad lang da nga pagpamati sa atin tanan ha. Kag-enjoy, enjoy, gid mga ketropa. Oras na to ay na Sex FM, 23 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, himo sa glutacochic, kag VCO sa pagpahamis, pagpaputi sa atin nga kutis, pagpa-clear sa atin nga skins, maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Ang Claire Skin Herbal Soap, mga ketropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, na himo sa glutacochic nga mo nagapaputi, pahamis sa atin nga skin, and may ara siya sa VCO to protect our skins, mga ketropa, against bacteria and viruses. So magluwas nga maputi, kaghamis ka na, syempre, away from bacteria and viruses pa ang imo skins. Malayo siya sa mga batik-batik, sa mga katol-katol. Nan. Gani mga ketropa, para sa healthy beauty skin, maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Available in all leading drugstores nationwide, mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Claire Skin Herbal Soap. Pagitaon ng may tatak na Yes to Health, i-add a card, kag i-check out. Oras mga kitropa sa Sex FM Philippines, 24 minutes after 3 in the afternoon. This time, we will be playing the first batch of our disco songs sa mga luyag magpahabol sa ilang music request. Sa liwat mga kitropa, i-comment lang sa ating Facebook Live on our Facebook pages, Sex FM Radyo Patrol, Iloilo, kag Sex FM Iloilo 100.7. Mga kitropa, magabalik pa ang Extra Drive sa Sex FM Philippines. Yeah!
1: X FM.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
1: Zenton Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Majuti ka gid nga fresh.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zenton Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zenton Plus Coffee Mix.
2: Zenton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Zenton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zenton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zenton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy?
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Epa, Lira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat

0: dinig sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Suntone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Suntone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Suntone Plus Herbal Oil.
9: Suntone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Suntone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Suntone Vitamin C.
9: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
6: Madayat na kubuwas, ha?
9: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Let it rain.

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
2: Santone Coffee Mix.
3: X. X.
4: F. M.
3: X. FM.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Si Roberto Prontosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Honest mga kitropa sa XFM Philippines, 2 minutes before after 5 in the afternoon. Ang oras, ginadurong sa inyo sa Suntone Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C. Suntone Vitamin C, mga kitropa, alkaline base ng vitamin C. Hindi magsulab ang inyong sulok-sulok. Hindi magastam ang inyong tiga produkto sa Yes Health Incorporated na magkabulig sa itong ikayong lawas. Silabi na sa mga kitropa na ito na may mga high blood, diabetes, heart problems, kagbukol-bukol sa lawas. Suntone Vitamin C, alkaline base ng vitamin C. Ang vitamin C gikan sa Megastin. Epektibo, safe, imnon, FDA approved and halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mabakal mga katropa sa mga butika kaangay isang shot sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Street Drugstore, All Grain Pharmacy and Generica. Good afternoon! May layo nga hapon sa mga katropa natin sa gihapon. Nagahawak mo ang beat. Wow! sa inyo pa ba ang beat, ha? Hawak niyo pa ba ang beat, mga katropa? Oh, good afternoon kay katropang AJ Bordon, watching from Rojas City, Capiz. Uy, thank you so much for being with us. Salamat sa inyong mga pag-upod, katropang AJ Bordon, wherever you are. Sa Gyapon, wala ganyan paslaw, o, oh, diba? Ano na gani? Wala gid ya absent. Oh, sige. Thank you so much. Salamat ha. Kay Sir Arvi Grace Caceres, good afternoon. Kay hahapon kay Rowena Espilio Manuel. Kay Ma'am Rowena, good afternoon. Kay Jerry Boy Climeno, kay Kenneth John Arceso, kay Stephen Villarin Palmones, kay Liazar Caspilio. Thank you so much. Salamat mga katropa sa inyong pag-upod diri sa aton sa inyong program. Extra Drive Sunday Edition. O, sino na dang luto ng ilang panyapon? Ano manyapon na ta? Sino na nagaprito sa ilang mga isda nagasugbas? Ang ilang mga isda nagasugbas? Ang Vaboy? Nagapinaksiwan? Uy! Ang sharap naman ng inyong mga panyapon! O, ano nang ganap naton dyan, mga katropa? Luto na ba lang inyong mga tinigang? O ba sinagtigang ka mo na kagindilin kag nagmarites ka mo sa gwa? Ha? Pagbalik niyo, ay... Uyaya. Ulala. O, ang inyong atinigang, gapanimaho na siya. O, di ba? O, sa mga katropa natin, i-ananay, i-palutuaanay ang inyong atinigang before ka na maghadak sa gwa. Okay? Mayong hapon na sa mga katropa natin nga nagabiyahe sa bong, nagapakadto sa simbahan, pakadto sa ilang mga dating place. O, okay, it's Sunday. It's date day. O, di ba? So mga katropa natin na kami mga scheduled dates this afternoon. Ate, may ayad lang ang pagdulo date-date da. Kabay pa nga, you are really both in love. Kabay pa nga, hindi one-sided ang inyong pagiging in love. Mayang hapon na sa inyo, ha? Mga katropa natin nga nagpauli na subong sa ilang mga pulian, halin sa pag-shada-shada dari sa Iloilo City. Keep safe, mga katropa. Halonggin sa inyong pagpauli, mga katropa natin, da. Nga nagpanianggi, nagkatulatambay sa Changi. Kag syempre, hindi ito pagkalimta ng mga katropa natin, da. Nga nagka-plastar na sa ilang mga lamesa. Kag naka-ready na sa pagtungga. Anong kulang? Ice na lang kulang? Anong kulang? Lighter na lang? Para sa ano? Para sa gin? Mayong hapon na sa inyo, ha? Temprano pa umpisa. Hiya para temprano man matapos, di ba? Good afternoon sa inyo. May ready nga hapon, mga katropa. Enjoy sa inyong pag-upod sa inyong program. Digid lamang sa Extra Drive sa XFM Philippines. Good afternoon sa mga katropa natin na sa may Dika May Eatery, sa may Akasha Eatery, sa Trias Eatery, sa may Maymay's Bukuhan. Mga katropa natin nga nagapangbuko that this afternoon. Hello! How are you to find out? Kamusta ka mo da? Okay pa ba tayo dyan? O, mayong hapon lang sa inyo. Kag sa mga katropa natin, ha, base may mga music request, baka mo nga lugay padala tri sa aton sa liwat. All you have to do is to comment on our Facebook Live, dari sa aton nga Facebook pages, XFM, Maracho Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Sa liwat mga katropa, you can comment your music request on our Facebook Live, on our Facebook pages, XFM, Maracho Patrol, Iloilo, and XFM. Ilaila 100.7. You can also call or text our hotline number 0950-975-6970. Again, our hotline number mga kitropa is 0950-975-6970. On a Sex FM, 7 minutes after 5 in the afternoon. This time mga kitropa, mag-pause kita na kay Mon at nga play ang second batch of our disco songs. Ganito tutok lang sa Giyapon sa Extra Drive kay Mon mag balik pa kita, dirigid lamang si X of M Philippines.
1: X FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3,
4: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring mag-

0: Ay, nawala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Mga katropa, exciting!

0: pa oras sa XFM 55 minutes after 5 in the afternoon. Nagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines Sunny Edition. Good afternoon! May ride nga hapon sa giyapon sa mga katropa natin nga nagaupod sa ato. Andri sa ato nga programa Extra Drive. Teka, musta? Nag-enjoy ba lang ang tanan sa ato mga disco music? Ano, wala man nag-alala ang inyong mga ano da, ang inyong da, ang mga kahawakan. Wala naman nagpitik ang inyong mga tuhod, da, ang inyong mga hawak. Oh, good afternoon, hi. Thank you so much. Salamat gid sa inyo pag-upod rin sa atin sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iliilaw sa atin Extra Drive Sunday Edition. Mga kitropa, bantayan ang mga masunod yung programa sa XFM Philippines. Upod sa rin technical partner this afternoon, katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang kitropa mo.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM. XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman. Alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, Si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta, kumusta ka mo mga kotoran sa sinigid nga gabi? Gabay nga yarak did ka mo sa malipayon nga panglawas, kagpuno sa mga pagpakamayo sa Ginoo sa sini nga adlaw. Gani aton gina-welcome ang tanan naton nga mga kaotoran, especially rimismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta kamo mga kauturan? Kumusta ang inyong adlaw subong? Gabay nga napunan kamo sang mga pagpakamayo sa Ginoo. Kag subong mano, enjoy sa inyong family no nga nangin kaupod it because kay wala sing trabaho no mga kauturan. Okay, kag ang aton nga mga kaabinan man diri sa Panay Island no pakadto sa halin sa pinakapunta dito sa Antique, no? Actually, may mga banwa pa man dito nga ito pa sa punta. Pero ti, no, amo na siya ang daw medyo kilalagid nga banwa ang Antique, San Jose, no, mga kauturan. Kag, ang iba na itong estasyon dira, no, basi ko naka-hook up man sila. Antique, Kalibo, Kagruhas, no, ati batiyon gid sa bilog nga Panay ang aton nga tingog subong. Sige, so sa sininga gabi, before kita magapadayon sa ato niya nga pag tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tada na isang isa kapinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy din ay kita, mga kauturan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Amon ikaw ginapaslamatan, ginadayaw sa sinigin nga kagabion. Imo naman kami gibalabo sa siningin oras nga sa gihapon malipayon. Kasi nga tinion, kami naman magatuon sa imong mga pulong. Kami nagapangayon na tanan sa kapatawaran sa amon mga sala sa buhat hukpulong kagunahuna. Subong man sa pinasaya ang imo Holy Spirit sa gihapon among ginapangayo. Nga mo ang maghatag sa amon sing paghangop, kagkaalam nga langit nun. Agod ini nga mga pulong nga imo gihatag sa amon o kunang amon karon mabatian. Ini maghatag sa amon sing kalipay, sa amon kabuhi ka, hindi pagtuguti nga kami handom lamang sa kalibutanon nga mga butang, kundi ang amon handom ang langit nun nga puluyan nga imo ginaman sa amon. Agod nga kami magakabuhi na sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ikaw magapakamayo sa imo makanakan karon na nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong ayon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan tinig na ang Reformasyon. No, kag aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners sa ilang nga mga radio. No, nga nagapamati subong mahinggap igit sa inyo dira, subong man sa tanan nga mga driver naton dira, no, sa publiko kag pribado. No, mahinggap igit sa inyo halong sa pagbiyahe. Ang aton nga mga driver sa tricycle, tricycad, no, e-bike, no, mahinggap idira sa inyo nga nagapamati sa aton karon niya nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Sige, kag aton man ginatamyaw ang mga nagapanihapon subong, no, sa mga nagapanihapon, maayo lang ang pagpanihapon ninyo dira, kag subong man sa mga nagaluto pa sila nga mga panihapon nun, no, maayo lang ang pagluto ninyo dira, no, makapinupod sa inyo nga panimalay. Sige, aton ginatamyaw ang aton nga mga kaabyanan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, no, aton ginatamyaw sila ni Brother Panoy Villadolid, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw, Sister Jingjing, kagsigapon ba Sister Banji, Banjel Villena, no, may gabi dira sa inyo, dira gyapon sa Panuran, Lambunaw, kagsa imo panimalay, mga apo, kag mga kaparantihan dira. Sige, kagsubong man kay Brother Rick sa Dabas, gyapon may gabi dira Brother Rick, Sister Pinky, no, may nga pagpamati lang ninyo dira, kagkabalo ko, nagpamati ka mo subong, no, enjoy, no, sa inyong pag sinalayo sa sining nga gabi upod kay Brother Rex. Kung arada niyo mga kabataan kay Sister Stephanie, Sister Abigail, may gabi dira sa inyo. Sige. Hi Sister Kaning Sumiho Isma, no, may gabi man Sister Kaning upod sa Pinilangga nga bana kag imo mga apo dira, kag sa imo nga mga kaparentihan dira, no, sa Barangay Lag-an, Kabatuan. Sige ka kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, may gabi man dira. Sister Magdalena Rabago, no, may gabi man dira sa inyo. Kagsubong man kay Doc Crispin Hiko dira sa Oton, no, may gabi dira sa inyo. Kag Hiko family, no, God bless man dira sa inyo. Kagsubong man kay Pastor Estrera, no, may gabi dira sa inyo. Kay Nanay, kagsubong man kay Brother Joseph Estrera, Sister Lalay dira. Sige, kagsubong man ala ni Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo, Sanseda family, no, good evening, happy evening, kag God bless man dira sa inyo. Katulad dira sa Liganes, sa gyapon na itong natamya si Brother Ronel Olbido, ya, pinilanggang asawa Sister Tuna, kag sa ilang mga kabataan, mga apo, no, may gabi dira sa inyo, Sister Julina Sunyo, no, kagay Maria, kagay Mary. Sige, kagsubong man kay Sister Chi Faith, no, dira sa Haro, no, siyudad sang Iloilo. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, God bless man dira sa imong family, mailang pagpamati. No, kagsubong man kay Doc Erwin Lapos, no, may gabi Lapos family. No, may gabi kagakon nga
pinalangga nga asawa kag bata subong ato to sa ila. Sige, may ilang pagpamati ninyo dira kag subong man o kay Sister Lorena Biato Magahin. No, may gabi Sister Lorena. No, may ilang pagpamati dira. Kag subong mano dito sa Dumangas, ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Marian Dumagit, no, may gabi dira sa inyo, Sister Marinville, kag kay Brother John Sumugat, no, good evening, kumusta Brother John? I hope ngayara ka sa maing panglawas, upod sa imo pinalangga nga asawa kag bata. Sige, kag sa sining gabi, live nyo nga makita nyo kubos nga lagad sa Japon sa aton nga estasyon, XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No, pwede ka mo maka-follow, like, and share. Aron nga magdamo kita sa sining nga gabi. At the same time, kung i-follow ninyo, update di ka mo sa tanan nga mga impormasyon. No, especially sa pagturlo si kayong lawas, kung anong dapat natun kaunon, agad nga ma-avoid kita sa mga balatian. Okay? Kag tumargid kita sa aton nga mga food supplement, no, like sa Santon plus coffee, no, nami gid na mga kauturan, Santon plus gold, no, nga mga food supplement para layo ta sa mga balatian. At the same time, kung may balatian kita, oh, like sa mga bukol-bukol na baong, bakal gid ka mo sa Santon plus gold mga kauturan, agod nga madula ina inyong mga bukol dira, no, matuno na mga sis dira, no, madula dira mga kaabyanan, no, kag sa aton niya nga vitamin C, no, makauturan, bakal kamo kaagod nga mapag-on ang aton nga immune system. Sige, so sa sininga gabi, no, mayara nga mga kauturan naka-live diri sa aton niyang account, no, si Brother Evan Moico, no, good evening Brother Hedrin, yes, good evening, no, patamyaw kay Maxwell, no, Moico, at sige sa imurguruni nga pinalangga nga asawa, sige, so salamat, no, sa inyo Brother Evan Moico, paniyong, kumusta ka mo dira, no, kumusta si tatay kay sinanay, sila ni Aiden, kay si Emiros, no, I miss you all, no, gusto ko nga maka-istoryahanay naman kita, makabanding kita, pero ti, no, ang aton niyang panahon daw, hindi pa gitanay magtugo-tugod kay Arita diri sa Tabok, no, kagsako man kita sa Bulaton sa Ginoo. Sige, palayon lang kamus pag-alagad sa Ginoo, at the same time, kung ano ang aton inyo natunan, ikabuhi lang gid, no, kahit amo malang na importante dira eh, kay hukman man ta sa Ginoo, Brother Panyong, sa aton nga nahibaluan nga kamatuoran. Okay? So, I hope nga di aton pagbuyan ng kamatuoran. Suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. No, huktan ta maayo ang kamatuoran nga aton angkon nga wala sing makaagaw. Okay? Kaya ang panulay, grabe no, mga agaw gina siya. No, sa iluhon niya ang aton nga natunaan nga sakto, tudluan ta sang sala. So, amo nang budlay no, mga kauturan subong. Kaya panulay, grabe gid ang ilay nga pagpaninguha. Okay? So, sa tanan nga mga listeners, no, ang masiling lang nakon, salamat gid sa inyong always nga pagsubaybay, no, sa aton nga programa, Tinig ng Reformasyon. So, sa sininga gabi, makauturan, padayon kita sa pagtuon, no, manungod sang pulong sa Ginoo. Actually, sa Bible, sa Revelation 21, makauturan, aralan dira ang gi-emphasize kung ano ang aton balay dito sa langit, mga kauturan. O, ara dira. Daugin, summarize lang niya dira, mga kauturan. Pero sa sininga gabi, tunan naton ang explanation gid sa Biblia pagi sa Spirit of Prophecy. Kung ano katahom ang langit. So, ginpakita sa palananawon kay John Liberator kung ano ang langit, mga kauturan. Kagsunod dira sa Revelation 21 verse 23, no, bisan pa dito sa langit mo, sa aton balay, nga gitawag nyo Jerusalem, silining niya dire, hindi na kinanglan ang adlaw kag ang bulan sa sina nga syudad. Tungod kay ang gahom sa Dios, nagasilak dito, kag ang kordero, amo ang iyasuga. So, botsing ganon, makuturan sa langit, ang aton balay dito, nunid na sang kurente. Wala na ta sang paligban dito nga every month, no? Nga balayran, mga kaabyanan nga man. Kaya ang gahom sang Dios, ang iya himaya, amuna ina ang suga dito, nagasilak ina mga kauturan. Di kaya ang aton balay dito, lunsay man bulawan, no, pag igo sang himaya sa Dios sa sinang aton balay dito,
no nagadugang o ko naga siga pagid mga kaabyanan. O amo na ang nakadami dito. No plus ang mga kordero, meaning mga kordero, mga linuwas, ikaw kag ako ina makauturan. Di kay ikaw dito, no may ara man nga crown nga gold, no mga kaabyanan, di nagabanaag ina, no mga kaabyanan ang imo yang kuruna nga bulawan mga kauturan. So muna ang nakanami kung makapalangit na kita mga kaabyanan. So ang question lang dira, ayhan makapalangit kita? Ayhan ready kita makapalangit mga kauturan? Amuna ang mga pamangkot mga kauturan nga dako sa aton nga kabuhi. So muna nga subong, kinahanglan aton nga magmatutom sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mag-obey sa iya nga mga kasuguan. Now, dire sa Espiritu sa Tagna, sa libro sa Last Days Events, mga kaabyanan, ari di ginpatpat, mga kauturan, ang aton balay dito sa langit. Sa time ni Jesus Christ, ang dire pa siya sa kalibutan, upod sa mga apostoles, no? Sa dira nga nabanhaw na si Kristo, sa likod sa wala na simpaglaom sa ila, tungod kinapatay ng ila yung leader, o kung ang ilang master, nga mo si Jesus Kristo, pero kay nabanhaw man mga kaabyanan. So ang Ginoo nagpasalig sa ila nga ang balay nga akong ginaman sa inyo, inyo ina mapanubli sa ulihi nga mga panag-on. Oo. So amo na makauturan nga ini nga balay hindi lang sa ila nga mga apostoles kundi sa aton man karon nga mga henerasyon. Lamang kun kita mangin kaangay man sa mga apostoles nga nagatuo kag nagahimo sa bulaton sa Ginoo. Now sila nga dire sa 3SP 262, no, ginsulat sa 18 78, silindiri ang langit hindi na mangin isa kaduog nga wala sing dulunan kag hindi mahangpan nga kalaparan. Grabe no, lapad-lapad diri ang langit. So ito siyempre makutunong wala dito sang dagat, no, mga kauturan. Diri sa aton sa kalibutan mas lapad ang dagat kaysa duta, no? So grabe. So, gipakita ini makauturan sa aton niya nga propeta nga amuna kanami ang langit. Okay, ano pagid? Nga napuno sang indi mauyatan nga mga espiritu. Grabe no, may mga tao to pero di mauyatan ang ila espiritu. No, daw ga linutaw lang sa dito. So, amuna magalit makabihan dito ang langit. Karon ila na nga ginatulok ini subong nga ila puluyan sa palaaboton. Diin ang mga mansion ginhanda para sa ila sang ila mahigugmaon nga manluluwas. Amo na mga kauturan. May gipreparar na sa ila, no? Bisan pa sa mga nagkalamatay nga mga tao pero nagkabuhi sa prinsipyo sa Ginoo, may ara sila dito gin aman. May ara gin plastar na sa Ginoo nga puloyan, mga kaabyanan. Okay? Ano pagid? Sinandere, ang kahadlok sa paghimo nga ang palaabuton nga panubleon magpahayag nga tama ka material nagtuytoy sa madamo sa paghimo sang espirituhanon sa amugid nga mga kamatuoran nga nagatuytoy sa aton sa pagtulok sa ila subong nga aton puluyan, no? Si Kristo nagpasalig sa iya mga gintutunan nga magalakat siya sa pag-aman sing mga hulot para sa ila balay nga iya amay. So amuna mga kauturan, subong di kita dapat magkabalaka, di kita magkalisang, di kita magkahadlok, no, mga kauturan. Kung tunaan nyo dira ang dyan, mga kauturan, silindra, dili ka mo magkabalaka, kay ako magakadto sa amay, magaaman sindog, kag magabalik ako liwat, kag kuhaong ko ka mo, upod na ka mo sa akon, kundiin ako, didto man ka mo. Amunang pasalig sa Ginoo, mga kauturan, sa imo kag nakon. So amunang subong, aton giting, huwaon ng aton kabuhi, nga ara kita sa Ginoo. No, nagasunod kita sa iya mga kasuguan. Ano pag sila niya dire? Sa duta nga bag-o, ang mga tinubos nagapakigbahin sa mga hilikuton kag
kalingawan nga makadala sang kalipay kay Adan kag kay Eva sa ginsuguran ang kabuhi sa Eden maga paga kabuhian ang kabuhi sa talamnan kag sa latagon. But sing ganon makauturan sa time sang aton ginikanan nga si Adan kag si Eva, oh, kung ikaw kag ako paladon, paladon, but sing ganon daw, kung ang galing yun, no? Surtehon, nga makapalangit, actually makauturan, dili ni sila nga tiyamba-tiyamba ang palangit, mga kauturan, kundi isa ka planado, no? Planado, oh, nga mo sila nga planado, kay imo ginahandom, imo ginaplanuhan kung paano ka makakadto sa langit, mga kaabyanan. Tiyang Ginoo, kung nagaplano ka, although kita makasasala, pero kay nagaplano ka, nagahandom ka nga makapalangit agid, amo na imong perminte gina panguna-una, mga kaabyanan, ti siyempre maghimo ka maayo eh. Maghimo ka sang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya nga man imo ginandom ang langit eh. Pero kung ginandom mo ang kalibutan, unod nun, ate, wala agid. Hindi magsilbi na sa Ginoo makauturan. No? Ang musiling ka unod nun, kalibutan nun, tiyan mo na ang paghimo sa mga butanga supak sa kabubuton sa Ginoo. No? Like example, unod nun, no? May asawa ka na, mangita ka pa ibang asawa, no? Mang sideline ka pa da, tiyan unod nun na makauturan, hindi na pwede. No? Labi na subong ang kalibutan, terrible, mga kaabyanan. Oo. Ambot, inyo na notaran, no? Ang unod nun, babae sa babae para lang maghimo unod nun. Lalaki sa lalaki, unod nun, mga kaabyanan. Oo, amo na. So, dili na uyon sa kabubuton si Ginoo, dili na kakanto sa langit nga mga gawi, no, mga kaabyanan. May asawa ka na, mangita ka madiman asawa, hindi man pwede. No, adultery, ina, aran na sa napulo kasugo. Amo na nga, dili gid pwede makapalangit ang iya sa kalibutan nga mga tinutuyo. Now, ano pa gid? Sinindri, hindi masaysay nga himaya. Okay, pakita gihapon dito gali kay Sister Ellen White kung ano ang langit makabiyanan. Sinindri, nakita ko ang hindi malabuan nga mga katahom kag himaya ni Jesus. Ang iya naong labi pa kasilaw kaysa adlaw. Terrible, no? Amo nagali dito ang Diyos, ang iya.

matahom nga mga munugtunda nga nagaamba kag nagakuting-kuting sang ila mga arpa nga may napulo ka mga kwerdas. Ang ubra gali sa mga munugtunda ditong kulon, sige lang kanta, no? Upod sang mga instrument, no? Dire, sila nga dire, arpa nga napulo ka kwerdas. No? Naging pakita mga kabinan. Meaning to say, ang Dios, no? Ginadayaw permente sa mga anghel dito sa langit mga kauturan. Oo, amo nagali ang ila trabaho dito, no? Sa paghimaya lang sa manunuga mga kauturan. Di isubong mga kauturan kung atong tulupang doon. Kita tinugas ang Dios, no? Kumusta mga kauturan? Aton anay ginahimaya ang Ginoo? Amo na minsay sa Revelation 14 verse 6 up to 7 mga kauturan nga dapat hatagan ta Ginoo sang himaya. Ano ba't siya nun himaya? Dito sa langit, literal nga nagakanta sila dito mga kabiyanan. Ining mga anghel. Pero diri sa aton, ang itawag sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him. Anong ba't siya nun dinagali? Ang pagsunod sa mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Agod mahimaya nato ng Ginoo. Huh? Te ang ining reformasyon makauturan, number one sini, amo ang Sabat. Sabat reform. Dapat reformahon ta ang Sabado, agod nga ma, pahalipay ta ang Ginoo makabihan. Kaya ang Sabado, amo ang silyo sa imo kagnakon, nga ikaw kag ako, nagpakilala nga katawhan kita sa Diyos, it because, kay kita nagabantay sa adlaw nga, ikapito mga kauturan. Ikaduha, paano kita makipahayas yes, Ginoo? Una nga binipisyo, ikaw ang mahimaya. Ngaman, amo nang ginatawag nga health reform, no? Ang imo pagkaon kon ang imo ginakaon gulay, prutas kag mga liso-liso makauturan, anong matabo sa imo lawas? Di syempre magpag-on ka, ha? Magmaayo ka. Kay ngano man ang imo ginakaon is utan, prutas kag mga liso-liso, wala sang kolesterol mga kauturan. Oo. So, kung ito na-discussan, malawig-lawig ina siya. Pero isa na siya nga makahatag himaya sa Ginoo. Nga man, anong gusto sa Ginoo nga kaunong tana? Kay kita mukadto na sa langit, dili gusto ang Ginoo nga ang imo dugo may mga lakot nga iya sa karne. Kaya ang karne subong di naman safety. Oh, di na safety. Bisil na paisda gani, di na safety. Nga man, ano ang dagat subong? Ha? Ano ang dagat? Grabe na kahigko mga kaabyanan. Siyempre, ang nagkakabuhi sa dagat, diya man sila nagkakabuhi sa tubig. Ginadya man sila kakuha pagkaon nila. Kung higo ng dagat, kaonon sa isda ang mga yara sa higo, dakpon man sa tao ang isda, kaonon man sa tao, di nagkanto ang ila higo sa aton man mga kabinan. Amo na nga subong, mga kauturan, para mahimaya ang Ginoo, aton tinluan ang aton nga lawas. Tinluan taton dugo siling sa iban ang pagtuo nila kung magpagawa ka na, pasensya sa nagakaon. Kung makapagawa ka na sa imo higko, amo lang tong higko ang ginatawag. No, mga kauturan. Sa rason ba lang na ay mga ginatawag nga cancer of the blood, no? Mga leukemia. Nga aman, tungod na sa ginakaon ka ginainom, mga kaabyanan, no? Amo na gusto sa Ginoo ang iya katawhan antes sila makapalangit. Tudluan danay sa pagkaon sang original nga pagkaon. Te, kung di ka gusto magpalangit, te, kala, sige, kaon ka sang mga pagkaon nga unod nun. Nga mo ng Levitico 11. Okay? Ang iban, gastan sa Levitico 11. Aliway, tamahimu, dira. Kung amo mang gina, no, ang ilang atinindugan. Kahit pag-abot sa tinion, hukman matas Ginoo, depende na ina mga kabyanan. Okay? Kung pasakaon ta sa Ginoo sa langit o kung hindi. Pero ang instruction, gibili niya subong sa aton. Okay? Now, padayon kita sa pagbasa mga kauturan. No, grabe dito ang ilang ubra, no, sa mga anghel sa langit. Ang ila ginadayaw, amo lamang permente ang Dios. Silandere, wala sing pululungon nga magamit ko sa pagsaysay sang matahom nga mga butang nga nakita ko dito. Grabe, gindala man gud abi si ini si Sister Ellen White. Gindala siya dito sa langit ang iya nga espiritu. Oo, gindala siya dito, gipakita sa iya kung ano katahom ang langit makuturan sa rason nga kung kita magtuo

0: sa sining iyang mga dinalan, malipay ka, may inspirasyon ka, nga magtutom sa pag-alagad si Ginoo, kay imo makita ang iyang nga mga nakitaan dito sa langit, mga kautuan, kagibilin iniya sa aton bilang mga Seventh-day Adventist Church. Okay? So kung di tamo to, kay Sir Ellen White, mostly ang mga Seventh-day Adventist Church, itawag na ito niya nga korposobong, mga kabyanan, at iwala kagidsang ginaasahan nga makapalangit kay kung ano ang langit katahom, mga kautuan. Nga man, gawin ka nagabasa eh. Wala ka nagapati, wala man ginatudlo. Now, sa aton dili ginatudlo na ang Bible and Spirit of Prophecy kinahanglan tun-an kag basahon ina mga kabinan kagpatihan. Okay? Ano pa kid? Kon makahambal lang ako sa halambalanon sang kanaan, masugid ko kuntani ang bisan dutay langa kahimayaan sinang labing maayo nga duta. Tigaling kay ti si ini si Sister Ellen White, no? Ti aran ay sa bag-ong henerasyon. No? Pero gin-mention dili kanan-on. So ang kanaan sa una, ginsaad sa Ginoo sa mga Israel, no, wala man gani kasulod itong mga Israel noon sa kanaan. Nga aman, ti kay mga unbelief man, no? Mga supakiro, mga kumuran, mga kabinan. Ti among manisubong. Kung magtuon ka sa topic reformasyon, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, damo magkumud-kumud. Musiling, gabi din na kay stricto nga pagtudlo yaman kay ang langit ya, gugma na ya. No, yes, gugma. Pero mga kauturan, kanang gugma ginatawag, nagapakita sa pagtuman. Kung ay gugma ta sa Ginoo, tumanong tayo sugo, suno sa John 14:15. So, amo na yung makuturan, hindi masaysay ang katahom sa langit, mga kaabyanan. Ano pagid? Ang mga pululungon hindi takos sa pagsaysay sang langit samtang nagapababaw, nagapaibabaw ang talananawon sa tubangan akon, no? Na hayanghag ako sa dakong katingala, nadala ako sa hindi masaysay nga katahom kag kahalangdon nga kahimayaan, ginbutang ako o ginbutang ko ang akon isu inugsulat o upod sang pagasambit o daw anong gugma. Amuning hambal dito, no, sa ginpakita kay Sister Ellen White, anong makatilingala nga gugma ang pinakamataas nga mga pululungon, no, mapasawan sa pagsaysay sining kahimayaan sang langit ukon sa di matupngan nga kadalumon sang paghigugma sang manluluwas. Terrible, mga kauturan. Di masaysay nga katahom sa langit, mga kaabyanan. Ti subong, ang aton makita karon like subong sa aton nga PowerPoint, no? Daw amo lang na, mga kaabyanan, gin-drawing-drawing lang na, mga kauturan. Pero, no? Ang aton ginpatihan nga propeta, mga kaabyanan, siya gid ginbalitbit sang Diyos ang iya lawas dito kag ipakita kung ano katahom ang langit, mga kabyanan. Oo. So muna nga kita nga mga katawhan sang Diyos, hindi kita magpaminsar sang lutanon. Kundi ang aton paminsaron ang langit, mga kabyanan, nga tama katahom nga amuna na ang imo puloy-an kung ikaw maluwas na, mga kabyanan. Subong, no? Gusto sa Ginoo maluwas kita. Ano nga gusto sa Ginoo nga maluwas kita? Maluwas sa sala. Ang pag-insindi sa iban, luwas na daw sila. No, nga ari pa sila sa kalibutan. No. Ha? Luwas ta sa sala. Kun kita maghinulsol sang aton mga sala. Dira ta maluwas, mga kaabyanan. Pero sila nga naluwas ka na, masiling sa iban, luwas ka na kung magtuo kay Kristo. No. Ang maluwas ka tinuod, ato ka na sa langit, mga kaabinan, kagdi na ka makahimo sing sala. Subong, giluwas kita paagi sa aton mga sala. So meaning, dapat maginulsol kita kag talikdan ta na ang sala. Dira ka maluwas, mga kaabinan. Pero di po siguro nga luwas ka na kagdi ka na maagi ka matayo. No. Tanan kita kung dili pamubalik ang Ginoo, mapatay kita, mga kaabinan. Pero pagbalik sa Ginoo, kung ikaw nagkabuhi, banahon ka, kag island kanasang lawas nga di na mamalation suno sa unang Korinto 15:51 ati dira na makautor masugod ang ginatawag everlasting life. Now, padayon kita makabyanan. No? Bisan pa ang ginatawag nga kasapaan, kabilang kabukiran, kagkakahuyan gipakita sa Ginoo sa kay Sister Ellen White. Silinga dire sa US 22 paragraph 23. Silinga dire. Dire namo nakita ang kahoy sang kabuhi kag ang lingkuran nga harianon sang Dios. Gikan sa lingkuran nagailig ang putli nga tubig sang kabuhi. Grabe no, no, kung makita dire sa PowerPoint naton sakto man no, mayari man dito gipakita. Sa silinga dire sa masika pangpang sang suba yara ang sanga sang kahoy nga lunsay bugos kag naga nagasinag nga bulawan. No, grabe nung gipakita ang kahoy pati daw kaangay sa bulawan. Sang una ko nga pagkakita nagunahuna ako nga may duha ka puno sang kahoy. Sa muna niya pagtanaw abi niya may ara gi duha ka klase nga kahoy, no? Gintanaw ko liwan kag ako nakita nga nagsinung punay, no? Nagsinug punay sa ukbong ang isa ka kahoy. Amuyad to ang kahoy sang kabuhi sa masig kapangpang sang suba sang kabuhi. Nagadungog, nagadugok ang ila mga sanga sa duog nga amo nahamtangan. Kag mahimayaon ang iya mga bunga subong bala nga ginsimbog ang bulawan kag ang pilak. Imagine mga kauturan, ha? Aton makita lang sa Biblia nga ang kahoy dito sitawag nga kabuhi kahoy sa the tree of life, no, dito sa kilid sang suba. Amo lang lagi direct sa Bible mga kauturan, no? Pero gali makabinan, isa lang gid siya kapuno pero nagatabuay ang ila mga sanga mga kabinan. Oo, at the same time ang nakanami dire mga kauturan, no? Kay ang bunga gali sa the tree of life ginpakita diri nga ang ila bunga kaangay sa isa ka bulawan mga kaabinan, no? Ukon pilak nga nagaidlap mga kaabinan. Imagine, ha? Kag ini nga kahoy makuturan kada bulan nagapamunga sang dusi ka klase nga mga bunga mga kauturan. Imagine diin kana, no? Subong kung wala ka kwarta di ka kabakal grapes, di ka kabakal orange, apple. Kis ako makabakal ka man, no? Kung palaron ang imo bakal nga orange last ay pa. No magutol ang apple nga baklon mo, kung palaron mabaklan mo man, inang daw algodon kaunon. Oh, di ba makabin ka try ka mo sina? Oo. Pero mga kabinan, kung maluwas kita, kung arat na ta sa langit, makabinan, ining ginsulat dire makatulong, sigurado gid. Mahikap tani kag matanaw tani kag mismo kita dira na gid magapuyo makaturan. Te, ano inyo plano? Ano inyo handom? Ha? Palangita? Ayo palangita mga kauturan. Lamang amo lang gina. Aton dawaton ang mga instruction sa Ginoo. Ha? Mga kauturan, kay basi naguna-una ta nga okay man lang kung di ko makapalangit basta kay amo na, magabuhi ko subong, magmanggaranon ko, enjoy na ko. Mga kauturan, yes. Pero ang sakit diri, ang malas diri, once nga, imol ka man, manggaranon ka man, pero wala ka nagabuhi kay Kristo, delikado kay banhawon ka. Pagtapos mo banhaw, kay wala ka nagabuhi kay Kristo, dito ka igatong sa impyerno. Amo nang malas, mga kaabyunan. Pero bisan pa, amuning nami dire, bisan pa pigado ka or manggaranon ka man, pero gaalagad ka sa Ginoo, nagasunod ka sa iyang mga palatukuran, di kung mapatay ka man, ang nami dira, kay banhaon ka, dalon ka sa langit. Amunang nami dira, subong mga kauturan, gina-challenge kita. Labi na, kayari dito sa katapusan ng adlaw. aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Aton tumanon ang iya mga sugo. Oo, mga katulan, especially pangitaan nyo na ang adlaw nga ikapito nga amo ang adlaw sang Dios nga inugsimba. Oo, tanan mga katulan, kagtalik din na ang pagsimba sang mga Dios-Diosan. Kaya hindi ginoo malipay sina kung tunanta ang iya nga mga pulong, mga kauturan. At the same time, ang aton himuon, lipayon ta ang Ginoo sa aton ginakaon kag ginainom. Bisan pa sa aton pamisti. Amo na mga kauturan, okay? Para ang Ginoo malipay. At the same time, kung amo na imong ginahimo, ang imong ngalan ginalista dito sa Book of Remembrance kag Book of Life. No, mga kauturan, pagbalik sa Ginoo, sigurado palangit ikaw, palangit kita tanan makaturan kon kita nagakabuhi dira kay Kristo. Now, pedayon kita mo nagpakita dito sa langit, no? Ang kasanag o kon ang katahom, no, sang langit grabe, no, makaturan kag may prutas dito nga ang iya bunga kaangay sa mga bulawan o kon mga pilak. No, grabe makaturan. Pero grabe, no? Ano ayhan katamis? Ano ayhan ang sabor, mga kauturan? Amo ning gusto natin matilawan, no, mga kabinan? Nga prutas kay... Sunod sa Biblia, ang prutas, amo natin kalanon, kag ang iya dahon, bulong pagid sa tanan nga mga tao na ato dito sa langit, mga kabinan. Grabe, no? So, amo na, siling ko sa akong kagulingon, bao, gusto gid ako makapuyo dira. Amo na, mga kauturan, paninguha, nga makaalagad sa Ginoo. Now, anong pagin ang ipakita dito? No, kay Sister Elena White, ang kabulakan mga bungang kahoy kag kasapatan. Okay? Ano pagin? Silinga diri. Nakita ko ang isa talatagon nga napunan sang tanan nga sari sang kabulakan kag sang ginkutol ko ini nakasinggit ako. Sa butgan ng isang ginkutlo ni Sister Ellen White ang bulak, nakasinggit siya, ngayhan. Nga nakasinggit siya, padayon kita. Hindi gid ini, ha, maglayong. Butsing ganun, ang bulak dito makuturan sang iya ginkutlo, hindi malayong. Dili, butsing ganun, dili malaya, no? Dito ang bulak mga kauturan. Silingin pagidiri. Sunod, nakita ko ang isa kalatagon nga may mataas nga kahilamunan. Numatahom nga tulukon, buhi ang iya pagkalunhaw, kag nagaidlak, subong sang pilak, kag bulawan. Grabe, no? Ang hilamon nito nagaidlak, sabang daw, kaangay daw sa bulan, sa bulawan, kag pilak, mga kaabyanan. Okay? So, grabe katahom, mga kauturan. Ano pagid? Samtang may bugal nga nagapalapad, no, nagapalapad ini nga ikahimaya sa haring sa kay, ni Haring Hesus. Niyan, no, niyan nakasulod kami sa isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang mga kahayupan, ang leon, ang ubiha o kung ang leopardo, no? Leopardo ang lubo nga may hingpit nga paghiliusa sa tunga nila. Ang nila, nag-agi kami sa tunga nila. Kag nahida iton nga nagasunod sila sa amon. Grabe mga kauturan. Sa langit ang mga sapat dito, leon o kung anuman nga mga sahi nga mga kasapatan dito makauturan, wala na nagainaway. Kag sila nag-agi, wala man sila gingusab mga kauturan. Oo! So amo ng langit mga kaabyanan, grabe katahom. So dire subong, kadto ka sa mga zoo, no? Kadto ka dito sa Manila o kung sa diin man, sigurado kaunon kagid mga kauturan o kung gusabon kagid nga man kay ang kalibutan makasasala mga kauturan. Tisubong mga kauturan, di pakita sa aton kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo, so I hope nga amo man itong handom kagtuyo mga kaotoran sa aton tagsa ka mga kabuhi. Ano pagit si Andre? Nyan, nasudla namon ang isa ka kagulangan, hindi kaangay sang madulom nga kagulangan naton diri. So di daw para sa diri kalibutan nga atong kagulangan diri, daw mahadlo ka, ha? Grabe ka kululbaan. Kundi masanag kag mahimayaon nga ang sanga sang kakahuyan naga lunay, no? Busa nagsinggit kami tanan, no? Nakapuyo kita, makapuyo kita nga walay katalagman sa kahayanakan kag makatulog sa kagulangan. Grabe, no? So di kato dapat madlo kung ato ka nato sa langit bisan pa dito sa mga kakahuyan o kung gitawag nga kalasangan. Gin agian lang namon ang kagulangan kay nagpadulong kami sa bukid sang Sion. So samtang sila pagkadto sa Sion, ila na agian ina, no, ni Sister Ellen White. Sa na tuktok sini yara ang isa ka mahimayaon nga templo may tanan nga sari sang kakahuyan sa palibot sang templo nga nagapatahom sang amo nga duog. O grabe, no? So amo nang naka kung sa aton padiri karon may ara garden, no, mga kaoturan, pero sa langit terrible di masaysay ang mga ginhimo sa Ginoo nga katahom dito sa kalangitan, no? Ang kahoy nga books, no, grabe, no, sidro ang akasya, ang minto, ang kahoy sa lana, ang granada, kag ang igos, no, nga nag luyon ang ila sa nga tungod sa kabugaton sang bunga naghimo ini nga duog nga mahimayaon. Imagine makuturon ining kahoy nga atong ginbasa, makuturon grabe ni ka mga hardwood, no, mga kauturan. Ti ato ni sa langit mga kabinan kag nagapamunga, no? Grabe makauturon kag ang bunga sini siyempre, no? Mga nami mga kabinan. Nakita ko ang isa, no? Nakita ko ang isa ka latok nga nahuman sa bugos nga pilak. Pila kamilyas ang kalabaon sini. Grabe, no? Apang maathag ang pagtanaw dito sa kinatumyan, nakita ko dito ang bunga sang mga kahoy, sang kabuhi, ang mana, ang alamindras, ang igos, ang granada, ang ubas, kag madamo pang iban. Nangayo ako kay Jesus nga magkaon sang bunga. Imagine makotoran tanawa nga ginatudlo naton ang health reform sa langit makaubinan. Gipakita na kay Sister Ellen G. White nga wala gid dito sang karne, bisan isda wala. Oo mga kabinan, anong gipakita dito sa iya? Mga prutas mga kauturan, mga prutas sa malaba-laba nga lamisa mga kauturan. Take note, kung maluwas kita makauturan si ini nga lamisa, dira kita magpungko mga kauturan. O dia kita magatubangay kung maluwas kita mga kaabyanan. Kag ang aton kaunon dito amuni nga mga pagkaon mga kauturan. Now, kung ikaw magapalangit, oh, butang talang abi, wala ka natudluan sa pagkaon sa langit nun nga mga pagkaon mga kauturan, ti ayan kasaho ka dito. Hindi gid mga kauturan nga man kay naanad ka nga magkaon sang mga karne. So amo ni mga kauturan, subong gina-encourage kita kag ginatudluan kita, gina-warningan kita nga dapat ang atong kaunon karon amo na nang utan prutas kag mga liso-liso sa langit mga kabinan. Ang aton kalanon dito gali is mga prutas mga kauturan. Subong i-try nyo kaon ka mo bala prutas lang mga kauturan. Ma-feel nyo ang inyo lawas nga mag-an. At the same time, ang inyo mga arthritis dira, oh, mga diabetes dira, madula na mga kauturan. Oo, 100% kay ang Ginoo nagtudlo sina dili na iya aton pagtudlo kundi iya na sa Ginoo mga kauturan. Amo na nga dapat aton ina at tumanon o kun paningwaon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Ano ba gin? No? Ang kabaskog sang wala pa pagtigulang na pamatanon. Imagine, ha? Silingi na dire sa DP 565, no, para paragraph 500 hasta pagkanto sa 566. Sindri, ang tanan nagsalaka gikan sa ila lulubngan sa amuman nga mga kataason. Ang ila pagsulod sa lulubngan si Adan nga nagatindog sa tunga sang pinamanhaw nga kadam-an mataas kag harianon sang dagway apang sa kataason kubos-kubos siya sa anak sang Dios. Ano gipakita kay Adan makuturan ano kataason daw ang si Adan kubos-kubos lang na siya sa Dios. Nagapahayag siya sing dako nga ginkalainan nila sadtong mga tinawo sa ulihing kaliwatan. Okay, so buting ganon gikumparar makuturan sa atong karon kadlawan sa sining isa kabagay ginpakita ang dako nga pagkakubos sang mga kaliwatan apang nagbalangon ang tanan nga mga labas kag sa kusog sang walay katubtuban nga pagkapamatanon. Imagine, no? Meaning, amo na nitawag nga kabuhi nga walay katapusan. Kagang aton ginikanan, kung ano kataas sila sang una, amo man na kita kataas mga kaabyanan. Kung maluwas na kita, napagid, sang ginbalik sila, ha? Sang ginbalik sila sa kahoy sang kabuhi sa Eden nga nadula sang madugay ang mga tinubos maga maga tulubo no Malakias 4 versikulo 2 no sa kabug ato sa kabugusan sang kataason sang mga kaliwatan sa una nga himaya. So grabe makauturan ang ginatawag nga kabuhi sang tao. Si Adan napatay sila makauturan tungod sa sala, pero kung mubalik ang Ginoo, banhawon sila mga kaabyanan, ang aton naginikanan, kag ipakita kung ano ang ilan angkon sa una nga ginatawag nga wala pasing sala, amo man ang aton maangkon mga kauturan. So mga kaabyanan, grabe katahom ang langit nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag nakon subong. Ara na ni, no mga kauturan. Ang ginahulat na lang, ikaw kag ako na lang mga kauturan, nga magapuyo sa sinang langit nga mahimayaon mga kaabyanan. Take note, wala sing makasulod dito sa langit nga mga nagasupak sa kabubuton sang Dios. Amo na makauturan, subong ginawarningan kita, ginatudloan kita nga maghadlok sa Ginoo, magtuman sa iya makasuguan suno sa Munugwali o kon Ecclesiastes 12 versikulo 13 tubtub 14. Ang aton obligasyon subong mga kauturan, amo ang pagtuman sang sugo sang Dios mga kaabyanan. Gani, hindi kita magpa dugay-dugay pa, kundi aton dawaton ang mga pagtudlo sa Ginoo, ang aton ikabuhi, especially ang panimbahon mga kauturan. Pangitaon ta ang matuod-tuod nga nagabantay sa adlaw nga Sabado. Ini nga mga tao, nagainsi subong sa kalibutan, gitawag sila Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagabantay sa matuod nga adlaw nga ikapito mga kauturan. Okay? So way na tauras mga kauturan, gani pasalamatan tang Ginoo nga nakatuon kita, nakabati kita kun ano katahom ang langit makabinan. Ari pa may sugpon pa ni. No aton pagid initunan makabinan agud nga ma-inspired kita sa aton nga pagkabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. Gani salamatan ta sa pinasay ang Dios sa sining gabi. Subong man ang aton niya nga CEO, Dr. Emilito Oy, nga mo ang nagatag authorize nga makawaragwag kita sa maing balita sa kanginan. Kag subong man sa aton niya nga station manager, Sir Joseph Banyes. Kag subong man ang aton nga radio technician sining gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Gipakita nimo kung ano katahom ang langit sa imo isa ka inanak kag ini naglaton sa among kadlawan karon. Agud nga kami maga malipayon kag marinasigon sa pagkabuhi Kristohanon sa sining nga kalibutan. Bisan pa sa likod sa mga kabudlayan, mga crisis sa gihapon, ikaw nagatudlo sining imo mga pulong nga dili kami magkabalaka ni magka hadlok tungod kay may ara ikaw gin aman sa amon nga duog langit nun nga puluyan kang kabuhi nga wala sin katapusan. Gani, buligi ang tanan imong makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, nagalive through Facebook, nga ini nga mga pulong, dili madula sa amon tagipusoon. Kundi, ini maghatag sa amon sing inspiration sa amon nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Kung mayara nagabalatian, physical, spiritual, duawa sila Ginoo, ayuha sila, yatag sa ila ang maayong panglawas, kagsubong malipayon nga tagipusoon kapangunahuna nga napunan sa pagsalig dira sa imo. Kung may nakulangan pinansyal, ikaw man magahimuno sa ila. Sa gihapon among gidala sa pagpangamuyo, ang among CEO, Dr. Emilito Oy, upod sa pinilangga nga panimalay, ang protection may panlawas sa gihapon ila bangkon, kag sa gihapon ikaw magagamit sa ila sa pag-support sa imong mga bulaton, labi na gid sa pagbantala sa mayong balita. Subong man ang among station manager, Sir Jusel Banyes, ikaw magaproteksyon sa ila, upod sa panimalay, kagang may panlawas siya po nila mangkon. Ang tanan ng mga staff sa XFM, ikaw maghatag dugang kaalam ng langit nun, protection may panlawas man sa ilatagstag sa kapanimalay nga ginarepresentahan. Sininga gabi, samtang kami magapalahulay sa among katulogon, siya po nang imublang tunda, magaproteksyon sa amon, makalabot kami sa kagahon, nga malipayon, makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. I-guide man Ginoo ang tanan ng mga lideres sa bugos kalibutan. Ikaw magahikot sa imubalan espiritu sa ila, nga sa diin sila magatudlo sa nagkaigo nga mapagtudlo nimo. Subong man sila magabaton sa imo mga kasuguan sa pagtuman sini. Agur nga sila ang mga tao sa bugos kalibutan makahibalo sa tanan nimo nga mga pagtudlohan nga mo ang pagka mapinumanon sa imo mga kasuguan. Ini kun imo kabubuton imong matuman indi ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Ayon ko bos nga alagad, Brother Hedden Soliano, katropa nyo, XFM. See you on Friday. God bless.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
9: Sanson Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magaan.
10: Sanson Plus Herbal Oil.
11: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C.
4: Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Sister Pain.
12: Ako galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
14: Makalage na ko!
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: ng katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sang tusyon mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C. Sanzone.
9: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sistopain.
11: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sistopain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sistopain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sistopain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bilis sa mga butika.
5: Mag-diet na ko buwas ah.
10: XFM.
12: Katropa mo!
6: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko, talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa program.

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kina

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus. Softgel Capsule. Magvision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: XFM.
3: XFM.

0: Pain.
1: Ako si Sarah, sa aking tutukan ni Lilo.
2: Sa aking call center agent.
3: Bermigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Iba ganyan efekto sa akong sang assess the pain.
5: Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Assess the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assess the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
7: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pi ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: XFM. Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
9: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
8: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
9: Salamat, Han.
10: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Ang susunod.
0: Balda sa sauce, Maria Puregaba. Mga palagi ng programa ng Phone Pal, makaupo nyo katropang Troy Tisoy nga may punggod.
1: Kab, si katropang Dolphy lang ka.
0: May punggod ko di sa bunga, o kadako si ni man.
1: In love ka, guro mo.
0: Si ano ni guro ay si Dayan. Dayan nga pills bala. Domingo kita sa bong, piyetsa.
1: Pizza 24 sang Mayo.
0: Lain giman tuod.
1: 20 and 26.
0: Lain giman tuod basta naka ano nakapanghimanwa sa Murciano. Namunlaw kapag puli wala.
1: Of course.
0: Basi may ara ka pa dala nga ano asupre. May asupre ba blam ka bawo asupre ao. Ano bin bawo sang asupre ko sa pagkaon be?
1: Bawo sang asupre.
0: Oh, no, sa pagkaon daw ano bin bawo ya. Yeah.
1: Makuta lang pala sang bawo. Ibala.
0: Do ano, arang do itlog ka bibi, bala?
1: Ambot, aka hindi makuka-differentiate.
0: Ah, wala ka ano ha? Wala ka sense of smell?
1: May ara eh.
0: Habi ko gani yung...
1: Kaya kahit hindi ko kakilala ka sa itlog sa bibi, kag sa manok.
0: Ambisyosa! Nga nga wala kilala itlog ka manok, kag itlog ka bibi. Ha?
1: Kung ikaw may bipresentanan, itlog ka laki. Baka differentiate ka pa na.
0: Sa bagay, na-immune ka na gali sa itlog sa mga lalaki. Hindi mo naman differentiate ang itlog ka man ako kung itlog sa bibi. May tatlong bebe akong kung nakita. May bangian, may tatlong nga bebe. Paglutgot ni Nunoy, natapilo. Ano yung sunod?
1: Amo nang yatawag ako. Timprano pa.
0: Masensor naman tayo gani. Ang buti mo daya.
1: At di wala ko matayagin sa punan niya.
0: Mayo, magani masensor daw para may isa kasi mana at wala duty.
1: Isa pa, ginabutangan naman ni SP Giaton yung program niya.
0: Wala ko ka-play. Wala ko ka-play.
1: Ano to yung galing sa akin na?
0: Wala ko gani ma-play. Gin-play ko na lang to sa nag-longest shout na ta. Sige ah, alas 12 kita mag-inop the night sa phone pala programa, tanan nga XFM radio station ni Boss Rems. Naka-hook up na, most especially ang mga taga-Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upunta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Roa City Capiz, mabatean kita sa XFM 106.5 Roas Capiz, upunta si katropang
1: John Ray
0: Neil. Sa Antique, mabatean kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Antique, Shemaine
0: James Dean. Antique, bala Maria ka pa ha. Sa Kalibo, mabatean kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: si Shemaine na ginia.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer,
1: Shemaine
0: Noel.
1: Ay, sumasiro, wow.
0: Sa Kabankalan, mabatean kita sa XFM Kabankalan. Upunta si katropang
1: Bibi Ron.
0: Kabankalan?
1: Ah, si Papa Rodel.
0: Winston Villanueva.
1: Bote. Bote.
0: Sa Canlaon, mabatean kita sa XFM Canlaon. 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Shorty Boy. Sa Sagay, mabatihan kita XFM Sagay 87.5 kag Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manap, Lakadi, Sagay kag Iskalante. Kompleto na ang tanan ng mga waragwagan sang XFM. Gani, ihanda na inyo ang mga radyo kay sa dili gid lang madugay manghatag man kami sing radyo kung mag-abot na.
1: Yes, gid.
0: Kompleto na di amon lista pero may sobra pa ni mahatag kami. Ah. Sa Facebook, makitaan man kita, Troy Tisoy 2.0. Sa mga gusto mo pasakop, tawag lang ka mo sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Sino ka subong?
1: Si Tina
0: Moran?
1: Hindi.
0: Tina
1: Maan.
0: Tinamaan ng lintek. Ang oras, 9:27. Mabalik pa ang phone. Palupo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa ngahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: XFM. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
4: anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Daiba ang Zine Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.

0: Salahon ka gali, no? Hindi, Gidman. Ikaw magtaas sa kontingog, kakahipusan ka na yun. Hindi, ginakordam ka. Ha? Kagi ka nervyos o kung buang?
1: Duwagin.
0: Yun ako dahil mo, wala na bumubog. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutatang kagolagen sa mga gusto magwapagwapo, mga kape ka na, LT ka pa, inomgid sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Para sa imo nga mga mata, Vision X Plus for healthy eyes.
0: Ang tanan nga Yesol Products, si Boss Rem, sa Ramabakal, sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa inyo man nga mga suking abutika malapit sa inyong lugar. May gabi kay J.W. Mahilo, Marvin Concepcion Aduhay, Sang Ruas Capiz, Jackie Samson Montibano, kag kay Joey Santillan, Mary Ann Grijaldo, mayong gabi, Mark Palyasan, Sang Barangay Kamansi, Kabankalan, Panitan Capiz, Jerry Habato, Valdez, Febrero, good evening, Lee Fardigno, Roy Tupas, hi kay Daryl Piliado, Sweet Dalen, shout out sa kay Ernesto Alvarez, Sang Roa City Capiz, si Ruby J. Arena, si Dolieges Dobria JM, yung gabi, Christian, Sang Rojas, and Daryl Piliado, Riena Diestro, good evening, kay Mary Jane Sayo.
1: Hello, may gabi manda sa kay Katka, Sang Silay City, kag sa kay Rex Dilayarte.
0: Pwede na ka makadial sa XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And sa Globe naman, pwede na ka makadial sa bong 0915-8311-431. 0915-8311-431. Pwede man ka muka direct message sa akon nga Facebook Live sa mga gabi, Troy Tisoy 2.0, ang TikTok, karon dugay-dugay kung ma-open ko. Kaya nagligad, na-restrict naman ta. Kaya hindi gali pwede na ang
1: ang mga sinata-sinata.
0: Hindi, ang itsura sa tao nga daw gabusong.
1: Di kung daw nagabusong, mali-add naman.
0: Imo tuguro itsura nakita sa TikTok.
1: Ha?
0: Imo tuguro itsura nakita sa TikTok.
1: Nga ako may mga itsura ko, oh, yeah, ano yung labot yan. wala sa naniga-restrict sa mga...
0: Ginaban ko no ang dokachure, ang itsura sa TikTok. Ha? Ginaban. Mayara siya sing ano, mayara siya sing anong tawag sila gani, discrimination kung maga muna eh, no?
1: Oo eh.
0: Di ba? Dapat hindi na iya mo na iya. Bisang law ay ka na dapat mag-adjust TikTok dapat.
1: Ano nga katsuri? Giting pa lang gani? Oo katsuri.
0: Pamilya mo lang sila Japon, di ba?
1: Ang katsuri iya, doon yung chicken chico na iya nga ilaga.
0: Ang giting iya mo ng bata ka ilaga.
1: Ang mo ginaiya ang bisaya nga ilaga.
0: Ang gabay. Ang nagapang it-it gid. Ano na gani kinanglan sang giting para magpalagyo?
1: Ha?
0: Anong kinanglan sang giting parang palagyo?
1: Dorarat kilera.
0: Dora, yan do circle ano tawag siya na, ando circle ang nga puti. Na nabutang sa parador.
1: Ano gay na sa? Ah?
0: Hindi man albatros.
1: Ano gay na? Shabu na lang ba? Ali pa ka pa nung dom ko na lang.
0: Mayong gabi, line number 2. Hello? Kaya lang ha? Kaya lang. Hello, may gabi.
2: Ang gabi, Troy.
0: Ara, gali. Dahil lang. Sige, kargata ka na isang mong makina. Dahil lang kita. Okay, say hi ko no, Billy Watt. Hello?
2: Hello.
0: Ara na. May gabi, pangalan?
1: Ngalan mo?
2: Mr. Troy.
0: Ha?
2: Hello, sir.
0: Liwat, Billy Watt. Hinahinaya. Ngalan mo?
2: Mr. Troy.
0: Ay, ambot na. No, man ang imo pangalan, klaro, ha, man? Hindi kami kaintindi. Luwat, ngalan?
1: Ah, nalulas, ha? Kay ngalan mo, nagilangangalan mo, nagilangangalan mo, nagilangang pamamit lang.
0: Hindi pa masampot, ambot na, nung problema ni sa mga animal ni
1: Luwat. Katalina, balls, nagaling na namin mo.
0: Naptalina.
1: Ah, naptalina.
0: Naptalina, ho. Liwat daya liwat 0915-8311-431 kag
1: 0912-0076-793.
0: Klaruhan nyo mambalay nyo tingo kay atong signal subong. Okay gid signal ta subong kay kasagaran sa mga tawo bala ang loudspeaker ila ginagamit dayon ta tawag ni gani hindi na ta nila klaro mabatian pero ang ginagamit gani ya dapat yan hindi na kinanglan pag loudspeaker ano gina pabati mo gid nga may ara ka kaistorya kay kung kay isabi maprank ka man na bibidol nga wala ka loudspeaker may ganis sa istorya kung nabi busy pero wala ka may kapanawag para malikawan mo lang kapanukot sang utang
1: amugod eh
0: no. Sige liwat na ayal biliwat ah. Ang globe namon 0915-8311-431 ay kay Mark Aguado mayong gabi. Uy, nalipat naman ako pagpa-load, Dolph ba?
1: Naman.
0: Nalipat ako pagpa-load. Karoon na lang mag-commercial, mapa-load ko. Kay may-ari di may, nag, may nag-message. Oh. Dahil lang ganyan. Ang nag-message bala, pwede ka muka, tawag na lang rikta kay bakante ng amon linya subong gabi kay nautot ng amon unang caller. Atong 0915 bala 0915-8311-431 amo na dial nyo ha 0915-8311-431 tapos make it sure nga maayo ang inyo connection kag makabati sa amon nga palamangkutanon hindi pag i-loudspeaker ariyo damo-damo nag padalas ang ilang nga mga messages. So hindi ko katawag kaya ko pa-load may gabi eh.
1: Hello
0: pangalan
2: Bilnabitray.
0: Ikaw to kag ginananawag. Hindi kadya Japon mga biliwat, biliwat, biliwat. Hinay-hinay lang pagambal. Pangalan?
2: Bilnabitray.
0: Si Bernabe. Hinay-hinay lang bala. Kay do gadali ka. Wala man tayo gadali. Di mo kay laway pa itong oras. Sa pa.
1: Wala man sa may nagalaot sa iya.
0: Gani man mong gadali. Ara naman. Hindi pag i-loudspeaker yung cellphone, Migo Bernabe. Tapos ang radyo, i-mute lang palihog.
2: Okay, Trey.
0: Okay.
2: Na?
0: Taga din si Bernabe.
2: Kabankalan, Trey.
0: Din sa Kabankalan.
2: Sa Central Sunedco, Black Toy.
0: Sa Central Sunedco. Nga, ara ka da, Subong. Anong ubra mo da?
2: Gaman, Trey. Sa kawatan.
0: Kaladlawan. Dawla man kaladlawan, ikaw lang kakadlaw si mo joke, daw paras ka man kay Dulpo ba?
1: Wala. Level up na kuya.
0: Level up man, ano ka 7 up?
2: Hey, ano mo nag-get? Tumama ka?
1: Security guard.
0: Nag-get si ano ko ikaw?
1: Para ba bantayan mo gid lang kawatan.
0: Gani tapos nakadlaw sa biya joke na to sa imo nga mabantay sang kawatan. O kon masinadyahon ka lang gid dia.
2: Ate yu eh. Sano ano man sinadyahon gid man toy?
0: Ano? Ay, ambot at do tunog piya tingog ang ido iya.
1: Tapos
0: ikaw, ikaw giman ang gabantay o kung ang ido lang ginasugo mo magbantay?
1: Wala lang, po sinaginuwang ang ido.
2: Mas?
0: Dahil lang. Oo, gani. May ido gani na. Pero what I mean niya, Gisoriana, ito subong sa on-air. Basi, lilianay ba yung kudal? Basi may nag-ano? May naglakad? Okay man, wala man tawo?
2: Ha?
0: Wala man tawo?
2: Na okay ko, okay ko nga ni Troy.
0: Walang tawa, basi may tawo kay gitago lang ido. Ukon ang akon upod kakaon gini ido. May tawo?
2: May tawo.
0: Oo. Sino na? Okay, kasakit sa dulunggan.
1: Gani. Amo na tong uwang kay ido wala pa tawo.
0: Gani. Security guard ka man ged. Hello? Okay na, okay na.
2: That's right.
0: Hindi ka nilang kabati kay katunog sang hunis ang ido. Wala ka da pwede panaguan na no maning ato na caller man. Kabalo na. Kabalo ka na gid nga sa radyo ka. Imo gid patunogan gid nga nagatago lang ido. Why ka da may palipdan-lipdan gamay anay?
2: Dito ito muna tayo.
0: Oo. Pay pusa. O hindi na sa karon maghipos eh. Hindi na sa karon maghipos, ikaw gini karon maghipos sa amon. Pila na edad mo Bernabe?
2: Nang
0: 40 years old. Oh. Anong status? Balo buhi? Balo patay?
2: Nalibigong sa una ko eh.
0: Pero wala ka may ginpakaslan?
2: Wala, Troy.
0: Okay. May bata ka mo?
2: Siya may bata ang libing sa una.
0: Oo. Kasi, bali, hindi imo to ya bata.
2: Hindi.
0: Hindi ikaw ang tatay? Bali, may bali single mom ang imo kalibin na mo na?
2: Wala, Troy.
0: So, wala gid ka mo nagkabata?
2: Wala, Troy.
0: Lalaki na, babayi?
2: Babae ko.
0: Oh, susabi ko. Tinga nga, wala ka muna kabata nga. May bata sa gani. Dugay man ka muna gupdanay?
2: Mga 3 years. Mga 3 years din, Troy.
0: Ah, ang 3 years bala, Dol? Kung kung adlaw-adlaw man lang sila nag-bing-bang, lawig na na.
1: Oo, ah.
0: Galing kay 3 years ni, wala gid ka mo bata. Amigo Bernabe?
2: Wala, Troy.
1: Basta ikaw may diferensya, kay Tisha, may bata yan mo, di ba?
2: Siguro, Troy. Adlaw gabi, nagyakuan man, Troy.
0: Gabalbal, adlaw gabi.
1: Adlaw gabi, gawas-was.
0: Di, wala gid mi hura, gid?
2: Wala mi hura, Troy.
0: Ah.
1: Amo na sang sala mo da, kay ginaadlaw ka gabi mo, gid.
0: Sige, guro, may diferensya to.
1: Oo. Di, siyempre, bisan pa, ano, galasaw mo na mo.
0: Ang imo nga microphone, lapit-lapit siyang baba, bidol.
1: Sige ko, adlaw gabi, gawas-was, siyempre, galasaw mo na.
0: Ah. O kung lasaw na gina daan, hindi man lasaw na nga daan, Bernabe, lasaw. Makita mo ang lasaw kung hindi.
1: Bernabe!
0: Ang buta, dula.
1: So, siya pa yung mag-ung.
0: Anong oras ka ng sugo duty kayo naman? Ano ka oras nag-start duty? Pamati ba lang? Ano ka oras nag-start duty?
1: Ang shifting sa imo ba lang oras?
0: Time in mo, ano oras?
1: Ay, kalang kawas man. Ngita sa iba na!
0: Grabe na pauganot ko si imo, Bernabe, ha?
2: Hey! Duty ko tumong wala ako duty, boss naman.
0: Ah, amo gali. So kinanglan mo na tani magtulog subong kay para.
1: Oo.
0: Ano oras off mo kay ina?
2: Ay, paano kay paano ba dela dela ka mo?
0: Hindi ah. Ang pamati bala Bernabe ang imo radyo patcha bala para hindi delayed imo sabat ang pamangkot ko.
2: Ano bala ko wala ko.
0: Patcha imo
2: radyo.
0: Okay. Pamati. Hindi pa gila speaker mo cellphone. Ano oras ka ina off mo?
2: Alas 5.
0: Oh. Alas 5. Natulugan ka kina? Wala.
2: Okay.
0: Natulugan ka kina? Wala.
2: Wala. Kaya pagkabot ko sa balay. Imog na lang.
0: Okay, prangkahon ta nang kangadaan ha. Wala gini may matek sa imo.
2: Ate, salamat ko.
0: Wala may matek sa imo kay bisan kami, iawan kami kay intindi sa imo kung ano ginagi mo. Nag-shot ka wala.
2: Bye-bye.
0: Nag-shot ni siya eh. Nag-shot ni siya. Naka-shot ni. Ang amo ni. Balaan mo ang tao nga ano.
1: Good luck gid sa iya permiya.
0: Balay mong tao nga lutang kay ano, kay nakashot ni siguro tapos nagshot na sa ngadaan kay matulog ni siya. Sige na lang Bernabe kung sa din ka man subong padayo na lang na kay dira ka malipay. Ah.
1: Oo ah.
0: Oras 3 minutes after 10 mabalik pa ang phone palupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Exciting.

0: Bakit na pagregla? Dahil sa desmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
1: No more!
0: Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santan Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santan Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santan Coffee Mix. Sarap!
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 22 minutes after 10 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM.
1: Katropa mo.
0: Exciting. Zero ka pa rin, my friend.
2: Yes, ah.
0: Balik na sa phone, palo po nyo, Troy Tisoy.
2: Sab, si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong sa'yo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa.
1: Sugpon. Lalaki ba?
2: Lalaki ka na yung sugpon.
1: Pilabilogin mo na ano, na. Tilawan nga lalaki sa pagpamambukal mo.
2: Wala, kahit pangaparinti mo man.
1: Wala ka nagwa? Wala ka nagwa?
2: Wala eh.
1: Ngao, adlo ka magwa nga. Kadamo tao da sugwa. Tigadira ka man, adlokan kay mo ya.
2: Gani.
1: Wala ka.
2: Kaya gani, sila tanan.
1: Ah, kaya wala pa sweldo.
2: Hmm, hindi man sa musin.
1: wala pa sa may ibayad.
2: Ay, bisan ula sa inubayad, ay ako may gana, ang laki.
1: Ah, guwapa ka. Ha? Guwapa ka.
2: Kapag tayo.
1: Oh, anong endorse mo ay?
2: Santon Plus Herbal Oil, kung nagpananakit ang inyo kalawasan tungod sa panuhot, mag Santon Plus Herbal Oil na kamo.
0: Ang tanan ng ESL products para mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, and Generica Drug Stores, and also available sa tanan ng Watson's Pharmacy nationwide. May caller, line number 2, good evening!
2: Hello!
0: Oh, sino ni? Okay, bye-bye! Tapos ka na, nagbabay ka na gina, matawag ka paliwat. Dial ka mo XFM call and text line sa Smart KNT.
2: Sir, 912-0076-793.
1: Black na ni sa...
2: Hindi
1: ka babay ka gina, hindi ka maintindihan, tawag ka paliwat. Sa Globe, dial nyo ang 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kung naglantaw subong si Ruby J, pwede ka nakapanawag Ruby J. Hindi na daw magpamahal-mahal kaya hindi kaya balagwapa.
2: Nan. Wala ka lang karapatan.
1: Nga kada tap, kada mag-weekend bala, kada mag-weekend, doon ka kakapoy magbalik sa trabaho, no?
2: Sa bagay.
1: No? Amo ginagurutanan na batsaganta, no? Kaya yung kaisa bala, makambal ka nga do ka talamad na sakit ka ubra kaya mo amo mo lang Japan yung daily routine. Pero kung lain-lain, tin, amian ka, no?
2: Oo, eh, kung may o. Kung may o.
1: Di ba, no? May time ka dyan, no, nga tapos mo bala bakasyon.
2: Do ka talamad.
1: Do ka talamad magbalik, tapos kaluya sa mga lawas. Pero hindi gid naton kinanglan magpaluya-luya. Kaya kung magpaluya-luya ta, subong nagid nga nagaminahan lang tanan nga pamalaklon, ano pa ginaton gastuhon? Tani, may ara lang kita sing ano bala? Nang pamilya nga naka for good na sa United States, kaya kamahal subong sa ilang kwarta. Tapos kung mag-vlogger ka naman subong, hindi nagid man naman nakadlag ko ang selduhanay.
2: Amo gani man?
1: Nagamay na dul.
2: Kaya tungkol nga kadamu-damu, nasa nag-vlog.
1: Mas may na lang gani, tani, nga wala na nilagin monetize mo. Ha? Kaya para daw hindi kita yung matamaan bala sa mga wala pulos ng mga vlogger. Dali lang, may caller. Line number 2, good evening.
3: Hello.
1: Hi, pangalan?
3: Jumel Troy.
1: Si?
3: Jumel.
1: Jumel. Taga diin?
3: Nigeran.
1: Oh, si Jumel. Atong ikaw to Jumel ang kaisorya namon nga... Gingaan mo tiket ang uyab, tapos ara sa Cadiz, wala nagpakita si mo sa Mamaylan, ay hinigaran?
3: Okay.
1: Hindi, lain to ya?
3: Bakit hindi lain to ya?
1: Hindi ikaw to ang traffic enforcer?
3: Hindi, yeah, nagpat.
1: Tricycle driver?
3: Hindi man.
1: Panel driver?
3: Hindi man.
1: Ano gali ya, ubra mo aw?
2: Rapist.
1: Ano ubra mo?
3: Kampo
1: tayo
3: lang.
1: Ha?
3: Kampo lang.
1: Ah, sa kampo. Manugun na.
3: Oo, oh, may try.
1: Sa inigaran ka, di ba? Din kasi ni Garan.
3: Sa Barangay Pilar?
1: Barangay Pilar. Oh. Anong may ara subong da sa Barangay Pilar? Sa anong piyesta? Wala subong piyesta? Mga kung may piyesta.
3: Tapos ito eh.
1: Tapos na. Tinga nga wala agad yan nagpadala sa imo invitation.
3: Okay, hindi mo to sa Montoy, siya bro. Hindi mo to eh.
1: Ang sa inyo sa Nogidi ang fiesta, how?
3: Wala ka. Tapos sa tres, ay nung ano ba? Sunod naman.
1: Nga nga wala ka ganit ka pang imbitar.
3: Ito mo nga nakatawag yan.
1: Ha?
3: Ito mo nakatawag.
1: First time mo galing mag-join sa amon program. Tapos, ano kinahanglan mo? Kinagtawag ka man. Uyab?
3: Kapita yung tre.
1: Wala na, puros na langit agi na bilin subong, okay lang?
2: Dasan first time mo, hindi bala? Jumel?
3: Oo.
2: First time mo?
3: Oo.
2: Pwes, may initiation, anay. Handa ka na?
3: 32.
2: Eh, oh. Handa ka na ganit sa initiation.
1: Hindi na ni sa first time. Kapilan ni sa mag-intra. Pakuno-kuno na sa first time. Sa una, iyan ni Ubra.
2: Hindi, langgit. Driver
1: ni sa panel, ka beer.
2: Ang tingal, ako nga daw ka amunya po lang tingog.
1: Di ba, Jomel?
3: Wala ko yan, hindi ko nito lang dalay.
1: Ate, eh, hindi ka dyan mag-ako, pues. Pati lawon ka kay Dolpe.
2: Oh, kay hindi naman tuod nga, no? Di ba, say mo, freestyle mo?
1: Pati lawagan eh.
3: Hindi ako alam kung direct sa kentro, eh. Kasi munggo ba hon?
1: Ay, hindi siya. Lain, lain gali.
2: Oo. Dali lang kit bala, freestyle mo, di ba?
3: Oo.
2: Oh, sige. Initiation, tanay ha? Okay lang?
3: Okay.
2: Oh, sige. Sundon mo nga ako niya ginambala.
3: Okay ah.
2: Sige. Mwa-mwa.
3: Mwa-mwa.
2: Chup-chup.
3: Chup-chup.
2: Hikap na.
3: Baba ko, hindi ba tao?
2: Hikap na gani.
3: Hikap na gani.
2: Oh. Tig-ana. Tig-ana.
3: Hindi pa.
2: O, pwes, patig ahon ka. Kung kuan ko.
1: Yak. Ano na, rinula?
2: Di, ma'am. Kundi nalawayan ka, gen.
1: Yak. Ay, naka-live-in sang una, amigo. Ako naka-nubya, Jomel.
3: Nag-getter
1: siya
3: muna,
1: lalain
3: na
1: ba?
2: Ito mo, nag-bihan ba? Bopislian man eh, ho?
1: Habi mo, mas pinaka-importante gani nga nag-exist ang mga law-ay subong.
2: Amugin.
1: Kay kabalo ka, ang mga law-ay, amugin na ang bagay, tanong isang mga gwapa. Kay para ila, kay para ang ila. Hey, po, sabala ni Baba, mo kisorya pa ta, ha? Gasalot ka na eh, mo. Sa din ako ito gani, ha? Ang mga law-ay, pasalamat na kayo nag-exist pa sila. Kaya ang mga law-ay mo nang dapat kag nagkakabagay para sa mga gwapa. Para ilabata, gwapa ka gwapo, kapati ka man na Jomel.
3: Basi ito eh.
1: Nga nga basi, how daw, hindi kaya sigurado. O, lantawa bala. Lantawa bala ha? May si sino ganin ba na ni Ann Curtis gani, Dolph? Si
2: Ukrala,
1: ano na si basta arang foreigner nga lalaki ang daw galuto-luto. Oh, mga gwapa man sila kagwapo. Te, hindi na lang tama na lahig sa bata, basta amo nang akon nga opinion. Nga ikaw okay. ang mga law ay para gid sa mga gwapa, so meaning mangita kita subong gwapa para sa imo, Jomel.
3: Kumay?
1: Ang pamangkot ko may panglibre ka sa panugod.
3: Nagay?
1: Kay balaan mo basta gapanugod kita sa uyab-uyab nga na may ara kita dapat palulos nga kapital.
3: Pamahaw.
1: Oo, mga pamahaw, mga pliti-pliti.
3: Wala na. Oh.
1: Kailan na subong ang imo nga natipon, Jomel?
3: Wala, Treyo. Tanda mo.
1: Pwe. Namamangkot mo, may ara ko, no? Pero mamangkot mo kung may natipon na wala pa. So, gapati ka man sa amon program, makakita ka diri uyab.
3: O, tri, may ara.
1: Kung wala,
3: mo.
1: Matumato ka. Yan ang pinaka nami, abi, mangita. Kung arang, ano, gilbala, Dolph, actual.
2: Mm-hmm.
1: actual kid kay balaan mo kung sa amo-amo ni Bay, text-text kag call-call. Ang mga laway nagagwapo, ang mga gwapa naga ang mga laway gali nagagwapa, nagagwapo na amo na. Nami gid ya kung may nakita kada biga baligya sa ano bikere na imo baklan-baklan kada aga. Pandisal. Nan, tapos mga yun na number. Ano ba lang ginapunan mo gid bala sing ano? Sing time. Dawala man ni kapama. Dawala man ni kapamati si Jomel man. Aga pa mati ka? Ang ginaplug na da number mo ah. Kaman ka pangita ah. Dadyo man kinanglan amon nga suggestion.
3: Kinanglan 3.
1: Sige na plug na da number mo.
2: Kinaplug na.
1: Bilang edad sa babae na pangita mo?

0: Bota, hindi kuya. May gabi kay Meneses Merlinita sa mga taga BF Gustilo, Cadiz, Kapamati. Thank you, Gid. Ano naman, malawag ka, hindi?
1: Ikaw
0: tawag to yun. Thank you. Bye. Te, hindi ka kapagusto. Hindi mo sa ulo number mo. Line number one. Good evening. Hello.
1: Good evening.
0: Hi, good evening. Pangalan?
1: Si Raymond Lewa, Troy. Ikaw nga tiki, Troy.
0: Ay, daw wala pa man isa kabulan na nawag ka naman, Lewa.
2: Kaniman nga, ano, tabo.
0: Ano, may balita? May balita ka sa amon na nakita ka, uyab?
1: Ano,
0: tawag ka lang dugay-dugay, bago lang kami tapos, kuha sang isa ka caller, ha?
1: Ate, sige, Troy, ha? Dama ni Troy.
0: Dugay-dugay ka lang. Okay, bago lang tapos sa caller, tapos ang
2: imo.
0: Ang imo, wala ka man Japon may nakuha. May ara na, may nag-text ah. May nag-text ah, Dolph.
2: Ang muna gani, gani kay Pislian man sila.
0: Oo, sila ang mga mapili. Kag, mayo man na gani, isang magaladula para di man tamawadan caller.
2: Ang muna gani.
0: 10:34, Troy Tisoy.
2: Ka, golfi lang ka.
0: Napamati ka mo sa phone pal, sa XFM, katropa mo.
2: Excited.

0: Assist the pain.
1: Dari sa ka-service crew, may aratos sa chronic back pain. Ako ginangapit salamat sa Assist the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kagpagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and your certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pinamaoda, tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Woo!

0: Doon na to lugan ng operator.
1: Na may limang gorong operator ay.
0: Sige, hapon ka muna kapamati sa XFM, katropa mo!
1: Excited!
0: Oh, naka. Sige, hapon, si katropa Android Isoy, kaupo nyo sa buong gabi isang Sunday. Nakayo ko ba yung microphone mo, no? Nakayo ko, Dol, para magugot siya bala, Dol.
2: Gani.
0: Oh, para hindi siya maghulog-hulog. Troy Tisoy, kaupod nyo, kaginadulong sa inyo ang ininga programa sang Santon Gold. Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: And ginadulong man sa aton sang Cess the Pain. Basta gani, pananakit sang kalawasan, mag-cess the pain.
0: Oh, do kapila mo naman na ma-endorse?
2: Wala.
0: Oh,
2: ano? Santon Herbal Oil to Kagina, yan.
0: Ah, dumduman niya pa. Bakal ka mo sa mga ESL products available sa Mercury, sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy, Nationwide. May gabi kay Mineses Merlinita. Hello once again kay Mineses Merlinita. Damo tabla tagpalamati sa Cadiz.
2: Gani man.
0: Diba? Tapos, wala takabalo kung sa din pagit ang iba nagapinamati. Ang sa atong social media, may ara kita duha kabilog na nagalantaw.
2: Sige lang pala. Dagan sa may ano ha, Sara Iloilo. Nagapatamyaw da si Delio.
0: Delio.
2: Okay. Bali amo siyang family driver ni Tita ano Imet. Nya nang palyog man kula Binoy.
0: Magranon may family driver. Oh. Sigurado ka nga inyo na family driver?
2: Yes.
0: Oh, ano na naman?
2: Nabala ka daan.
0: Tanang-tanang nga daan, tiya mo man.
2: Oo eh, kami pa yaka makilala mo amo nga pamilya. Masaling ka nga gabugos ng kalibutan ng pamilya.
0: Daw alas na parinte nyo, no? Sa diin ka man ng lugar, no?
2: Amo gani.
0: Oh, madulungan ka lang sing Sudan Panyaga ng potsero. Hindi yan.
2: O hindi ah.
0: Oh, seryoso. Seryoso.
2: Taga Sara Iloilo na siya. Si Tita Imit, bana ni Tito Junior Tadi.
0: Wow, yung mga dyan ginano yan, no? Gintutuon mga dyan, no?
2: O, correct.
0: May family tree kaya dyan dahil na ginaambal, no? May gabi sa aton ng mga ano, listener, most especially sa mga nagabiyahe pa sa buong gabi. Sa diin man kamong destinasyon, I hope nga ara ka mo sa maayong kahimtangan kag manamit. Manamit kapag biyahe, wala ba kaya na ako?
2: Makag, mayang gabi mo na sa kay Maria Cecilia Saguan sa may San Miguel.
0: Sabi ko si Maria Cecilia Pidrajas.
2: Si Pidrajas, ang gudyang Cecilia, yaw.
0: Pwede na ka mo ka-dial, guys. XFM call and text line, smart and TNT users.
2: 0912-0076-793.
0: Kay Angela Baron, mayong gabi. Ang sa Globe namon, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Na-notice ko ba lang yung mga kamera, nga doon kaya yellowish siya, o kung na mo ginapamanit mo subong. Wala ka man may ginabatsyag sa ko.
2: Wala, of course.
0: Nandung ka yellow, ha?
2: Nandung ka yellow ko.
0: Tapos nga, kung lang itsura sa kamera, di ba? Di ba wala man taga pang make-up, magatubang na sa kamera, no?
2: Gani.
0: Grabe ka, kinis kitsa nga akong itsura. O, akong punggod, balanon, gito. Ang butayan, kung sa personal, makita nyo na yung mga buho-buho. Dito wala man, di ba? Wala buho-buho, ah.
2: Nangkwan lang niya. Tipunggod lang niya, eh. Basta hindi lang pagtudsa para hindi git siya magbuho-buho.
0: Dangas ng galing agtang ba, no?
2: Riskin herbal soap ka bala?
0: Ha?
2: Oo.
0: Mo man ako nang ginagamit.
2: Kaya nga ginapunggod kapag it.
0: Subong lang kuya ginpunggod siya. Pilang tadi ka tuig, subong lang ko ginpunggod.
2: Galawas ko na pa giugma mo.
0: Tuod na ako na ako. Nga kung punggoron ka, nagagugma ka o.
2: Amo man ba ka mga katigulangan?
0: Yeah. Ang imo na iya, sa imo na iya lifestyle ya. Basi kung nadamo, mantika ang imo nga gin-intake.
2: Okay,
0: balaan mo, amon pamahaw, panyaga, panyapon, itlog nga nila ga. Sunny side up nga itlog. Tapos pagapanyapon, scrambled egg naman.
2: Ate, kabla-kabla ko ano matubo sa imo?
0: Ano?
2: Parong.
0: Na-notice ko bala, gamay mo na akong itlog bala, Dol.
2: Ha?
0: Gamay akong itlog.
2: Tumod sa kaon, sige mo ka. Kinaabsorb pa kinaabsorb pa sa itlog ang itlog.
0: Sila ikaw naman.
1: Gati.
2: Pero ikaw, nungay ka, nungay ka mukha ang itlog.
0: Pero ikaw, di ba, daw tanan nga itlog, tilawa naman nga daw, wala kaya. Wala ka na ginaguro itlog, ano?
2: Ha?
0: Wala ka na itlog?
2: May harap man, ah.
0: Sabi ko gani, kung ginisla mo na vagina yung mo itlog.
2: Ay, hindi ko yung mapatransgender.
0: Ah, nga aman.
2: Ha?
0: Nga aman.
2: Hindi ka mangyap po magbusong.
0: Sabi ko, sabi ko gani, uyon mo nga, ano, mapa, ano ka?
2: Mapasag,
0: Na transplant. Transplanta, no? Tawag na, no?
2: Oo.
0: Oh. No? Hindi ka?
2: Hindi ka magani. Magbusong.
0: Pari may 200,000 kung disubong mo, ah.
2: Te, the son.
0: Pabailuan mo, ah.
2: Hindi, kuya, ah.
0: Hindi ka?
2: Dapat niya kung bailuan ko.
0: Oo. Oh.
2: Nang butangan niya gadya sa tunay ng ovary. Maranasan ko gadya kung paano magbusong niya.
0: Ang balantang doktor eh nga kuwao ng ovary sa ano?
2: Sa babae.
0: Sa baboy.
2: Hindi, ako an eh.
0: Hindi ko ro, no?
2: Kaluluoy ang butakal.
0: Pero diba, no? May ara gadya. May ara gadya nga nagano gid sila ya. Nagpabutang gid sila ya nga iya ka babayi, no.
2: Oo.
0: Damo, no.
2: Galing kay hindi ka amo na galing.
0: Parehas ka mo guro ano ay. Parehas ka mo guro diretso kag panindugan ni Vice Ganda ay, no. Kiti syempre damo-damo naman siya kwarta afford sa bagay, niya na tanong gusto niya eh, no.
2: Mm.
0: Tapos natingala ka bala Dorp sa kadamo-damo siya kwarta wala iya gid gin pa implant ang iya nga ano, ang iya nga buhok. May harap man na, di ba?
2: Eh, ang boss, si Edo, wig mo lang na ginagamit siya.
0: Amo gani na nga, kung nga namin. Nga kadamo siya kwarta, di ba may ara naman subong nga gapang implant. Ang akong gani kilala nga, kalbo na gito ya. Nagpa-implant kay gani, tagapakulod.
2: Amo na gani, so may mga ano, kadamo naman hair grower.
0: Tapos
2: mga,
0: ako gani, doon na yung ganyo ko kayo, di ba? Mm-hmm. Dangas ko nung akong agtang, hindi man ako maglaba buhok ko. Daw, hindi man daw, madala malang Japon. Hindi na lang ako magpatandog, ah.
2: Bala kaya ay.
0: Kay ano, amo man Japon, mabuhinan man Japon pag mag-gabi.
2: Oo.
0: Kay wala naman iban hawiran si Mian kundi buhok.
2: Alay na lang ko ng buhok sa dalong.
0: Tol man, amo na lang yung manakaptan nilang ulo. So, pabayaan ko na lang.
2: Diba si madagdag pagid na?
0: Ha?
2: Madagdag ang gin-implant.
0: Kanugon gani, gasuan mo man lang. Tapos makakas man lang Japon kay ginapanghawiran man.
2: Gani.
0: So, hindi na lang. Kung anong natural, amo na lang natural kung ano dang nagkalabutan kay ti, wala mo man naginungod ng mga na ang kurtis ng imo'y tsura mo.
2: Isa pa kung laway ka ginaingan.
0: Correct! Biskan lauay lang bala, arab lang, biskan lauay ka lang, pero makawiwili ka, manamit kaya pala. May ara, ginaya, may madali, iya. Diba? Tapos, ano kapag itbi? Nang high paid kapag itbi?
2: Oo eh.
0: Ah, damo idya. Panago na ko ganyan.
2: High paid?
0: Individual.
2: Oh.
0: Oo. Ikaw na yan, hindi ako ya, ha? Ikaw na yan, ha?
2: Oo.
0: Kaya, di ba? Hindi, siyempre, hindi man tapalaryos, itsura, pero kung isip-isipon tagid, kung subayon tagid, mag-ululutod man lang ta Japon.
2: Oo, ah?
0: Kaya ni isa sa ato, laman ta kabalo kung dintahalin, nang nabalaan taman lang, nga, amo ni si nanay, kasi si tatay ta, si mamag, si papa ta, ang ato na parents, nga, sang nakaintindi na ta, makabuo kagali sing bata kung mag-amo-amo sina. Diba?
2: Mm-hmm.
0: Pero, wala gid na tungkad kung sa diin gito yan naghalin. Tsakto?
2: Basi sa amo gito.
0: Kag kung imo gid padalman, magululutod mo lang ta Japon tanan.
2: Kua.
0: Diba?
2: Kasi si Iba tong si Adan to mag-utod.
0: Duod yung manahaw nga. Ang tao na galing kay Adan kay Iba.
2: Amo mo na siling nila.
0: Hindi man ah. Hindi guro ah. ti wala tagani kabalo nga ano ti so kung kay adan kay iba tay halin magululutod gid tay tanan
2: gani kati si iba di ba sa ano na siya sa ribs man na siya ni adan gani gin kwa
0: sa ribs
2: magusto lang ano ba yun mo, spare ribs?
0: Anong connection sa ribs yung ginali na sa tao?
2: Di, rib lang,
0: hindi
2: ba lang si Adana na una? Tapos ang uligin ko, ano siya sa, ano?
0: Hindi agin buhatan gidi ang kapares niya kay para magmuad gani magdamo.
2: Gani, di ko naintindihan tagid man.
0: Oo.
2: Si Adan kag si iba isa lang isa lang ginhalinan.
0: Oh, isa lang kag ginhalinan. Tapos si Adan kag si iba wala man kabalo kung sino ginagbuhat sa ina.
2: Nan.
0: Di ba?
2: Oo eh.
0: Na, ti padalman ta pagid niya sa maagahan ta di istorya.
2: Ikaw di padalman. Apa nawag na kamo?
0: Ah, wala tagali kalawag sa to number. Kalawag ah. May gabi gali kay Emilio magbanwa. Si Emilio magbanwa daw ano ni siya? Daw partially blind or totally blind.
2: Mm-hmm.
0: Pamati sa subong sa XFM Kabankalan. No, di ba?
2: Ang mo tono na wag sa aton.
0: Hindi la ini ya. Dugay-dugay ko nan sa listeners mm-hmm. sa piyak pa ko ni tapos kung diin kuya ara man nagasunod na siya sa akong page ya. Mm-hmm. Oo, may ara gid ya. May ara gid kuya sumulunod bisan pa paano ya.
2: Kasi mo lunod yan si Kibolo
0: eh. I-save niya mo number ha, 0915-831-1431.
2: Kag 0912-007-6793.
0: Kaya na, mo no, kay biskan gamay-gamay lang bala ng mga gatherings ang pinamilya, gina-ka-active si mo nga mag-attend-attend bala. Ma ang importante ang mogi man dapat mo kay para ang family bonding bala hindi na maglayo-layo kay kung kay isa bala magkasin na gid ka mo na gani ka first cousin second cousin third cousin mm-hmm. kung hindi na gid ka mo magkilit anay daw hindi pa ka mo na magkilalahay kung talagsa lang gid magkilalit anay
2: te amo na gani ang rason sa isang pag-reunion ang first reunion bala gid namo niya sa amo nga generation gid na linaway na ang tiyo akag ang iyang hinablos.
0: Ako gani subong do hindi na ko namian nga mag-attend sang mga family reunion. Kaya ang matuunan ko sini amo man lang Japon na sa kusina man ako Japon.
2: Ya kung pimi ah amo man eh. Host ka man Japon.
0: Ano?
2: Host.
0: Do ka balo ka gid.
2: Ay, te! Kalaway!
0: kalaway sa aton, bla, no? Kay, iba, balaan nilang gobra to sa radyo, bla?
2: Gani?
0: Balaan nilang gobra to sa radyo. Kita ganyan dahil dahuan sa microphone.
2: Amula, gani, man.
0: Nga kung isip-isipon mo, gin, natamad ka na nga iyang arang sagit ka pa na pakita sa public. Ang sagit ka na kalawag-lawag. Kaya loadlaw, mo man ang naubra
2: to. Ang disadvantage nga naga...
0: MC, ga-host.
2: Oh, naga-host ka, abi. Tapos inhuman nga family affair.
0: Oh.
2: Hindi kaya ka-intra sa mga games-games.
0: Wala ka dyan talent fee.
2: Ako na eh.
0: Wala ka dyan talent fee.
2: Ang talent fee, pwede pa na pag-uusapan.
0: Ah, hindi kid kuya yung magpasugot ya.
2: Na?
0: Amo na ko nga mas active kuya sa iban nga family reunion. Kaya nga akong talent fee kung kwaong kuya may ara.
2: Kung sa bagay.
0: Di ba?
2: Correct.
0: Kung pamilya, liberitas.
2: Kaya kung ano, masaya mo na sila nga. Ti, amo mo na.
0: Pamilya, oo. Pakisanay lang ta.
2: Oo.
0: Ah, te manukot ka pa? Gaon ka ng lechon, manukot ka pa?
2: Kung sa iba niya eh, manukot.
0: Mayang gabi.
3: Mayang gabi.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Good evening, sir. Si Jan, sir.
0: Jan Sang?
3: Mayang gabi.
0: Oo. Si Jan Sang?
3: Sir?
0: Ay, atong nag-request ang kanta ni ano ganito?
3: Yes.
0: Ano to yung title guys ang kanta gani?
3: Michael Creto.
0: Oh, atong Love Me.
2: Love Me, Believe Me.
0: Non. Kamusta sir? Nga nakatawag kali watcher. Ready ka na nga makipag-mingle sa senior citizen nga girl like you?
3: Hindi na.
0: Oh, ano man? Ah, ma-request na ka Japon sa amo tong kanta?
2: Ano nga kanta?
0: Love Me?
3: Oh, automatic ko program ninyo.
0: Love Me ang imo request li what, sir?
3: Hindi, Don't Know Much, sir, duet.
0: Ano? Don't Know Much, Rick Segreto?
2: Don't know, hindi. Don't know much, although I love you. Amo na?
3: Correct, sir.
0: Sino nagkakanta, Don't Know Much?
2: Hindi ko ka, ano.
0: Don't Know Much, si Aaron Neville, kag si Linda?
3: Yes, sir.
0: Ah, sige, amo nang i-play ko, subong na yun, para sa imo. Imo na yung personal nga favorite song?
3: One of those.
2: Pero may ano ma sa
0: may
2: bago na siya nga version ang Don't Know Much.
0: Ano?
2: Ha?
0: Ano?
2: Di ko na alam muli pang mag-isa. Yan ni Basil Valdez. Te,
0: Don't Know Much ni Ron Neville kag ni Linda. Amo nang imo request. At least imo personal favorite. Hindi sa ano ha? Hindi sa mga tao nga nagtaliwan na kay alas 12 nga danamon guwa. Basi
3: nagaubay mo na sila sa apon kuno sir.
0: Oh, gani.
2: Ay, ay
0: mo lang ya.
2: Diyan, say mo lang ano. Kaya ako lang din ka daan isa.
0: Kala, ay nga daan bala amigo dyan. Sir dyan nga ang ano bala, ang Lats Song Syndrome. Ang ginatawag nga LSS. Do hindi ka dyan madula sa amon nga mind kag sa amon nga talinga nga ay ala, nagtukar naman ang Don't Know Much kang Love Me. Basi may makita kami di karon tao nga may algodon ng ilong.
3: Actually, sa paminsaro na nagaton sa ipon ka ito.
0: Oo. Di, siyempre, hindi man tapalariyo sa paminsaro na. Nung kaisa, bala, ang LSS, gani nga namin ko ang Last Song Syndrome. Grabe man impact sa imong mind, bala. Hindi dasig madula nga mabatian mo. That is why gani nga gina-request mo. 19 ano pa ni nga kanta? Until now, balaan mo pa, di ba?
2: Kung paminsaro na...
0: 80s?
3: Yes, it's 1980s.
0: Maybe 1990s,
3: sir.
0: Oh, na
2: 80s, 90s. Late 80s ni ang kwan, ang Don't Know Much.
0: Oh. Sige, sir. Sir, salamat gin, sir. I-play na namon, sir, okay, para ma-enjoy mo ang kanta.
3: Thank you, good sir. Gagamate lang ko dire.
0: Salamat, sir. Salamat, sir. Mga taga-Iloilo.
3: Okay. God bless.
2: God bless, man.
0: Isa na mo lang ni Ngamon, bala nga mga haraskal kami di sa among program kada gabi. Pero may nanamian man gali sa aton doon, no?
2: May mga formal man gali. Na makahintin.
0: Pero laban ka siya kulang-kulang, no? Pero ang mga professional, bala, kaka mga formal nga nagpamati sa aton, wala na sila ga-join, pero gaurukok na sila kadlaw.
2: Amo na gani.
0: Di makaya nyo ni among trabaho mo mag-isama sa ila.
2: Kaso niya, hindi iyan, no? Ang ato, hindi iyan pagpakadlaw sila, hindi scripted.
0: Ha?
2: Hindi scripted.
0: Spell scripted, babe.
2: Yan, but as lahat yung hyphenated man sa imo man.
0: 13 minutes after 11 o'clock. Pabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropan Troy Tisoy.
2: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
1: Naunsa di ay ka?
0: Grabe si Unyok, dugisapian, kusgan kaayo.
1: Unsay buot pasabot ni mo nga, kusgan kaayo.
0: Kabalo baka kining turbo, isulayan na mo ni Mr. kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo, nalipong ko.
1: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
0: Oo, Mari, turbo, sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhol Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C.
6: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Ayan.
1: Piliyan mo lang liso sa ampalaya o kung pipino. May talong pa. O, kalapad sa to sa imo talamnan. I-install ta ka to para obrahon ta ka mangunguma. Ati ka na. Malagaw ta to, bossar. Makita mo ang site bala. Pwede pa kay ngagaw ha, kagday lang gid. Congratulations sa tanan nga mga nagdala laog sa week 12 sa aton nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Ongoing sa gyapon ang amon nga promo, mga katropa.
0: Yes.
1: Ang kinanglan namon nga mga entries bilang sa aton nga promo mechanics, amon lang ina ang mga Yes Well products. Baka lang amon sang isa ka blister sang isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, 5 ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Tapos, pilian nyo lang ng 4 ka mga ano ha, entries, then isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirma. Kag ihulog nyo sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Kag hulaton nyo every Friday ang amon nga weekly draw kung sa diin 3,000 pesos nga cash ang inyo madaugan kung magabutan ang inyong pangalan. Sa grand draw, nagahulat sa inyo ang mga prizes pareho sang 50,000, 30,000, 20,000, 10,000, kag pulot tanan katag 5,000 pesos nga cash. No? Wala pa yung nakadaog si Nanay Rose, no?
0: Wala pa. Gid kayo, wala man sila na wagan, eh.
1: Oh, wala na siguro ga-intra ba? Paano na sabi ka rin kadaog? Kaya
0: wala siya ga-intra.
1: Wala siya ga-intra. Tama-tama lang na makadaog sa 3K kung nakabakal na sa sang ato na produkto worth 5K.
0: Gani man.
1: Wala mo mag-gets?
0: Nag-gets, eh. Tama ko mga 3K, eh. Tapos imo on 5K.
1: Ano kuno? Makadaog si Nanay Rose kung makabakal na sa sangaton nga mga ano,
0: gani.
1: Yes Old products worth 5K.
0: Oo, tapos ang dag-on niya 3K.
1: So anong gwa ni Nanay Rose?
0: Ha?
1: Anong gwa kay Nanay Rose?
0: Manog bakal.
1: Hindi ito sa God sa mat. No?
0: Ay bala. May ano siya eh. May 2,000 siya nga less.
1: Aha, sagad ka sa mat. Sige ah, dial na sa XFM call and text line. Smart sir, NTNT.
0: 0912-0076-793.
1: And ang sa globe namo na motong 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Kaga... sa mga naga ano bala sa mga naga ulubra sa call center, may iban nagapapuli na mga service nila sila dulot, no?
0: Miyara, eh.
1: May mga gasugat dulong sa ila. Labi na gid kong ano na midnight ang mga van nga na nga nagasugat nga nagadulong sa ila nagapamati pa na sa aton subong.
0: Yes, gid.
1: Oo, mga ano na I-Core, ano pa yan iban dumduman mo dulop I-Core
0: teleperformance.
1: Ano no? Panasiatic sa Bacolod. Oo. Ano pagid?
0: Ng ano,
1: Global direct. SPI? Ano na?
0: Basta mga muna ah.
1: Dula ka na yaga na. Subong yaga. Tuyo ka na?
0: Hindi ah. Na, hindi kasi nga wala gana. Kundi wala gini ko yaga malukul. Ano pagid ang iba?
1: May caller tadi. Oh. Hello, may gabi.
2: Hello.
1: Oh.
2: Hello
1: po. Magandang hello, gabi. Pangalan?
2: Si Roland Pole.
1: Oh. Ano? Anong problema, Roland?
2: Hanap ng phone pal po.
1: Hanap ng phone pal. Bakit hindi ka ba namin napagbigyan dati?
2: Mama, eh ano po, ito yung malayo po.
1: Bakit taga saan? Eh, sinasabihan ka na namin kung taga saan yung gusto mo. Mga taga saan ba yung tumawag?
2: Mga taga Negros, Bacolod.
1: Oh, diba? Nasa Mandurriao ka, tama? Ikaw ba yung taga Mandurriao?
2: Oo.
1: Oh, yun! Sinabihan sa'yo kung mga taga saan yung hinahanap, sabi mo. Pwede Bacolod? Pwede Iloilo? Ha?
2: Mga taga Iloilo lang po.
1: Mga taga Iloilo, pero meron nag-text sa'yo at tumawag.
2: Pero yung edad po niya, hindi naman po yung ganun. Ang 45 po.
1: Ah, ilang taon ba yung hinahanap mo?

0: mga ukla po, mga 45 ba lang po?
1: O, pwede pa naman yung 45, Dol. Di ba, Dol? Oh, pwede pa yan.
2: Yes.
1: Ilang taon ka na ba?
0: 38 po.
1: 38, oh. 38 to 40. Medyo matanda na talaga kasi yung 45 eh.
2: Pero pwede pa rin.
1: Pwede pa rin, ano? Oh. Taga Iloilo lang yung gusto mo. Oh, ano, usin mo, paghanap mo kasi dati, sabi mo pa, mga taga Bacolod, pwede rin. Oh, taga Iloilo na lang ngayon, 38 to 40 years old, tama?
0: Oh,
1: sige nga, number mo,
0: 0965 1925 964 964 ulit 0966 1925 1925 964 po 1925 964 964.
1: Ayun, sige, hintayin mo ha, baka merong mag-text dyan ha.
0: Thank you po,
1: bye-bye. O, tamang-tama, naka-ano na tayo? Naka 1140 na tayo, Dolpy?
2: Yes.
1: O, tuwang-tuwa ka na kasi mahimlay na yung tulog mo ngayon.
2: Sana.
1: Huwag mong kalimutan yung tulog. Love me, believe me.
2: God, don't know much. Although I love you.
1: Damang salamat sa mga take on duty sa buong gabi sa tanang XFM radio station sa Negros Agpanay Island. Kag, syempre, sa tanang station manager, sa isangalan sa amon CEO President Dr. Emilito Uy, kag Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Adios, amigos, amigas.
2: Buenos dias, para buwan.
1: See you tomorrow. Good night.
3: XFM. XFM.

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
9: XFM.
13: Patropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Sundown Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sundown Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sa ang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: X.

0: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud binabat job ko sa akon heart, ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid, patyag ko gid nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Bibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatch ako sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisaklero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist,
1: call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yun.
6: Ah, dali na.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Centum Vitamin C.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent.
6: Bermigin ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
6: Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.

0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: X.

0: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
1: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Oras sa Pilipinas, mga abyan, mga katrupa, 8 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayang aga, Pilipinas, mayang aga, Western Visayas, siniya ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagapalaya kita sa kahanginan, mga abyan, pinagi sa aton nga radio frequency nga 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting! Makitaan, kagmabatian man ninyo kami sa duha namang mga Facebook pages nga among XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa inyo sini nga mga komentaryo, para sa inyo nga mga opinion kag mga pa-shoutout, mahimo kamo maka-monitor dira, no? I-like, i-share kag i-follow ninyo ang amon nga duha ka mga Facebook pages agud nga mangin updated kamo mga katrupa sa mga balita lokal, balita nasyonal kag international kag iban pa nga mga exciting nga mga informasyon diri sa pila ka mga public affairs programs ang XFM Philippines.
1: Exciting.
0: Isa ka oras kag tunga nga pagpalayag naton sa kahanginan sa pagdala sa inyo sa nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal. Mga issues mga katrupa nga mahimo maka-affecto sa adlo-adlo naton nga pagpangabuhi. Kaya ang ini nga programa ang gindisin nyo agud ang banwa makahibalo, agud ang mga pumuluyo magiyahan sa paghimo sa ilang nga mga opinyon kag mga desisyon sa mga issues nga nagatuloha kada adlaw nga maga-affecto sa pagpangabuhi naton. Ini mabiyan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Kagabi nagtupa ang ulan. Hindi magituman kadamol, hindi magituman kanipis, pero mga 15 tub-tub 30 minutos. Kapag tupa sang ulan mga abyan nga nagresulta man sang pagbulubog na sang aton nga palibot. Madugay na nga ginahulat sang aton nga mga mangunguma. Ang pagtupa sang ulan usually ang bulan sang Mayo, amo na ni ang preparasyon sang aton sini nga mga rice producer farmers. Sa mga kaumhan agud tong ipreparar araduhon, no? I-condition ang duta. Kay mabudlay magarado sang duta nga tuman katiga nga nagapalagtik nga nagabalangag, no? Hopefully ang ulan kahapon makabulig sa aton sini nga mga mangunguma sa pagpreparar sing ila sini nga maduta sa mga nagaproduce sang humay bala, no? Kay usually amo ining preparation sang duta pagka Hunyo mabyan nagasugo na sa pagpananom ukon pagsabwag. Kay ang bulan sang Setyembre amo na ang harvest season o sugod sang harvest season. Typically tatlo ka bulan na 120 ka adlaw mga katrupa ang kalawigon sang pagtanom sang umay antes mo ini harvest. Pero may mga bag-o sa mga variety, no? Nga tag 90 days na lang iban 100 days ukon 70 days ang iban nga ma-harvest mo na. Hopefully mga abyan ng ulan kahapon makahatag benepisyo sa mga mangunguma naton. Diri sa siyudad sang Iloilo nakapabulubog na usang aton nga panahon. Mga gabi na to katropa Alex, no? Mga ano na to oras gabi man mga alas 8 na, no? Pero okay lang, diri sa siyudad sang Iloilo ay dunno sa ibang bahin sang probinsya, sa mga kabanuhan sang probinsya kung nakaangkon man kamo sang ulan ka gabi.
1: Exciting Pilipinas.
0: Eh mabudlay kun mapiktuhan mga katrupa ang agriculture sector sang Pilipinas. Being an agricultural country, lasang una masami kita nga naga-export sang bugas sa Thailand, sa Vietnam, sa Amerika, bisan sa diin nga mga kaiping natun diri nga mga nasyon sa Southeast Asia. Pero subong mga katrupa ang atuntugin na baligyaan sang una sang mga bugas. Subong kita na ang nagabakal sa ila. Amogid na ang kalibutan, nagatiyog ang kalibutan eh, no? Nagabaliskad ang payabla. Life is just a roller coaster, like a roller coaster. Naga sometimes you are up, sometimes you are down, no? Amogid na ang pangabuhi mga byan sa kalibutan. Sige, sige lang tiyog sa kalibutan. Ngayon mo ko katropang alis ang update naton sa panahon na kay may low pressure area ko, no? Pero outside Philippine area of responsibility pa ni, no? Mga byan, may ara kita update sa DOST Pag-asa eh. Actually, sunod sa DOST Pag-asa, mga katrupa, hasta pagali ni sunod niya tuwi, katrupang Alex, ang El Nino phenomenon. Pero hindi man nagkakaulugan gali nga kung may El Nino, hindi gid kita makatupa o kung makaangkon sang ulan o kung tubig ulan. May ara man, pero manalaka-alaka, bala? Kinahatag ini nga forecast sang Pag-asa, DOST, agud to nga makapreparar ang mga mangunguma takag makapangita kita sa mga alternatibo nga mga pamaagi nga mapahagan-hagan lang ang epekto sang malawig mga katrupang tig-ilinit. Tidiri sa Iloilo, kabay pang nakapabulubog na sa balat tsagong tani. Pero sabong, ng taong tanang forecast sang pag-asa kay ginalooman sabong ang heat index pila sabong katrupang Alex, si Zuma Biblio ko. Kay may low pressure area pero layo pa man sa Philippine Area of Responsibility. Pasiplat kita na mga katrupa sang aton sininga kasi sayan na. Dahil kami rito sa XFM Radio Patrol Iloilo naniniwala na hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan Pilipina! Ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Pasiplat kita sa aton nga kasaysayan, anay. Pero antes ang pasiplat sa kasaysayan, ang heat index subong mabian diri sa siyudad sang Iloilo. Wow, medyo mataas ni subong. Ang heat index, mga abyan, ang aton nga temperatura karon nga adlaw. Mayo 25, Lunes nga adlaw, ginalauman nga magadangat sa 44 degrees Celsius. Exciting. Medyo mainit-init gawan eh. 44 degrees Celsius daw pulo pareho kita sa siyudad sang Rojas nga magadangat man sa 44 degrees Celsius ang ila sininga heat index. Exciting. Sa kinanda ng pagpahanumdum naton sa inyo nga maghalong gid sa dehydration, maghalong man mga katrupa sa ginatawag nga heat index sa mga heat index sa mga heat stroke, sa mga may ginabatyagda nga high blood pressure. Baho lang halong gid kita no basi matumbabla ka mo nga wala sang bilas. Ini mabian diri sa siyudad sa Iloilo kag sa siyudad sa Rojas, 44 degrees Celsius ang aton nga temperatura karon nga adlaw Mayo 25. Adlaw nga Lunes, the first working day of the week 2026. Ilang tulog na lang magasaylo na kita sa bulan sang Hunyo. Pila na lang katulog ka tropang Alex? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kay hasta 31 ang bulan sang Mayo. Pasiplat kita mga katropa sa aton nga kasaysayan. Ang aton nga kasaysayan na gasiling sa tong Mayo 25 sa siniman nga adlaw mga katropa sa tong 1946 sa Pilipinas. Ang Philippine Congress of the Commonwealth mga abyan gindri organize in preparation sa pagpreparar sa ginapaabot nga independence mga abyan sang Pilipinas nagikan sa Amerika. Si Senador Jose Avelino ang gin-install nga Senate President kag si Congressman Eugenio Perez naman bilang House Speaker sang Kongreso kun Lower House sa idalom sang administrasyon sadto ni Pangulong Manuel Rojas. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Kamuha na mga abyan ng kabahin ng aton sang kasaysayan sa Pilipinas. Oras 16 minutos na ang nakaligad. Sa takna ng alas 4 sa aga, ang ininga bahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang pinakamanamit nga kape nga higupo naton sa sining mga tinion. Mga muning mga tinion mabiyan nga medyo mabulubog na kag medyo nagahuyop ang magtugnaw nga hangin, baka na meat gidin higup sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, imo sa mangustin, moringa kag may soya powder. Amo ining kape mga abin nga bisan pila katasa ang imo nga higupon sa isa ka adlaw. Wala tsansa nga maghapdi ang aton nga sulok-sulok kay wala ini mga abin sang caffeine nga nagapataas ang acid level sang isa ka tawo. Sa mga regular nga mga coffee drinker, naanad sa 3-in-1, naanad sa stick nga kape nga nagareklamo na nga mataas ang ilang nga acid level kag naghapdi na ang ilang nga sulok-sulok. Ina mga bien bagod sang caffeine nga yara sa mga regular nga kape. Kun amo na naganing mabatyagan ninyo, magkambyo na kamo sang inyong kape nga wala sang caffeine nga bisan pila ka tasa ang mainom ninyo, wala tsansa nga magapdi sulok-sulok ninyo. Ari na ang Santon Plus Coffee Mix imo sa mangustin, moringa kag soya powder mga katrupa. Exciting Pilipina. Ang mga diabetic naton nga mga katrupa mahimo gid makainom sang Santon Plus Coffee Mix bisan pila katasa sa isa ka adlaw. Wala niya sang kalamay. Ang nagpatamis mga byan sang Santon Plus Coffee Mix natural sweetener ini nga tanom nga stevia. So wala na sang caffeine, wala pa sang kalamay. Ang diabetison pwede makahigop sang Santon Plus Coffee Mix. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Amo ini mga binakarami sang Santon Plus Coffee Mix bisan pila katasa sa mga kababaihan nga naghana na nga mag-menopause. Kung ara na sa ila sining menopausal stage, sining may mood swing mga katropa, ining nagatuhaw na ang pila ka mga sintomas manifestation katulad sang pagka fault finder o kung hindi pala mapaktan ang dalagan sang iyang paminsaron nga masamilang pirmi nga pangakig. Basta yung unexpected ang mga ginapakita lang nga pagbinatasan.
1: Exciting Philippines!
0: Kagisa pa ang mga hindi makatulog timprano sa gabi. Nag-software sa insomnia. Magamuna na ganing nga medyo marauton, hindi makatulog sa gabi timprano, laban-laban na gaminupos na. May ginatawag lang nga hormonal imbalance o imbalances. Kung magamuna na ganing, pa-imna ninyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya Santon Plus Coffee Mix, mga biyan, may ara inisya ng mga properties na makapabulo balance sang mga hormonal imbalances sang mga kababainhan nga nag-sufrir, mga biyan, sang menopause. Oras, mga katrupa, 19 minutes after 4 o'clock ang aton nga oras diri sa Pilipinas, diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Pasiplat kita sa pila ka mga nagapuna ng mga balita lokal diri sa siyudad sang Iloilo, mga biyan, sa nasiling na naton mayang panahon. Check man naton. Pag-optel man kita sa aton sining mga katrupag reporters ngayara sa field, mga biyan, nagutong nga maghatag sang ila sining mga situation report sa una nga working days ang karon nga semana.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Ang programa kabaga pambukaw sa inyo sa pagsakaaga.
3: Good morning!
4: Tabog, bangon na aga na!
0: Exciting. Sa pila ka mga balita lokal, mga abyan, ang Iloilo River o kung ang Esplanag, mga abyan, pila ka mga ginareklamo dira sa mga lugar nga may mga structure, may mga balay gali sa kilid sa Iloilo River, no? Nga sa ulihi lang na monitikan bla o kung naobserbahan sa aton sining mga otoridad, ilabi na ang anti-squatting unit sa aton nga city government. Maduga nagli sila da katropang alis nga nag-a-star nga hindi mo makita sa bangod sang mga mangroves nga nagatulubo dira, no? Sa sining nga kang tanan, mga biyan, ginadublian ni nada kay tigi na patahom nato ng aton nga Iloilo River, ginapabili naton nga malimpyo tikon may mga balay nga nagatilindog dati, delikado, ha? Delikado base blakon ma contaminate ang mga isda nga ginabuyan da sang BFAR kag sang city government nga ginapahanugutan ng aton sining nga mga kauturan nga magpula pamunit lang, wala lang kamo gamit nga net, no? Attraction ini, and besides mga abyan ng Iloilo River malimpyo na. Pero kung may mga balay dira nga nagatindog nga wala sang ihibalo ang aton sing city government at ilay na base bala makontaminar sa igko sang tao ang aton nga Iloilo River. Nakuhaan sang pila naton ka mga citizens, mga abyan, ang ginapatindog ng mga balay sa igat sang Iloilo River nga natapikit blas sa i-river wall sa Esplanade to. Kinatawag ini, mga abyan, nga illegal ini bangod ng ining isa ka porsyon o kunang porsyon sang Iloilo River nga may Esplanade, mga abyan, tourist attraction ina, no? Kag kun butangan mo na sang balay base magtilindog mga balay da kag mahigkuan ang tubig. Sugin palabot na ini nga problema sang mga netizens nga nakakita sang sining mga structures sa igtalapangod sang anti-squatting and illegal structures unit kun ASISU na ginapamunuan ni Chief Love Joy Jose Nilia nga katuang kag inspeksyonon ini nga lugar. May porsyon sang Iloilo River kun ining river wall nga biktima manguro ni sang ano eh sang sa inatawag nga substandard nga mga flood control project kag iban pa nga mga anomalya eh, no? Nga daw nagakalatipag na, no, ang pila ka porsyon sang river wall bla. Kun amo na nagani ang pila ka mga damage nga makitaan, mga byan, meaning wala kabilyada o kun halo ang sasulod niya sini, ang lain na sini kun padayon nga magpenetrate ang tubig sa suba kag magkalaab-ab dito bla ang foundation sang mga river wall ni ini. Sabagay, mga biyan, bisan sa diin lang sa Pilipinas, ah, no? Bisan sa diin lang sa Pilipinas, mga biyan, sa bilog nga Pilipinas, bisan sa diin lang basta river control o kung mga flood control project, mga biyan, ang paghahambalan, hindi gid mahimo nga wala sang anomalya, either ghost project o kung substandard. Amo ini, mga biyan, ang tatak Pinoy, mga biyan, nga sa diin sa aton sini nga pagpanilag daw dugay naman ini mga biyan nga ginapraktis sa Pilipinas. O galing mga biyan daw lagi kita mga biyan sang pamaagi nga matap na ini kay para si Iban daw nangin palangaboyan nangin way of life na sa pila naton ka mga politiko. Yari mga biyan nanayo ang lakang pinakauling nga abiso sang pag-asa DOST may kang tanan sa malawig nga El Nino phenomenon.
5: Ito until early part ng 2027. Ang kategorya po ng warming ay weak El Nino, pero ito po ay posibleng lumakas. So by September, October, November 2026 ay magiging strong siya. And then pagdating po ng October, November duration, posible po mas mainit ang karagatan at ang kategorya po ay very strong, may 30% chance at posible pang mas maging very strong, no? Ibig sabihin na mas mainit pa lagpas ng dalawang sentigrado, no? At ito po ay posible mangyari sa October, November, December hanggang November, December, January season, may 30% chance. Ngayon, gusto ko lang linawin na ang stronger events po na binabanggit natin does not mean na talagang sigurado na na may big weather and climate impact. Ang sinasabi lang, yung chance, yung likelihood na posibleng mangyari yung nabanggit mong mga epekto ay tumataas. Ngayon, ano po ba ang nakikita ngayon ng DOST Pag-asa pagdating sa mga rainfall, no? At kakulangan ng tubig. So sa sinasabi dito, by June, normal pa ang mga antas ng pag-ulan. Pero by July, makikita natin na meron na pong mga 11.
0: So amoy na mga katulupang pilagi lamang kapaandam sa mga weather forecaster na tulad na sa Pag-asa DOST nga ang El Nino phenomenon mga bin magalawig pa initubtub sa masunod nga tuig kag sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre mga bin mabatyagan ang maninit nga pag-ulan pero hindi gid ini nagakulugan nga amugid ni, no? So no, sa Pag-asa mga bin sa DOST nga dako ang tsansa, no? Weather forecast mo ginatanaw bala. Hindi gid ini eksakto ang ila sini mabiyan gina forecast nila nga para makapreparar kita kag makapangita kita sang mga alternatibo sa June kag July. Ang level sang tubig ilabi na sa mga dam mga biyan nagalaom kita nga mabuhin-buhinan pero paglampas June, July, August, September, October, November, dira pa nato mabiyan mabatagan ang kainit sang panahon kag pagninit sang pagtupa sang ulan. Hasta pa kuno ni sa Enero 2027 kay tropa Alex. So sa sininga kang tanan mabiyan ani mo unta sini. Magamo sini, no? Magamo sin mabiyan ti ano kita siniguro? May ban sini siguro sa aton mangita pamagi kun makaano makapakutkut bubon, no? Kag mag-save kita sang tubig eh. Kag ang mga farmers ta siguro so good subong pulo panumdom na kita kun ano ang mga maayong alternatibo nga mangit produkto naton sa kauman. Kay suno sa Pag-asa mga bin as early as June, July, August. Amo pa ini mga bian ang pagsugod sang El Nino. Di ang epekto niya pagid sini magalampas pa ta. September, October, November, December, no? Suno sa Pag-asa kag mga abyan maga-exist pa ini until 2027 una nga bahin sang 2027. Amo ini ang pila ka mga ginalantaw sang Pag-asa DOST mga abyan. Agudto nga mga alarm kita eh. Makahimo kita sang pila ka mga pamaagi kag option. Agudto nga magapadayon ng aton nga normal nga pagpangabuhi. Oras sa Bugos nga Pilipinas, 27 minutos na ang nakaligad mga katrupa sa taknang alas 4 sa aga, ang iningabahin, ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Magsiling kita ang alkaline-based nga vitamin C, mga katrupa, pwede na natun ini matumar ang Santon Vitamin C. Sa aga, bisan wala pa kita makapamahaw, unlike sang una nga mga tinion, nga kung mag-inom kita mga katrupa sang vitamin C dapat may unod gid ang tiyanta, no? Pero subong mabiyan ang Yes to Health Incorporated nag-manufacture sang Santone Vitamin C. nga alkaline based inima bian meaning bisan wala pa kita maka pamahaw sa aga makainom o kung makatumar na kita sang vitamin C. Protection sa atong lawas aga pa, no? Mga kabataan, kag mga adults, mga abyan, importante nga maprotehiran naton batok sa mga pamalatian. Subong baylo-baylong krima, no? Sa aga, mga abyan, medyo amuning panahon naton, medyo mabulubog na pa. Pagbutlak sang adlaw, halinla sa istub-tub la city, mga abyan, mabatyagan na naton ang pagbiti sang init. Oh, grabe din pagbiti sang init. Dapat sunblock gid kamo, no? Kagkapin pa, sa mga kababinhan naton nga tama ka conscious sa ila sining mga panit ah, ang may mga flawless skin bla, gamit kamo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, exciting, ang Clear Skin Herbal ang Clear Skin nga beauty soap, mga ben herbal beauty soap kalabanan sini, exciting, may halin ini sa mangustin kag subong man mga katropa, may glutacoj kag may virgin coconut oil ini ang herbal beauty soap nga Clear Skin. Clear Skin Herbal Beauty Soap, external lang ni paggamit nun. Gamiton nyo lang adlaw-adlaw kaya ang resulta, mahamis nga kutis kag maputi nga panit. May glutacoj kag may virgin coconut oil, hindi na kamo mag-risgo pa sa paggamit sa mga nagpaputi nga panit, nagpahamis ang kutis, tinagi sa pagpa-injection kag pagtumar sa mga tabletas kag mga kapsula. Kaya di ninyo mabalaan ang side effects ba, may mga chemical reaction. So ang Clear Skin Herbal Soap, gamitan nyo lang adlaw-adlaw, bata, tigulang, pwede gid, no? Lalaki, babae, pwede gid makagamit. Gusto nyo mag-flawless skin, ang guya ninyo magputi-puti, maghamis, gamit ka mo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sa mga dalaga, sa mga medyo laon-laon, sa mga balo, mga siparada, kag mga binayaan, dabla, aguto magbalik ang inyo sininga asset, ngang ning pagbataon sa inyong panit, no? You will look 10 years younger, no? 10 years younger looking. Namigid man kumanami ang panit sa bayi, no? Mahamis nga kutis, blak, kaga maputi. Kedo kalimpyo, blak. Tapos ang aura, yung katulapang alas, no? Bagulang blahalin sa banyo. Do ka na-midterm, do ka galana, blak, no? Namigid man, ha? Exciting Pilipinas! Available ini, mga biyan ng Clear Skin Herbal Soap sa mga butika. Sa mga butika, malapit sa inyo sining mga lugar, no? Oras, mga abyan, 30 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Pila ka mga nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan nasyonal sa karon nga adlaw, 75 na sa bulan sang Mayo. First working day of the week sa pila ka mga nagapanguna nga balita nasyonal, mga katrupa, mga abyan, nagtukod ang National Bureau of Investigation sang tracking teams sa good matumod gid ang tatlo ka mga posible nga mga lugar nga ginapanaguan ni Senador Bato de la Rosa. Kabalo ka mamaban si Senator Bato de la Rosa, ginakabig na ining wanted, no? Exciting Pilipinas! May mga ginpagbuyaan diri nga mga statement si NBI Director Melvin Matibag nga hindi makapasalig pa sa nga pila ka mga informasyon nga ilang nabaton sa whereabouts ni Senador Bato de la Rosa. Pero ara na kuno sa ila sining intelligence report ang mga lugar nga ginhatag sa ila sang mga netizens. Kay man dali makilala si Senador Bato de la Rosa mo ining body build ya bla, no? Ang iya blang bayhon blang iya sa panghulag-hulag blang daw maliksi blang silig naton daw mapagsik dako nga tawo. Exciting Philip. Double dosier pro makaabtik sa maghulag eh, no? Kita mo paglagas siya to sa mga tapos in sa Senate building. Hindi kaabot ang mga nagalagas siya. Healthy gid man si Senador Bato de la Rosa mo. Naga bike ini katropang Alex. Naga jogging, naga walking, athletic ah, no? Siling mo mabundol nga tao kay dako, dasig siya magdalagan kasi irit lang sa bisan sa hagdanan mo pag yon, no? So balik kitang mabiyan dugang pa sa NBI nga gilayon nga ginaporma na ang tracker team sang NBI sang nagpagwa na ang Department of Justice sa mando sa aton sini nga mga law enforcement agencies nga ipatuman gid ang warrant. Una na nga ginpayag ni Director Matibag sang NBI sa isa ka interview nga may option si Senador Bato de la Rosa nga magsungka sa awtoridad apesar mga abyan nga wala ini nagapati nga effective ang arrest warrant sa iya nagikan sa ICC. Di ini mga abyan, kung ikaw si Senador Bato de la Rosa, Himuon mo na lang gid guro ang taran nga hindi kam dakpan. Kay kun madakpan siya, wala gid siya choice eh. Gawaran siya sang ticket, libre pamasahe niya sini halin sa Pilipinas pagkadto sa the Netherlands, no? Dito sa The Hague, Netherlands, no? Kag although nga libre man ang ticket sa aeroplano, kag free board and lodging siya dito sa The Hague. Sa isa sa mga facilities to eh, sang The Hague, sang ICC, International Criminal Court, no? Di mga detention facilities nila dito. Exciting feeling. Libre to katropangan sa pagkaon, no? Free board and lodging. Pamasahe alin sa Pilipinas, libre man. Exciting Pilipinas. Pero bisan pa libre yung pamasahe, libre pagkaon dito kung ako si Bato, ah, sa plastada ni Senador Bato de la Rosa Subong. Diyan man tabo nga mapadakop man. Kaya pagani magkaladakpan si Atong Ang, si Saldo Saldico, si Bantag, si Dumlaw, kapabilin pa nga wanted Subong. Mambal si Senator Bato de la Rosa, ako pa. Di ini mga pinakalitis, Subong, di pa may baluan, where about si Senator Bato de la Rosa, pero suno sa NBI, may pila sila ka mga lugar nga ginatubod na, nga pwede pang naguan ng Senador Bato de la Rosa, kag nagkapurma na sila sa mga tracker teams, mga abyan sa sining material. Wala pa masang patong, no? Pagkadakop ni Senador Bato de la Rosa. Kaya kung magpatong, maghatag ka na sa reward money, mga abyan, amuning bagsiling natong lang, bisan anino mo, kulbaan ka mo. Bisan ang mga bodyguard mo, bisan ang mga upod mo nga siling mo, naghahatag protection sa imo, kung may reward money, amo pa ni... amo pa ni...

0: Ligad lamang sang mga malipot naton nga mga pahanumdom.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud minabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine pero nagpangitagid ko sang kape nga damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid. Patyag ko gid nga relax akon kaluwasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ko si Joanne Giergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko,
6: bawal akong mag-absent sa trabaho
5: dahil
6: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
5: Buti na lang,
6: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
5: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle,
5: isang store manager.

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, sa palatuntunan Exciting Pilipinas, dito sa XFM 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo o FM band. Sunod sa kay Sherwin Marcuwi, mga byan, nag-ulan man kuno sa Banwa sang Pavia. Ati maayo, kabay pangalap na agon ng ulan, no? Dugay-dugay, kuha kita situation report kay katrupang Romel Paclibar. Tanaunta kung mabulubog na nagid man ang palibot ha, kagkun bala may mga tubig pa sa mga dalanon dalas ang pagtupa sang ulan kagabi mga katrupa. Standby lang. Ang ini nga bayan ang inadulong sa inyo mga abyan sang Santon Vitamin C. Kagsubumang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus may beta carotene, may zeaxanthin kag may vitamin E Plus. Ining nagapasaan nagbalas ang aton nga pananawan amo inimabin ang Vision X Plus. Kay balo kamo subong kabataan man o kun may mga edad na dasig ang pagblurred sang pananawan ta ang pagburon-buron, pagkurap-kurap sang pananawan naton mga katrupa kay bangod da halos tanan sa aton. Kapin pa ko nagatrabaho, exposed kita sa mga computers, exposed kita sa radiation. That is why mga abyan hindi makatilingala nga iban sa aton mga kabataan pa nagapangantipara na. Medyo buro ng pananawan. Kung hindi nato nini mapunggan mga abyan, bata pa sila, madulom ng pananawan. Base amo pa ni makasablog sa ila sini nga puturo. Kaya balo kamo ang may masanag pananawan, may masanag man nga buwas damlag eh. Pungga na ito ng madasig nga pag-deteriorate sa ngaton nga sa eyesight pinagi sa pagtumar sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E Plus ini mga abyan, may zeaxanthin nga makapugong sa pagdasig sang pagburon sa ngaton nga pananawan. Iba na yan, ilabi na sa mga nagabiyahe, sa mga motorista naton lang ang mga katrupa, no? Dapat gid masanag kaklaro ang inyong pananawan kaya delikado eh. Kapin pa nagamaniho ka, ining mga 24 hours bilang drivers natin, ining mga nagabiyahe bla from Luzon, Visayas, Mindanao, ining mga nagabiyahe isang mga dalagko ng mga trucks, ining mga wing van. Kaya ini sila mga bian prone, gini sila sa ano, sa disgrasya kung medyo malabo kag dulong pananawa nila. Kaya balo kamuti ang ruro nga biyahe nila 24 hours. May ara nga gabi, may ara nga adlaw, so dapat sinisa ila, masanagid ang pananawa nila. Kaya tuman kadalikado nga nagabiyahe ka long distance nga madulom kag buron-buron ang pananawan. Sa mga regular nato nga driver ah, no, dapat gid nga klaro ang pananawa naton agud to nga malikaw kita ha, sa disgrasya. 44 minutos na mga abyan ang nakaligat sa tak ng alas 4 sa aga. Kay balo kamo subong sa Pilipinas, medyo mainit gyapon ang sitwasyon bala diri sa aton sa Pilipinas bangod sang tuman nga pamulitika. Sa nagligat pa nga mga inadlaw kun sang nagligat pa nga semana mga abyan nga ang topiko sang kalabanan sa labina sa mga kritiko nagapanilag mga abyan sang aton nga political situation sa Pilipinas. Nagkadako gid sang damage sang Senado no nga daw na buhinan bala ang level of integrity sang Senado no, dako ang damage sa imahin sang Senado mga abyan sining mga ulihi nga may nadlaw. Nagsugod pa sa tung nagligad nga semana nga daw halos natawgon sang iban sining August body or August chamber. Maghambal ka nga August chamber mga abyan, simbolo bla sang dignidad, may integridad kag may independence. Hinali lamang ini nga naguba mga abyan bangod sang pila ka mga insidente nga nagkalanabo. Kabig man nga political circus ah, no, daw kiningkoy man sa iba naton nga mga politiko nga naghandom pa bla nga magnami ang imahe nila. Kag naghandom pa nga maka-extend pagid sa ila sining mga termino, kag makahandom pagid nga maglapad ang ila sining mga political jurisdiction. Dinagsugod ng inimabian sang nagligit pa nga semana sang 257 ka mga kongresista ang nagpabor mabian nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Di ini makaturpa bigla lang kun hinali lamang ini nga nagkambyo sang liderato sa Senado ah, no? Ginkudita ang Senado, binutang si Alan Peter 10,000 kay Tano, bulo sa kay ano, sa kay Senador Tito Soto. Ginpa report lang si Senador Bato de la Rosa, agud mapasiguro nga sa pagbinutuhay magadaog si Senador P. Alan Peter Cayetano. Mangin bag-o nga Senate President. Dumdaman nyo man aguro si Senador Peter Cayetano, ano? Ining nagpromisa sang kampanya blas atong 2025 nga may ara kuno ayuda nga 10,000 kada bulan. Dumdaman nyo pa man, ano? Nga bisan mga binaisin nga mga kabats sa Ateneo Law School, why na believe siya, no? Why na nagapati blas sa integridad kag pagka-independent minded ni Senador Alan Peter Cayetano Dungabian. Di ini pila lamang ini ka mga resulta sang ilang sirkus dito sa nagligan nga semana sa Senado. So subong sa uli nga report nga nabato naton mga bian mga katrupa, may pila naman kuno ka pagbag-o base isla naman ini si Senador Ilen nagbayin si Senador Alan Peter Cayetano, also known as Mr. 10,000. Base isla naman ini siya, no? Kay may aras ni sang report subong nga suportado sang pila ka mga minority group nga islan si Senador Alan Peter Cayetano ang magabulos kuno sa iya mga biyan mo si Senador Win Gatchalian, no? Nga mangin bag-o naman nga Senate President. Exciting Pilipinas! Binagusto lang blas lada kailis-ilis ang ilang Senate President. So nasa kay Senador Kiko Pangilinan, suportado nila ang House Bill No. 11 o Consolidated Block 11 sa Senado. Ginpayag ni Senador Kiko Pangilinan maabyan nga bisan ng Senate President sa karong nga si Alan Peter Cayetano, nagpayag man ang asli niya tisigya. Islanta naman ang President sang Senado ah. Ambal ni Senador Alan Peter Cayetano nga sa pangaulihidib lang ang mga exposure niya sa iyang Facebook account. Permisa na kapangamuyo. Nagapangmit lang man sa mga biblical verse ah. Mga bersikulo-bersikulo sa Biblia bla. Tidak mo man nag-criticize sa iya nga pag recite muna sa mga biblical verses na hindi na yan makapa hindi na yan makapanami sa imahin mo. Si Win Gatchalian ginalantaw mga ben nga basi siya ang magasunod niya Senate President naman daw prinsipyado man ano, may ikasarang man bakod man mga panindugan niya kag daw daw patas man ano. Kag daw wala man gid siya sang dakong involvement so far sa mga corruption, sa mga anomalya so far, no? Iti negosyante ni siya eh. Ano gani negosyo na lang siyang pamilya ni Sinema Gatchalian? Subdivision man, kag plastic. Ang pamilya sini mga producer ni mga biyansang plastic, no? Plastic lang nagamit adlaw-adlaw ah. Kakuna na ano man guro nga plastic eh. No? Daw ka ano man siya. Daw so far daw ay man kita sang may nabatian pa nga dalagko nga mga issues sang korupsyon nga na ulamid ang pangalan ni Senador Win Gatchalian. Daw ka reform oriented man bla siya. Daw bulablan si man sa magdala sang iya sini nga mga kausa sa Senado. So ang inisya ara din sa minority group pa, no? Ilang taon tani sa mga sunod nga mga inadla mabyan kun magalain naman ang liderato sa Senado kay do kalaw ay sang imahe nila sa mga nagliligad nga mga inadlaw eh, no? Ang Senado blado hindi manami ang imahe nila. Kung ikumpara mo ya sa imahe sang ano sang House of Representatives subong. May mga civic organizations sa Metro Manila kahapon nga nagtililipod dito sa Makati Circle nga nagpabutyag sa ila pagpakamalaot man sa Senado. Ah. Mga akadim, mga membro sa mga naglain-lain man nga mga private organizations ah, nga nagpakamalaot sa liderato sa Senado. Subong, kagang ilasin nga ginahimo. Ilang taon tayo ni Mabian diri sa Pilipinas, diri sa Iloilo, sa probinsya kag syudad, medyo panilag lang ta, ano? Panilag lang ta sa mga sitwasyon nga gaganabo dito sa Metro Manila. Hindi kita magpadala-dala sa mga sugyot, sa mga panawagan, nga mag-rally, mag-marcha sa dalan, no? Kag magpanawagan sa pagpatalsik sa kung sino man nga nagapungko nga mga opisyal sa gobyerno. Panawagan, patalsikon, pabagsakin. Tapos inubulos nyo. Ha? Exciting Philip. Dali naman lang eleksyon. San o ang eleksyon? 2028 eleksyon. Una kita na sa barangay ng eleksyon. No? Una na kita sa barangay eleksyon na mapili naman kita sa bago natin ng mga kapitan, mga membro sa barangay council. Pili naman kita sa chairman sa SK. Kaga mga SK kagawad, mga katrupa. November 2, ha? Philip. ang eleksyon sa barangay kagsangguni ang kabataan. Te ang mga wala makahingagaw sa itong May 18 nga last day sang registration o kung voters registration, ati wala na di na kamo makabuto sa barangay eleksyon subong tuig. Better luck next time. Amo nang masami panawagan naton. Ang iban sa aton hindi maghulag. Last minute bala nagahulag blaw. Te ginotok ni way kamo makumudar dito sang taga Kumilek. Kaya dugay-dugay na nga panawagan na itong luyag magpartisipar, magbutar sa barangay sa ngunin ng kabataan elections. Dapat pa-rehistro na ka mo. 51 minutos na nakaligar sa takna ng alas 4 mga katrupa sa iban pa ng mga balita lokal kag mga balita nasyonal ninyong babatian. Hatagan na kita sa komersyal ta malipot lang gid. Then pagbalik natin amuning report sa aton nga patrol. Kwauntang situation report rin sa syudad sa Iloilo. Kung may pilabla ka mga lugar rin nga daw nagtaas ang level sang tubig, kabay pa wala, no? Kagab, ipamantong ulan eh. I-check tarugay-dugay ang sitwasyon sa syudad sang Iloilo. Pagkaligad lamang mga katrupa sa pila ka maimportante pagid nga mga pahanumdum.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Sundown Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipay-dipay-giko sa mabatean ko nga Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging
2: pa. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Sundown and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Sundown kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sundown and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sundown Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sundown Gold Coffee Mix. Sundown and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh. Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, 56 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: May pakabot lang kang adlaw. Medyo madulong pang palibot na tumabin. Project na si katrupang Romel Paclibara. Halin ini sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Kung bala ang nagtupa ng ulan diri sa syudad, nagtupa man sa pilaka kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Pwede na si katrupang Romel, katrupang Alex. Medyo aga-aga pa ito manamin niya. No? First working day of the week, subong. Ang mga drivers naton, mga taxi patrollers naton, kung sino available da sa mga patrollers naton, makahatag man sila sa ilang situation report. Namin ang aga pa pagbuta, pag antes magbutlak ng adlaw, nakapanghimos ka na. Sa mga nakabugtaw, subong, mahimo na ka mo, maka...
1: Exciting!
0: Bangon na. Iban may arang nakabugtaw na pero galigid-ligid pa sa hiligdaan nila. Ang iban nakabugtaw na pero nakabangon na. Mag-init sang tubig kag mag-timpla sang Santon Plus sa coffee mix para mangin energetic kag magtumar mabian sang premium D3. Ang premium D3 amo ini mabian ang pinaka mabaskog magpatay sa mga viruses kag bakterya sa aton siningalawas. May virgin coconut oil, may ara nga malunggay oil, kag may vitamin D3. Ang vitamin D3, mga binamunong vitamina nga makuha naton nagikan sa silak sang adlaw. Galing kay kung magpasilak ka sa adlaw, subong kaw nagabiti ang init. Doon di ka man makagwanta, nagabiti ang init mabian basi magkulurinot panit ninyo. Agud lamang nga makaangkon kita sang vitamin D3. Ang Yes to Health Incorporated, mga binari na ho. Di na kita kinalaman pa init pa. Naputos na sa momok na kapsula ang vitamin D3. May virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3 with 200 IU, mga katrupa. Di na kamahog painit pa. Tumaroon nyo lang. Dara pa na putos ini sa mahumok na kapsula ang vitamin D3. Sa pilaka bahin sang probinsya sang Iloilo, hopefully nakatupa ang ulan mga abyan ka gabi. Sino available ta nga pwede sa patrol ta nga patrollers ta katrupang Alex? Para makahatag sila sa ilang situation report. Kung wala lang pasero, wala lang pasero ang pwede tama tawagan, makahatag sa ilang situation report para nga kumpleto ang aton sininga aga. Para naman si Katrupang Rebel. Kay subong mga biyan ng aton sininga mga dalanon sa siyudad sang Iloilo. Medyo madanlog ang iban sini nga mga Grab drivers naton blas sa mga nugali ni mga delivery boy naton nga nagamaniho sa mga single motorcycle halong-halong gid kay napaglabay ta dira sa May Diversion Road kag sa Haro Plaza basa pang karsada eh, no medyo maano pa madulo danlog pa basa-basa bla kun kay sa trupang Romel Paclibar pa lain man ang basa ung basa ya ining daw na limpyuhan gid na wash out ang yabok okay na ya no. Meaning na hugasan ng karsada. Wala na sang yabok. Pero ining mga basa-basa budlan niya kay madanlog nagaimpon bla ang tubig ulan kag ang yabok sa karsada. Kapin pa kun mga asfalto kun isa halong ha. Sa mga delivery boys naton mga agada sa Kainday May sa tubang lang sang Shopee diri sa tupad naton nga May Chiangge. Good morning dira sa kay Inday Rihina sang ano ganin ning iyang itiriman. Asa di kamay itiri dira sa May Rizal Lapas siyudad sang Iloilo sa kay Inday Rihina sino pa ning mga upo dira gani ito sa ilang itiriman. Basta ang leader nila si Rihina. Kay lapit man sila sa Lapas sa market. Kung gusto niyo maghigop sang sabaw sang priska nga isda ara da. Sa kay Mr. and Mrs. Juven Caballero dira sa Lunok Itiri. Aga pa man sila. Nagabangon kag nagabangon kag magmonitor sang ato nga programa ilabi na ang market report kay ti basta nag-operate ka sang karinderiya or itiri. Dapat pabalaan mo gid ang ano ang presyo hanay sang mga nagapanguna balaklon sa mga merkado para mabulo banta mo budget mo mabulo banta mo man ang pricing mo.
1: King Philip Pilipinas.
0: On minuto na nakaliga sa taknang alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. I-check ta ang aton nga patrol mga katrupa si Katrupang Romel Paclibar aga pa naghalin sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo sa patrol Katrupang Romel maing aga.
2: Good morning Katrupang Alvin. Do medyo damol yung ulan sa norte Katrupang Alvin.
0: Mga ano oras nagtupa atong ulan sa inyo?
2: Mga 2:30.
0: Ah, sa kagahon na?
2: Kagahon na.
0: Oh, ati dira sa Iloilo kagabi mga ano eh mga between 8
2: 7 to 8.
0: Oh, mga 7 to 8 pero nag sa second bus na nagtupa pagin mga 9 to 9:30.
2: Galing ti ang diri sa syudad, abi Katrupang Alvin, do indigid siya masyado gid ga damol ko pala. Do nag wash out lang ah. Lain unlike dito sa Northern Iloilo, halin sa Sara pakadto gidra sa Banwasang Anilaw kag Barutak Nuevo, damol gid ang ulan Katrupang Alvin.
0: Ati mayo na grasya.
2: Oo.
0: Baka pulo-pumpo sa mga nagabalangag bilang mga talamnan sa mga.
2: Kag makabuli gid sa mga mangunguma sa buong Katrupang Alvin.
0: Dira sa mga ano eh kabay pa na nabasa ang mga talamnan to din ganit na mga rice producing da sa norte. Hindi dito halin sa Ahoy eh.
2: Northern halin gid sa maski dito pa sa Sara, Katrupang Alvin, Sara, Batad, may portion pa ganit isang Balasan.
0: Oo.
2: Limeri, dira San Rafael,
0: okay, dawala na gawas ang mga matagas. Wala gawas ang mga matagas nga bukid amo no.
2: Oo.
0: Concepcion, Sara, Ahoy, wala gawas ang mga matagas nga bukid.
2: Oo.
0: So mga iban sana da naga rice farming gid.
2: Magluwas nga ti may iban punong man ti promeara nga portion nga nang medyo sa tiilan bala sa mga kabukiran Katrupang Alvin. Kalaban rice field gid Katrupang Alvin. Amo nang dito sa Northern Iloilo. Tidriya sa Central, I don't know lang kung nag-ulan man sa Central Iloilo. Pero kay na yung mga pasado, alas 2 hasta alas 4 pasado, nag-ulan pa dito ya sa Northern Iloilo, Katrupang Alvin.
0: So ang karsada, tuman gid ka basa pa?
2: Basa gid ya.
0: Pero was out in Yabok daw?
2: Yes.
0: Oh, amo lang nabita ha? Gid.
2: Kay na, before ko nag-pull out, may portion pa nga zero visibility ang kasada Katrupang Alvin mo. Magluwas lang yun kung saan nagidya ang suga, sang sugata kag sang suga mo, di makita mo gawa ang kasada. Pero kung medyo kakiraw-kiraw suga mo, hindi mo makita ang kasada.
0: Kapin pa
2: hinahinahinay lang gid.
0: Kapin pa ang mga suga subong nga may mga solar power, nga may mga positive lang nga may mga may ang mga positive lang nga may mga bumbilya nga solar powered.
2: Oo.
0: Ah, amo naman ang mga target abi subong sa mga kawatan na saka lang nila no.
2: Oo.
0: Tingala kita nga gamat-amat kisang una paglabay ta dumasanag man ana nga subong na medyo gakiraw medyo dulo na.
2: May mga tawo gid abi Katrupang Alvin nga ginhawa sang gobyerno kapa nami kag pa improve sang mga lugar ginahimo nila yang pangabuhian.
0: Ang magluwas pagid ginakawa tining mga cut-eye bla.
2: Oo.
0: Tining mga divider blas karsada ning akon malayo ka makita mo na.
2: Isubong ang katsay, isubong ano na, solar na. May sensor na pag dulom, masiga lang siya. Unlike sang nagliligad ng mga katsaya sang una, may reflectorize lang Katrupang Alvin.
0: Oo.
2: Subong mahal yung suga, na eh. May suga na.
0: Ginalukit sang iba na.
2: Oo, ginasinsil nila kag lokiton.
0: Ti dapat mga muni nga mga propiedad sa gobyerno kung sinuman blatanyagan sa mga kawatan ni dapat i-report nila ni kiti ano mo maniman.
2: Oo. Dapat.
0: Din mo ni gamiton kung kawaton mo ni mga katsay-katsay ni din mo ni gamiton bi?
2: Oo. Magluwas lang kung ang mga nag-install sa katsay mong nagbaligya eh.
0: Oo, ti pero dapat
2: hindi man
0: dapat kung may mga tanyagan sila sa report na sa polis na kiti why ka man gamitan sir for safety purposes ni pang dalan yang ising gamit sini eh.
2: Ang cat's eye ni Katrupang Alvin made sa brass ni siya mo sa why sumahal ang kilo sina
0: ti sipon mo bala lukiton sa ibang tunga karsada no.
2: Yo ti pan gani ang i-install din cat's eye Sabado. Tapos paglabay mo Domingo sang gabi, naminami sang karsada. Pag Martes, tingala ka utod-utod na. Naglaka ng iban.
0: Naglaka na, oh.
2: Oo, naglaka
0: na. Tiyama mo na ang mga postable, nga may mga bumbilya, nga solar-powered siya. Siling mo sa muna doon, kasanag sa lugar. Is nga, subuna na lang kiraw na. Galing na saka sa iban ng mga animali ng mga kawata, no?
2: Oo.
0: Ano man, iban wala ni naka-wielding daw, ano naman, naka-ano lang ni naka...
2: Naka-bolt lang ni Katrapang Alvin.
0: Bolt lang.
2: Oo, kay isang Friday to, ginkantuan natin ang lugar. O sa din dito ginpangkawat ang mga solar light. Dado Sentinel Lock bala. Ang lugar kay tikin pa namin ilang sang probinsya kay ti para nga makita gid kuno sang mga turista kag mga nagakadto sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kun halin kung magsakay sila eroplano halin sa Iloilo International Airport. Apa syudad sang Iloilo makita ginila kung anong katakom sang karsada Katrapang Alvin. So tingin pang saka ya sang iban may mga nakilala naman kuno ang
0: tatlo ka masuspekto
2: oo sang Santa Barbara Municipal Police Station kay ti doon mo mani ang nagkawat sang nagligad nga tuig sang 2025 so gin dala ni punong barangay Larry Diatras at the same time ex officio SB member dira sa Banuas sang Santa Barbara sa council para talakayon kag tokibon kung sino nang pangkawat Katrapang Alvin. So dito na tokiban nga damo gali na ang ginkawat hindi lang pulo kundi 129
0: grabe
2: ang mga solar light ang ginkawat dira sa Banuas sang Santa Barbara sa tatlo ka barangay Katrapang Alvin.
0: Bulong Westi, Bugawsor, ano pa itong isa ka barangay na ito?
2: Bulong Este.
0: Oo. So, ang kaladlukan si Rindy, base ko ng mga poste naman bala, may mga solar powered lamp da o kung lights sa sunset
2: galing, bala? Galing ang mga street light na tag-Asya Katrapang Alvin, budla yan, siguro magsaka na.
0: Ti, waitak balo, base mag-aalas pa ito naman bala kag may lubid lang.
2: Man. Base mga awat bala, may boom truck.
0: Oo, iban sini may ano na eh, may harness na bla.
2: Oo.
0: Ay ibang kita mo tong suspect na to mahulog so ilawas niya.
2: Oo.
0: Medyo
2: kita mo gin kabod niya lang ang iyang tiil sa poste, harness din sa babaw. Medyo malab- magsaka.
0: Ti malaba-laba nga pangluwason iya lalagba ang tiil niya pero maniwang.
2: Oo.
0: Oo, hindi ma kun sa kaon yang poste hindi matumba. Lain na sinidi yung aton nga Sunset Boulevard bla pitik sintas dulom na
2: oh mo lang na isa pa na Katrapang Alvin
0: damo nang dagkada poste may solar panel mo
2: oo may mga do Sentinel Lock man bla tong term magin nambal ni SB Diatras do Sentinel Lock do dim light lang na bala damo na ang iban may ara nga do lampara lang ang itsura
0: oo
2: sang street light. Tapos ang yelo, ang suga niya, do hina siya nga pagka-yelo.
0: Oh, do warm.
2: And then, itamang gibla kasanag, tsakto-tsakto lang, para makita lang do may suga lang, Black Katrapang Alvin. So, muna kalabanan. Subong, tindara sa Sunset Boulevard, tood, may ara, agin manadara, ng nabutang.
0: Kalaba-laba nga pagka-boulevard na pila kaposte, yan. Kung dira sa magtira, big time gid siya.
2: Wala pa na nadaan pamalay. Oh, tayo wala ginada kalabanan sa CCTV.
0: Kagisa pa, hindi man 24 hours ang daan ng operation sa tanod na mo.
2: Oo. Pero may gina-deploy ko no ang PS team o ha. Ang, tawag ni, ang Green Guard bala. Sang beautification program sang syudad sang Iloilo. Para ka mag-monitor sang mga tanom. Kunin na ibang pagiging mga properties sang syudad eh. Batayan sang mga green guards Katrapang Alvin.
0: Combined forces ni sang uton ng kagsang Iloilo City kaya ang porsyon sang Sunset Boulevard may sakupan sang uton eh.
2: Oo, kagbang. Tapos may porsyon sang Arimlo kag Mandoriao. So mula mga sakop sang Sunset Boulevard.
0: Naman yung mga target sang mga kawatan ni lawig panitigutan.
2: Napangunahan to ng daan taga city government kibase wala akong kibot lang itatawad paglabay mo bala dulom na
0: oh kagiban sa nila kapakuno-kuno man nga kuno mga technician o kung mga repairman eh
2: oo
0: ay takbalo basi kung tuod na sakto nambal mo basi may boom truck na silang dalon
2: tingala
0: sino man ba masita sa ila kung may boom truck silang dala kag tapos may early warning device man butang kung ordinaryo kay mga tao eh masita ka mga ano na mga taga maintenance ni
2: oo.
0: ti mabudlay.
2: Tingala. Tingala gin pangkakas at labalaban islan guro sa masana gali kay.
0: Kakason nga wala nilis ilis.
2: Wala ilis ti ilis.
0: Pero mangin ano lang kita siniguro mga vigilante lang kita bisan mga civilian kita kay anhon man lang tuod sa mga manugbantay man sa aton sini nga mga maintenance man kiti. Oh. Amo man lang ning ginabantay man sa mga kawatan mo.
2: Oo. Oh. Tiyam mo man tong sa Santa Barbara.
0: Mm-hmm.
2: 2:30 nag-pull out ang tanod. Alas 3 sila nang awat.
0: Oo. Oh. Pag log out sang mga tanod 2:30, log in sila ya.
2: Log in sila.
0: Mansig bantayan
2: nila. So, silingon nga tanod lang man ang ginabantayan nila katra pang Alben.
0: Oo. Oh.
2: Para magpangawat.
0: Pero may lead na ang mga kapulisan ta sa Santa Barbara. Oh. Kaya ti makita to sa kung i-zoom mo ang ano ang CCTV, do klaro man ang itsura sang bata to, no?
2: Oo.
0: Why siya sang face mask, why siya sang tabon abis sa guya niya. Oo. Ma-identify niya in due time makilala ning mga suspitsado ngayon.
2: Do kilala na gani isang pulis, pero ginasiroin ginila katropang Alvin.
0: Mm.
2: Ito isang 20, 25 ko, no? Do sila man ang nagpangawat man mo sang street light dito sa Kabugaw Sor bla do dito ko magsila Kabugaw Sor nga gin reklamo man sang barangay pero do wala nagpasaka sang kaso ang DPWH katropang Alvin.
0: Hmm.
2: Sa mga gintumod nga mga suspitsado.
0: Di mga suspitsado ini ka kun i-monitor nila ini basi kun ara pa man tong mga 129 to ka mga oo. Solar panel.
2: Damo to katropang Alvin, kita mo sinako.
0: Sinako to. Kun may matiktikan sila da nga mga hindi bla mga suspitsoso ang hulag nila kag i-check nila ang balay basi kun basta may solubrang solar panel piyo na.
2: Kag sa mga ginabaligyaan nagpang scrap ni bla.
0: Mm-hmm.
2: Scrapper. Basta may baligyaan ka mo sang solar light, ano nyo lang, i-report din sa police. Kiti ang solar light to katropang Alvin, ang isa kasako, mga anom lang ka solar light sulod niya mo.
0: Tipila kasako.
2: So, butilingon sa 129, butanta maglima pa abe. Mga 50 sakos.
0: So, ni 50 sakos nila, hindi man nila ni gintingob sa isa lang kalugar eh.
2: Oo, sa isa lang kalugar.
0: Lapta-lapta nila ni. Oh, so,
2: at unless kung may sa likod nga dako, katropang Alvin, nga bulyom bala ang pagkumpra. Kumpra bala.
0: Kag ining tatlong yan, base isa pa lang ni kagrupo, base may dito sonan pag nga tatlo man nag-operate. Kaya kung tatlo lang sila, isa lang ang climber, isa lang ano,
2: ayawan
0: siya.
2: Oh.
0: So meaning grupo ini katropang Romel hindi lang tong tatlo nakita guro sa CCTV ang responsable base may mga upod pa base
2: posible.
0: Base group A lang to?
2: Gani mo kay ti both sides katropang Alvin mo piyak at piyak ang ginpangkuhaan
0: simultaneous sa.
2: Oo.
0: Mhm. Ti laban-laban ano ni ma trace up ni sang mga katapos ang Santa Barbara Municipal Police Station.
2: Oo.
0: Ara man si ano si kagawad la Larry Datas do investigative reporter man sa
2: mga oh gani oh
0: mayo
2: man ni sa mga nagapaninguha para nga madakpan katropang Alvin
0: mayo ni mag-investigar ka magtipon sa mga intelligence information mo.
2: Oo.
0: Tagaan mo lang ni ano confidential pa.
2: interview ka gani sa iya isa ka oras kulang.
0: Oo. Basta until any confidential fan dyan eh. Dakpo niya ni mga suspect.
2: Dakpo niya ni. Siya na lang naman dakop mo.
0: Siya na lang. Mayan ni magtipon sa mga informasyon ni. Magtaod-taod la sa mga informasyon nga maka lead.
2: Hatag lead.
0: Oo. Mga baguanon nga mga police investigator niya. Yawan si kay Chief Larry. Basi lecturean basta ang Chief Larry. Alright.
2: Oo. So dire kita sa mga presyo sa mga nagapangunang kalaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, ang aloy tag 120 pesos ang kilo, karaho 130 pesos ang kilo, mat-an 180 pesos ang kilo, bulaw 160 pesos ang kilo, pasayan 380 to 400 pesos ang kilo, locos 380 pesos ang kilo, kasag 400 pesos ang kilo, bangros may 200 to 240 pesos ang kilo. Bisogo 250 pesos ang kilo, abo 200 pesos ang kilo, lobo-lobo 200 pesos ang kilo, hipon 100 pesos ang kilo, tamo Diyos, 180 pesos ang kilo. Ang kilawan, tag 200 pesos ang kilo. Ang panakot, ang ahos, 120 pesos ang kilo. Bombay, 70 to 80 pesos ang kilo. Ang kamatis, may ara 40, may 50, may 60 pesos ang kilo. Luya, 130 pesos ang kilo. Ang sibuyas dahon, tag 200 pesos ang kilo. Talong, may 60, may 70 pesos ang kilo man. Ang rabanos, 80 pesos ang kilo. Marguso, tag 80 pesos ang kilo. Ang okra, tag 160 pesos ang gatos, Katropang Alvin. Good morning sa mga listeners natin, Katropang Alvin, sa kay Kapbots Florentine, kay sa mga taga-barangay Katropa na, good morning. Baway na tato kabalik. Sa kay Manang Rina, sa Dikamay, Ipiri, sa Tagamay, may Subukuhan, galing Katropang Alvin, good morning man. Sa kay sa taga 3S, sa Eteri, good morning. Sa kay Security Guard Bongbong Echanoba, kagay Security Guard Moreno sa Lubok, La Paz. Kay Lodiros, kagay Budot Turalba, good morning. Sa mga Batakan Boys da, kay Nato, kay Timilay, kay Pokemon, kay Mama Iba, good morning. Kay Kagawa Jojo Banyaria, good morning. Kay Manong Abong, good morning man. Sa kay Nanay Tuto, kagay Nong Boy, good morning. Sa mga Tagalumbuyan, San Joaquin, good morning, Katropang Alvin. Sa mga Paklibar Family, dira sa Allegri Oton, good morning, Katropang Alvin. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ginadulong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Retari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklimar, XFM News.
0: Nagdala sa atin oras, 18 minutos nang nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Sa kay Tutong Uga, kay Tutong Guardian, kay Michael, kay Nano, sa kay Elmo Castaneda sang Bakhao. Napamati man sa atong subong daladala ng iyang keypad lang nga cellphone. Klaro ang atuntong 100.7 MHz sa iya sining cellphone.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sinchik si Ray, belated happy birthday. Paring Ray, kahapon yung birthday niya eh. Halin kahapon nga Paskuhan ay kaabot pa ko pagka gabi. Kay sige-siging tira nila sang second floor sang balay da, sa Bacauti daw pulupaldo ah. No, ayos lang, timing man. Nga sige-sige trabaho kag nakaselebrar sang birthday. Salamat gid paring Ray. Thank you gid. Kabay pang nag-enjoy kamo kahapon sa imong kadlawan. Timing man kay medyo mabulubog na ang panahon. Tama-tama lang pagka last 9 umulan ko di tapos da. Kaya sta man lang last 10 ang ano eh. Ang uwang-uwang blasa kilid karsada kag enjoy-enjoy. Timing lang to no, pagka last 9 kin siguro last 9 medyo tupa ang ulan. Do blessing man ha, sa birthday. So man sakay happy happy listening sakay Marie Mary Angel. Sa naga-text ni sa akon bla. Sakay Mark Joy Arevalo Alayon sang Cadiz City. Gaupon nun sa aton subong. May ano na sila sa Cadiz City sa public market, may meat shop. Sa kay Mark Joy, salamat gid sa mga upod mo da sa inyo sining meat shop kag sa imo sining utod nga babae nga tag-iya. Nagaserbisya nga cashier. Salamat gid ha. Sino pa ding talamyaon tadi sa aton sining cellphone, sa aton nga messenger. Good morning, happy listening man sa kay Abian Donald. Kay Ringo Dalisay. Sino pa ding ari man pangga Monserrate. Salamat gid. Sakay Bonifacio Aldabon sang Lambunaw, Iloilo. Sakay Boni Palmos Baubats 1986 ni sang University of San Agustin College of Liberal Arts. Ervin Pabiona. Lamo ni diga pamati sa aton sa ano nila ni Goro sa UNER ni. Kag sa may mga cellphone nga mga ordinaryo bla ding dasig lang. Dasi ka lang pala mag-click. sa messenger ko, didamo ba di sila? Sige, iban na mabuhas naman ah, no? Yung iban ba yung pangalan, ginabaliskad nyo abi mo, no pa, di tagid mabasa, maayob lang. Ang sakto-sakto lang pala nga, no? May mga girabaliskad din nagatext sa ato baliskad. Baliskad ang
1: Exciting Pilipinas.
0: Nabaliskad bla ang alan kagipledo. 21 minutos na ang nakaliga sa tak ng alas 5 mabihan sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Pila pa kabalita nasyonal nga babasahin ninyo sa mga pamantala nasyonal karong adlaw ginkonfirmar ni Senador Panpilo Lacson mga katrupa. Nga may nagahulag gid man nagud nga isla ng liderato sang Senado. Suno sa kay Senador Lacson maghatag sang panibago naman nga pagsugod sa Senado ang tikang islan si Senate President Alan Peter Cayetano sa kay Sherwin Gatsalyan. Payag pa ni Senador Lacson nagalaom sila nga sa pagbag-o sang liderato mabango nila ang Senado. Mapabango nila ang integridad sang Senado bangod mabiyan sang naghuyang nga integridad sini. Mangin bag-o fresh face naman kuno ang Senado. Oh, wala sila mabiyan nagalaom nga amo ini madangatan sang Senado bangod sa paghinali nga pag-ili sang liderato from Tito Soto to Alan Peter Cayetano. Kung madumduman pa ninyo, nagligad nga Lunes, Mayo 11 adto, mga biyan nagbagulang liderato sa Senado matapos nga nagpakita si Senador Bato de la Rosa, no? Kag nagtuhaw ang kudita. Ang taon ta kung may mga pagbago naman sinidi. Puro lang pagbago-bago sa liderato sa Senado ni ang panawagan sa publiko, mga biyan nga idulao ng isa stock sa mga petroleum products sa gihapon. Ang mga sa fuel subsidy mabi nga ginaitlamo gihapon sa aton sining mga drivers nga bangod sang kahina sang proseso siling nila aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Bangod mabi na sulo sang pawan sang pila ka mga issues ang mga issues tani kag mga concern sa mga Pilipino bala no. Dugang-dugang inyo ang fuel subsidy kag balasigon ang pagproseso ah.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bisan may mga ginahimo kamuda ang mga preparasyon kamo sa impeachment trial pero hindi nyo man pagkalimtan, hindi nyo man pagkikompromiso ang mga issues kag mga bagay-bagay nga maghahatag benepisyo bla sa general public. Ilabi na ang mga ginpromisahan nyo sa tiunsang eleksyon. Hining masamin na yung panawagan nga para sa mga imol, para sa masa. Maghahimo kita sa mga tikang kag mga kasuguan nga maghahatag proteksyon sa aton sining mga imol, nga mga katrupa, nga mga kasimanwata. Kasi siyempre mabiyan, basta dalon mong kausa sang imol, dalon mong kausa sang
1: Exciting Pilipinas!
0: Sang masang Pilipino, ining mga bitin ang income. Kagpurmisahan mo sang mga suporta amuning mga pumuli natin nga dali mabudol. Pari ka i-Alan Peter Cayetano, pumisahan yung mga pumuli sang Pilipinas sa itong eleksyon. Ang 2025 eleksyon nga 10,000 nga ayuda kada bulan. Sablay. Sa kay Senador Rodante Marcolita, ang kutob sa mga nagakonsumo, 2,000 bilo nga electric bill. Nagabayad sang bilo, 2,000 nga electric bill. Bayaran niya. Sablay man. Sablay man ah.
1: Exciting Pilipinas!
0: 25 minutos na ang nakaliga. 25 minutes mga bian after 4 o'clock. Kung after 5 o'clock, 25 minutos na ang nakaliga sa tak ng alas 5 sa aga. Lunes nga edisyon sa atong pagpangalaga sa Exciting Pilipinas. Fit sa 25 na kita subong ha. May trabaho, the first working day of the week mga bian. Ang ining abayan ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga bian, namuning nami tumaron sa mga katrupa natong nga daw medyo mahina na ang performance ni Junjun. Ang Turbo Dietary Supplement for Men may maka kag Club Waska. Amo ning pinaka main ingredients mga bian nga makapabaskog sang aton nga panindugan, makapabalik sa nagakayabang performance sa kama kag nagapadugay sang standing ovation ni Junjun. Basta tumaron lang ninyo ini 30 minutos antes ang duludugsing, antes ang championship no sa inyo partner kay makita kag mabatyagan gid ninyo ang epekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. Sa pirtahan pa lang kamo sa inyong mga kwarto, mabatyagan na ninyo ang pagpangahig sang inyo nga mga tiil. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, natural ini mga bian, 100% natural, safe and effective. Wala sang side effects ini. Basta 30 minutos lang antes ang inkwentro. Tukana ninyo. Kaya sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa.
1: Exciting Pilipinas! Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Pangot na kita sa oras, mga bian 26 minutos na nakiligad sa tak ng alas 5 sa aga. Salamat gid kay tropang Romel Paklibar sa aton nga nagpamati sa aton nga frequency sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo mga radyo. Salamat gid dili tanan kamo maisa-isa. Nagabalik ako sa tak ng alas 6 sa Express Balita sa aga. Upod ko mga katropa diri sa studio sa technical side si katropang Alex Saspa. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
1: Ganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad ng mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan, samahan naman niyo po mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michel Hines po ito, makakasama niyo naman ng live. At tayo magbibigay naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. At sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Sa programa po natin, makakasama rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakli. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide, kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman natin pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so, samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Ayan. So, mga kabayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po ninyo, mga mensahe. Padala nyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kabayan. Search nyo po Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre. Pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: The Secret of Health.
1: Para sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar para masubukan niyo po ang atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa atin po numero. Atin po text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kababayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santone Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung, anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
2: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition.

0: the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines, ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all, ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal, natural process inside the body kapag mayroon po tayong emergency due to injury, ano? Ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin, nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya diba kapag ikaw may sugat, partner, yung sugat mo na-infect, ano, automatic yan, mamamaga. Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So, sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay, sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan. Yung mga ubo, pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So, ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung microbio na pumapasok doon sa baga mo. Di ba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina, na mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito'y nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, di ba? Yung mga psoriasis. Iyan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung baga immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag response na hindi naman kailangan, iba kumbaga sa ano, nandun siya, overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake doon, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, kakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Para lamang ito hindi makapinsala sa'yo na hindi ka na makatayo o magagalaw at sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
1: So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangatawan, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algie. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation.

0: mo na yun, is there's something wrong. No? Merong mali sa iyong pangangatawan.
1: Oo. Posibleng yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. Mm-hmm. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Eh, ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yung chronic. Mm-hmm. Katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol. Mm-hmm. So, that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So, yan ang kailangan nating makontrol.
0: Mm-hmm. That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, no? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, eh, no? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan ay nandun yung injury.
1: Oh, kaya nga, usually mainit yung temperature sa area ng namamaga, no?
0: Okay, sa mga kababayan po natin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa atin pong pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Pasin yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nung dok, mainit, ano?
1: Yes,
0: o, tama. Kasi, ibig sabihin, mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
1: Oo.
0: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
1: Oo. Kabaliktaran naman ng gangrene.
0: Mm-hmm.
1: Once na ikaw ay may gangrene, walang dumadaloy na dugo na maayos, kaya nabubulok,
0: nabubulok
1: yung sugat.
0: Na, sa lip na ma-healed, eh, tuloy-tuloy po, mga kaibigan, yung pag-decay niya, ano? Kaya nga ito pong pag-inom ng Santone Plus Gold, mga kaibigan, na meron siya mga medicinal properties, ano? Mga bioactive compounds na anti-inflammatory, mga kaibigan, ano? Kasi pinapalakas niya yung blood flow doon. At the same time, yung nutrients na dala-dala po niya, mga kaibigan, ay mas nakakatulong na mapabilis po, ano? Yung pag-heal doon sa area po na yun. At mabilis mawala din yung mga pamamaga, Dok.
1: Ayan. At karagdagan pa dyan, partner, ang Santone Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ang pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis. Dahilan po dito sa pag-atake na una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi yan nagtatapos sa mga bioactive compounds ng Santone Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yun yung mga alkaloid properties na nandoon sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santone Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties. Ano? Isa pa dyan, yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga, commonly sa mga tsaa.
0: Mm-hmm.
1: Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas na ito'y bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan para, kasi nitric oxide very important yan doon sa blood flow. Okay? Then itong prostaglandin naman na ito rin na inflammatory cytokines ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta doon sa damaged tissue or any infection. At ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow, at saka yung formation ng blood clots. na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, naano yun, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan. Mm-hmm. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
0: Kumbaga, out of normal na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Doc, ang problema, pag napatagal yun, nagkukosa na ng further damage sa atin pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa atin.
1: Kumbaga, may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
0: Mm-hmm. Oo. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. Ako, inuman na kagad yan ng ating pong Santone Plus Gold at sabayan niyo rin ng Santone Vitamin C at ang ating pong pinakabago ng produkto, ang ating pong Premium D3 para mabilis pong mawala, ano, yung mga pamamagana yan, mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Ay, bakit yung patuloy sa mga kabayan din, ha? Kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa ating pong numero. At yung text line 0969-609-6545.
2: Masakit na pagregla dahil sa desminorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desminorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Daghan ng utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. So why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
6: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At syempre ang programa po ito atid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong produkto na Premium D3. So mga kabayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pamamaga sa inyong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, initataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kabayan na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. Ano? So itong mga essential fatty acids na ito mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong Premium D3, tumutulong po yan, ano, para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun rin yung viscosity, ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idaloy sa ating katawan. Hindi naman sobrang labnaw din, Dok, ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Ha? Kaya sa mga kabayan po natin, na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, umabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, dapat po mabigyan na yung solusyon, mga kaibigan, ha? Uminom kaagad ng Premium D3. Sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C. Yan po yung atin pong ultimate trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan niyo po ang ating po mga Yes 12 Clinic sa inyo po mga lugar mga kaibigan para makapag-avail kayo ng ating po mga produkto. At pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta doc ano, ng libre sa ating po mga Yes 12 Clinic.
1: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement. Ano? Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yun yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Kahit anong galing ng isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yun. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyong ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan, so pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba, hindi maalangan kung wala silang budget. So you can visit us sa Quezon City Branch, meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po, meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
0: Mm-hmm. Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yes 12 Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
9: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto, mga discounted products po natin mga kaibigan. Oy, Doc, mayroong nag-text dito. Ano? Medyo seryoso to na problema kaya sana matulungan nyo daw. Good PM mga Doc. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dancalan, Negros Occidental.
1: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Ayan, alam mo nyo nang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa eh. Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po nyo ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
0: Mm-hmm. So, sa mga kalakihan dyan, ano, na ito ang problema, yung seryosong problema talaga ito, Doc.
1: Seryoso.
0: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano, dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako, baka kantsawan ka lang lagi, ano. So, itry nyo po mga kaibigan, ating pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes to Health Clinic para ma-assess, baka mayroong mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, ano. O baka may problema ng prostate mo or baka naman mataas yung sugar mo or iba pa na mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano, yung kadalasan erectile dysfunction, Doc, ano. So, sa mga kalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano, mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Ako, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol pa po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan. So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din ng ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano, ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagay ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bacla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang willing God, Sir Michelle Hinas, pansamantala kong kapaalam, hanggang bukas po muli mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
11: Yes to Health!
12: X FM.
13: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, Hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropa Mo Station, las 6:07.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga.
3: Express

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, gag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga Lunes, Mayo 25, taig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Rehiyon sa East nagpasakop sa opening ceremony sa palarong pambansa kahapon.
1: Mga atleta gikan sa Negros Occidental nagsiparar na sa Western Visayas.
0: 1,023 ka mga atleta sa Western Visayas para sa palarong pambansa.
1: Barangay Kapitan sa Natividad Barutak Viejo gidreklamo sa estudyante ang sa pagpili sang makabaton sang educational assistance.
0: DPWH sa Iloilo Province ginpahayag nga wala gindayon ang pagfile sang kaso sa mga ginaligar na ngawat sang solar street lights sa Santa Barbara sino kay ABC President Larry Diatras.
1: Pagbunggo sang auto sa poste sa Banate na captured sa CCTV.
0: Ginapatihan ng mga pamatanon na ginagamong kag naglagsanay sa tungas ng highway nga sakop sa barangay Taft North, Mandoriao.
1: Magutod nga Princess ka Gray Ann Solis ang barangay Suwa San Dionisio, Iloilo nakabaton sang libre nga school supplies, uniform gikan sa listeners ang FM Iloilo kag pinaagi man sa serbisyong katropa.
0: Pamilya Solis lubot ang kon lubos ang pagpasalamat sa nabaton nga libre nga mga school supplies nagikan kay Ma Maria Grace Madarico kag sa XFM. Headlines sa Balita National, NBI, may nabatang nga impormasyon nga dugang pila pa ka mga personalidad ang in-issuehan sang ICC warrant.
1: Agud nga malikawan iliwat nga pagpalagyo sang mga subject sa ICC warrant of arrest, palasyo luyag nga enforce inigilayon in kaso nga may mag-aabot pa.
0: PNP mag-enforce ang arrest warrant bata kay Senator De La Rosa professionally kag wala sang political bias.
1: Senator Bato De La Rosa dakpon sang NBI nga wala sang delay.
0: Senator De La Rosa wala pa naka-exit sa Pilipinas base sa data sang Bureau of Immigration BI padayon nga monitor ang senador.
1: NBI hindi magpromisa sang specific timeline sa pag-restart sa kay Senator Bato De La Rosa. Tatlo ka areas ginabantayan sang ehensya ang posibleng ginapanaguan sang senador.
0: Davao City Mayor Baste Duterte naglabutaw nga may kaupod na ang iamay sa ICC kasunod sa warrant of arrest sang among korte bato kay Senator De La Rosa.
1: Anay Senator Antonio Trillanes nagbinotig sa iya sining testimonya sang Abril 22 sa banan ni Vice President sa Rado Duterte nga si Manz Carpio. Nagpasaka sang kaso batok sa anay senador.
0: Senator Marco Leta ginapahayag nga nakabaton sang 75 million pesos nga donasyon.
1: Senate President Alan Peter Cayetano ginalagway ang natabo nga tensyon sang Senado sa tung Mayo 13.
0: Kag 1 million kasako sa bugas para sa taga Batangas ginpasalig ni Congressman Leandro Leviste. Kag sa katapusan nga balita National Korte Suprema ginklaro nga wala pa sila nagkapagwas ang ruling angot sa main petition nga ginfile ni nay President Duterte kag Senator De La Rosa para sa ICC jurisdiction sa Pilipinas. Balita International, death toll sa pagsigabong sa minahan sang carbon sa China naglabot na sa 90.
1: Suspek sa pagpaniro malapit sa White House patay matapos gintiro sang opisyal.
0: Anom ka mga Lebanese paramedics patay sa pagpambomba sa Israel. Rereman News, Kailin Alcantara, wala nagadali nga magsulod sa relasyon.
1: Sa sports, palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, opisyal na nga ginbuksan.
0: Extra wow balita naman, 44 anos nga lalaki sa Japan. Ginilog ang special training ni Saitama sa manga series nga One Punch Man. Lasa East, 13 mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base ng Vitamin C. Sunthone Vitamin C mga katropa, produkto sa Yes Health Incorporated, magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Ang Sunthone Vitamin C, mga katropa alkaline base, nga Vitamin C, magkabulig sa kaaton ikayong lawas, kag mabakalman sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Street Drug Store, All Grain Pharmacy, kag Generica. Ang Sunthone Vitamin C, mahimuan mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C. O ito na may tatak ng Yes to Health i-add card kag i-check out. Nasa 6:14 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Ginpatigayon kahapon ang opening ceremony sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Matandaan nga antes na summit ng opening ceremony, nagpabutiag si Mr. Hernani Escolar, spokesperson sa Department of Education Western Visayas, kung wala na nagupod ang Region 6 ang Negros Occidental. Bangod nga may separar na nga lahi sa Palarong Pambansa 2026, walo ka mga divisions gikan sa Panay, kagimaras na lang ang representatives sa Western Visayas.
2: Sa Mario, no, atong sining mga athletes nagapanghanda na ini sila, no, sa mga hampang this coming week, may ara na kita sa hampang today, no, may mga advanced games na kita, no, especially sa football. So kung tanong sa inyo naton, may mga games na kita yung nadaog na kita sa bansang football, secondary, elementary, kahapon sining adlaw. Initial, no, ang isa sining sa mga means na mapakita naton diri Sir Mario, nga while we are here, no, sa may Agusan del Sur, we really are the champion, no, sa mga nakalalain sining mga hinampang. Negative, Sir Mario, kita na gid lang, no, Panay ang Gimara ang subong nung nag-compete sa Wibra sa may Palarong Pambansa. Eh kung tanong sinin natin, no, during the regional meet, we are on the composed of 8 divisions. So kung tanong sinin natin, composed na lang ini siya sa mga divisions natin within the Panay ang Gimara.
3: Okay.
2: And this is going to be the first time after the COVID pandemic, no, nga nag-separate ang Negros Occidental. Although way back 2016 and 2017, nag-separate man, no, ining Negros Occidental through an executive order that sagto. But nag-dissolve ito, na-revoke, so nagbalik sila sa atin diri. And this time, no, it's a long nag-separate sa atong sining mga kauturan from Negros Occidental. But nevertheless, no, ang atong sining delegation right now, mayara kita, no, sa 1,023, kung sa DN 645 Century, Sir Mario, ang mga athlete.
0: Nabatian si Mr. Hernani Escolar, ang spokesperson sa Department of Education, Western Visayas.
1: Sa iban pang mga balita lokal, gina-finalize na ang agenda para sa karon nga adlaw kung ano ang maayo nga pagahimo. Nagud nga masolusyonan ang kakulang sang tubig sa Norte o Contrabugao Norte, Pavia. Ang iban pa ang mga balita lokal, na nagsiparar na ang atleta sang Negros Occidental gikan sa Panay kagimara sa Palarong Pambansa 2026. Sunod sa kay Mr. Hernani Escolar, ang spokesperson sang Department of Education Western Visayas, base sa rekomendasyon sang Palarong Pambansa Secretariat, unfair kung mag-automatic separate ang Negros Occidental bangod may mga winners man sila nga kabahin sang Western Visayas ang nagligad nga tuig nga naghampang upod sa Panay kagimara. Sa karon nagatiner ang mga delegado sang Region 6 sa Rosario, Agusan del Sur, 30 minutos ang kalayuan padulong sa Patinay Sports Complex. Sa siningakang tanan, may mga playing venues man nga malayo apang ini ang ginapriparahana sang Transportation Committee. Aguni indi na ma-stress ang mga athletes sa dugang paniskular nga wala man sang problema sang supply sang tubig bangod may gin-provide sila o kung sa ilagi kan sa mga local water stations kag may mga water dispensers man. Aguni indi na ma-dehydrate ang mga kabataan. Komportable man ang tanan nga mga atleta bangod naka-aircon ang mga classrooms nga ila sining nga ginatineran. Hugot man ang security sa venue bangod hindi authorized nga magwa ang mga kabataan kun wala sang upod nga coach, kag kinahanglan pa nga mag-scan sa QR code antes ini makagwa. Magluwas diri naka-standby man ang mga medical response team 24/7.
2: Yes, last year was a special case, Sir Mario, no, kung tarawin mo sini. During the regional meet, nagkahampang pa ang Negros Occidental sa aton. Same is true, ang Negros Oriental nagkahampang man with that of Region 8 based sa recommendation sa Palarong Pabansa Secretariat, it's going to be unfair nga kung tanong sila natin mag-automatic separate sila. Kasi may mga winners man ang region, ang Negros Oriental, may mga winners man sa region sa Occidental nga kabahin niya sa Region 6. So special case yet to last year, we have two regional directors and two assistant regional directors, Duwaman ka Division Sports, I think wala pa kita sports officer last year, but this time, no, full-blown nag-idea. Nga kita nagid lang yan no, sa Panayang Gibaras. Dili kita sa nakastay no, sa May Rosario, Busan del Sur. We are currently staying no, sa Duas Ligas Kulahan, Rosario Central Elementary School, and Dato Lipos Makapandong National High School. Kung tanong sinito, in terms of accessibility, we are around 23 kilometers, mga 30 minutes no, sa Patinay Sports Complex, ang atong travel time from our school. But kung tanong sinito naman pag inaton sa bahayin sa mga needs ang atong sinito mga atleta and other delegation, in terms of supplies ng tubig, wala kita dili sa problema. Separate no ang ginagamit natin nga sa pagpaligo, sa paglaba, separate na siya. May tubig makitaya coming from a local water station dire, purified water nga gina-provide sa aton nga mga athletes every day. Kada kwarto no may rakita sa water dispenser, agud nga ma-ensure naton nga hydrated ang aton sini nga mga atleta. In terms naman niya of electricity, wala man kita dire sa problema, and we are happy no sa mayor sinisang Loreto kaga subungman sa sining eskwelahan no kay ang aton sini nga mga schools right now through the mayor of Loreto na provide ang kitang air conditioning unit ang aton sining mga classrooms sa Busilingon ang mga kids naton diri nagastay sa isa sini ka comfortable nga mga classrooms kay air condition ang tanan nga classrooms naton.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Mr. Hernani Escolar, ang spokesperson sa Department of Education Western Visayas.
0: Samtang may total nga 1,023 sports heroes ang delegations in Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026. Samtang yara sa 168 naman ang elite coaches, assistant coaches, kag chaperones ang nagupod sa pagsuporta kag pag-assist sa mga atleta sang rehiyon sa East. 210 naman ka mga regional working committee members ang nag-manage sa among mga atlet sa among athletic empire. Sa numero sa mga delegates, 645 diri ang mga athletes sa diin, 217 sa elementary, 372 sa secondary, 41 sa par games, 12 sa demo sports, kag 3 sa exhibition games. Mga pasakop o kung magatakop ang Palarong Pambansa sa Mayo 31.
1: Lasa is 19 ng atong oras, sa hiningabahin nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mixa. Ginreklamo sa estudyante ang barangay kapitan sa Natividad Barotac Viejo Iloilo bago sa pagpili sa iya pamilya nga mo lamang ang makabaton sa educational assistance. Nagpanindugan man ang kapitan nga deserving man ang iya nga ginpili kag iya na inidiretso bangod siya ang punong barangay. Wala man ginsugid sang kapitan kung sino ang 5 ka mga incoming 4th-year students nga iya sinigindala sa listahan sang ginpamangkot ini sang uploader sang among video. Nakainom ang kapitan sang nakuhaan ini sang video. Matandaan nga sang damlaglang una nang ginpahayag ni Honorable Amalia Diboque ang liga ng mga barangay president sa probinsya sang Iloilo nga priority nila nga makabaton sang educational assistance sa moang incoming 4th year college students kag sa tiun nga matabo nga wala gid sang graduating student ang barangay, sila ang mahimo makapili sa mga incoming 3rd year college students. Nangabay man si Diboque sa kaangin niya nga mga kapitan nga ipraktis ang fairness bangod ini ang labing unang atinyon nga naghatag ang presidente sang bulig nga gindirekta sa barangay.
3: Sino? Ang pilihan mo na ang kanila mo pilihan mo?
4: Siyempre, kung kabala mo, ang kultura sa Pilipino, kung din ka may kabalasan, din ka muna.
3: Pamilya ang pilihan mo.
4: Ay, kung din ka may kultura, din ka muna. Ano ng kultura
3: sa Pilipino? Way, kaya, gano'n, daan lang kung mangkot mo ka. Way, kaya.
4: Muna ka, nag-ina-experimenta ka. Alam mo, limited lang, lima lang. Paras na tabo sa kanon, sugiran ka. Paras na tabo sa, ano gani? Sa Yolanda. Ang slot 250. Ang nag-apply 500. Yung patulto ako. Ginagay ko di ang tulto.
3: Sa ibang ding barangay. Amala, di ba, magkatang post ng mga amoto, damo, sa iba niya barangay, damo ang kapos na incoming treasure ang priority. Amala, di ba, incoming treasure ang priority. Amo to, tag 31 ka, incoming 4th year ang priority. Amo to, ging to nga na.
4: Ano yun?
3: Wait.
4: Stop punta ka.
3: Wait, let me explain.
4: Kung hindi na sila qualified, kami yung
3: resident.
1: Ang kabahin sang pagpahayag sang barangay kapitan sang Natividad Barotac Viejo Iloilo.
0: Samtang nadiskubrihan nga wala gindayon sa Department of Public Works and Highways Iloilo Province ang pag-file sang kaso batok sa mga suspect na nangawas ng solar street lights sa Santa Barbara Iloilo sang Ukon Iloilo sa street lights sang Santa Barbara Iloilo. So naka ABC President Larry Diatras nagpatigay sa investigation in aid of legislation ang sangguniang bayan members ng Santa Barbara agud mausisa ang natabong pagpangawat sang 129 ka mga solar street lights sa barangay Kabugaw Sur, Bulong Oeste, Bulong Este kag Bulong Oeste. Naibaluan nga ang mga suspetsado nga ladakpan sang 2025 ang ginaaligar ng mga suspetsado man sa natabong pagpangawat sa solar street lights sa barangay Bulong Oeste kag kuno sa barangay Bulong Oeste sa nagligad nga semana. Posible nga nakahilway sa pediatra sa mga suspetsado bangod sa pag-file sa DPWH sa ang Certificate of Non-Interest nga magpasaka sa kaso batok sa mga kawatan. Dugang panidiatras nga nagpasalig ang DPWH nga ilan lang islan ang mga nagkaladula ng mga street lights apang nahibaluan ng ginabanta sa 34,000 pesos ang tagsa ka unit sini. Nahibaluan pa o kung nahibaluan nga wala pa na turnover sa LGU ang among proyekto. Nakilala naman sa no kay diatras sa mga suspetsado nga lunsay taga Kabugaw Sur. Nagalaom si Kapitan Diatras nga dayon na sa DPW siyang pagwasaka sa kaso batok sa mga suspetsado agad nga hindi naliwat pa makahalit sa ilabanwa. Samtang palamangkutan naman sa sumong kung sariin posible gindala o kung ginbaliga sa mga suspect ang mga solar lights.
5: So dito man nga gintuad nila kaga nahibaluan nga sa 2025 may natabo na gali nga kinawatay. Gin-report ini sang aton nga kapitan to sa may Kabugaw Sur, may mga pila sila ka-recovery ti amoto dayon nga gin aksyonan ka aton nga police, pero it resulted sa daw hindi naghatag kang interest ang DPWH kay kuno nag-execute sila sa certificate of non-interest sa pag-file sa kaso. Kung ano man ang rason, ay na kuya magpang-musisa. Pero si Lingkoti, kadako sining lusis sa gobyerno ta. Dason, why na ni Tani makawat ang amon kung dito pa lang na-deter na kag na-filean sila sa kaso kaya 2026 ang last nila nga pagkita sa ilang nangawat ni Samon, no?
1: Mm-hmm.
5: Say, amo to, nga ginpilit sa polis naton nga silingya ti dapat filean isang kaso. Amo to, napirita ng DPWH mag-tao kang deadline na within this week may file, ay may file git nga kaso sa mga culprit o kon sa mga ginaligar nagpangawat.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni ABC President Larry Diatras.
1: Sa iban pa ang mga balita lokal, nakuha sa CCTV footage ang pagbunggo sa puting auto sa poste sa barangay Alakaygan, Banati, Iloilo sa itong nagligad nga Sabado, Mayo 23. Wasak ang unahan sa salakyan apang nakita pa sa video nga nakabukas pa sang pirtahan ang iya sining nga pasahero. Madasig man nga ginpalapitan sang mga residente ang mga biktima kag gintawgan sang ambulansya. Wala pa nibaluan kung bala natulugan ang driver sa among auto sang nakabunggo ini sa poste.
0: Lesays 27 sa Piyakabahin, ginapatihan mga pamatanon, nagkinagamok ag naglagsanay sa tungasang highway nga sakop sa barangay Taft North, Mandurriao. May detalye si Katropang Alex Saspa.
6: Nagkinagamok ag naglagsanay sa tungasang highway nga sakop sa barangay Taft North, Mandurriao. Ang grupo sa mga ginapatihan pamatanon kahapon sang hapon. Base sa impormasyon nga may kutsilyo ang pihak nga grupo sang pamatanon nga involved sa kinagamo. Nakuhaan sang video sa mga motorista ang natabo nga paglinagsanay. Gilay yun naman nga nag-responder ang mga kapulisan kaging lagas ang mga involved. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Alex Aspa, XFM News. Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
1: 6:26 ang atong oras, sining bahin nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Liwat naman nga ginbisita sang XFM 100.7 Iloilo ang pamilya Soli sa Hacienda Conchita, Barangay Suwa, San Dionisio, Iloilo. Agud nga idulong ang bulig pinansyal nga gikan sa listeners ang istasyon kag OFW sa Israel nga si Ma'am Maria Grace Madarico. Ini ang kabahin sang programa sang XFM Philippines sa serbisyong katropa nga may tinutuyo amo ang pagserbisyo sang mga nagakinahanglan, ilabi na ang mga kubos sa piyak sang padayon nga kinagamo sa Middle East. Wala untat sa gihapon ang pagbulig ni Ma'am Madarico, pinaagi naman sa XFM Iloilo, ilabi na para sa pag-eskwela sang mag-utod nga Princess Cagrayan Solis. 2024 sang nailo ang mga mag-utod nga ini sang napatay ang ilang amay bangod sa balatian. Nag-viral ang istorya sang ila amay nga si Redwin Solis bangod ginhimuan ini sang improvised nga lungon. Tungod sa kapigaduhon, naghimo sang improvised nga lungon si Rubin Solis para sa sininagtiliwan nga anak. Sa karon, duha ka tuig na ang nakaligad na manugsulod na sa paalaabuton nga school year si Princess bilang grade 7, kagrayan bilang grade 6. Bilang bulig man sa ila pag-eskwela, nagpadala sang bulig si Ma'am Madarico pinaagi sa XFM Iloilo. Agud mahataga na mag-utod sang mga school supplies, uniforms, kagiban pa nila nga makinanglanon para sa pagsugod sang school year. Si Ma'am Madarico ang madugay na nga OFW sa Israel, kag masami nga nagabulig, kag nagasuporta sa mga katrupa nga nagakinanglan sang bulig.
0: Sa kaangot ng balita lokal, lubos ang pagpasalamat sa pamilya Solis sa Barangay Suwa, San Dionisio, Iloilo kay Ma'am Maria Grace Madarico kay sa serbisyong katropa sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Mayo 24, kung kahapon sa agas, ang personal na gindulong sa XFM News Team ang bulig pinansyal para sa pamilya. Pinupdan man sa News Team ang mag-utod nga Princess kay Gray Ann Solis upon man ang ilang alola agud magbakal sa ilang mga kinahanglanon sa pag-eskwela. Nakabakal ang mag-utod sa mga school supplies, kaangay sa mga notebooks, papel, ballpen, bag, payong, school shoes, uniform, kag even pang mga personal nga kagamitan. Nakabaton man ang pamilya sa isa kasakong abukas kag cash, para sa groceries. Wala naman nalikawan nga mag-ibi isang lola sa mag-utod nga lubos man ang kalipay, bahod sa ilang nabaton nga buligigan kay Ma'am Madarico sa kag sa XFM. Naibaluan nga wala sa permanente nga trabaho ang lolo kag lola sa mag-utod nga Princess kag Gray Ann Solis. Matandaan nga nabilin na lang sa pag-atipan sa ilang mga sang ilang mga lolo kag lola sa ni Princess kag Gray Ann matapos nga nagtaliwan ang ilang amay. Handom naman sa mag-utod nga sa pila ka adlaw mangin pulis kag soldado samtang bantayan sa kabugusan bantayan ang kabugusan nga istorya sa mag-utod nga Princess kag Gray Ann sa mga news and public affairs program sa XFM Iloilo.
7: Pagpasalamat namon sa XFM nga nagbulig sa amon kasubo. Sa subong, sige, yung supportal sa amon. Sa kayong digression mo, maraming salamat yun. Nagbulig mo sa amon. Sa subong, tigado kami, may grasya nga nag-apot sa amon. Maraming yun, salamat sa imong kong digression.
0: Nabatian ang emosyonal nga pagpasalamat ni Ma'am Helen Solis ang lola nanday Princess kag Ray Ann Solis. Express, balita sa aga. 6:32 mga katropang oras sa XFM, mga oras kinadulong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, imo si Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic ag spirulina nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa ang aton ngay kayong lawas batok sa mga masakit. Ang Southern Plus Gold, magkabulig sa mga katropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Something Plus Gold, pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Something Plus Gold, available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kagay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southside Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Sa 6:33, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Saylo kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national.
8: National News.
0: Ginpahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na sila ang nakabaton sa impormasyon nga dugang pila ka mga personalidad ang maisyuan sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Sino kay Matibag nga handa sila sa pagserbes ang posible nga warrant of arrest kung ini ang magwa. Para kay Matibag nga kung sino man ini kag kung anuman ang krimen nga ginapangatubang sini basta may warrant, mayara sila sa protocol nga sundon. Sa diin, kung may magwa nga dugang warrant, masami silang handa sa pag-enforce kag pag-service ni. Matandaan nga ang ICC ang nag-issue sa warrant of arrest bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ini ang ginaligar nga co-conspirators and crimes against humanity charges agos sa killings nga natabo sa war on drugs sa ilalim sa Duterte administration. Si de la Rosa nalakip sa listahan sa defendants sa ICC website matapos ginanseal sa tribunal ang arrest warrant batok sa iya. Kung nabaloan naging deny man sa Supreme Court ang request for a restraining temporary restraining order and or status quo antes o kon ante order sang Senado may kangtanan sa posible nga pag-aresto sa iya base sa warrant nga gin-issue sang ICC. Nagligid kasi mana sang ginmanduan sang Philippine kon ginmanduan ng Philippine National Police kag NBI sa pag-aresto sa Senado kon sa senador suno kay Justice Secretary Frederick Vida.
1: Dugang pa ang mga balita nasyonal sa tiyon nga may mag-abot pa ang mga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court batok sa mga ginaligar nga co-conspirator co-corporators ni Anay President Rodrigo Duterte ning giloy nga ga-enforce ang Malacañang. Ginpahag ni Palace Police Officer Claire Castro nga luyag sa executive branch nga ang mga forthcoming ICC warrants ang gilayon nga ga-enforce kasunod sa desisyon sa Supreme Court nga resolusyon nga nagapabor sa posisyon sa gobyerno. Pagigbayin pa ni Castro nga ang among warrants ang hindi na kinalan pa nga mag-agi pa sa mga lokal nga mga korte. Sa diin, ang warrants nga gin-issue sa ICC, ang valid bangod ang ICC, ang International Tribunal kag hindi ini foreign court sa iban nga mga estado. Ginpangabay man sa Malacañang ang mga individual nga posible hingadlan bilang respondent sa mga palabuton pa nga mga arrest warrants nga iga-issue sa ICC nga mag-surrender sa mga otoridad kag hindi na magpanago pa katulad sa kay Senador Bato de la Rosa.
0: Sa kaangon ka balita, kahapon sang ginklaro sang Korte Suprema nga wala pa sila nakapagwa sang ruling angot sa main petition nga ginfile ni ani President Duterte kag ni Senator Bato de la Rosa angot sa ICC jurisdiction sa Pilipinas. Samtang mag-enforce ang Philippine National Police ang arrest warrant bato kay Senator Ronald de la Rosa professionally kag wala sang political bias. Ginpahag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artales Jr. nga ila iga-perform ang ila duty professionally kag wala sang political bias sa pagsiguro nga ang proseso nagapabilin nga dignified kag secure sang tanan nga partido nga involve. Kunay baluan nga na-deploy na sang PNP ang tracker teams sa pag-locate kag pag-aresto kay De La Rosa. Suno kay Nartates nga ang tanan nga concerned police units ang ginmanduan sa istrikto nga pag-obserbar sang operational procedures kag respeto sa human rights sa pag-carry out sang arrest order. Pagibay sang police chief nga siya ang nag-issue sang klaro nga instruction sa tanan nga local kag specialized units nga kun anuman nga enforcement action ang nga naga-concern kay De La Rosa ang kinahanglan nga mag-execute nga may absolute transparency.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginpayag naman sa National Bureau of Investigation nga iladakpon ang top politician nga wanted sa International Criminal Court nga wala sang delay. Kasunod din sa pagbasura sa Supreme Court sa petisyon ni Senador Bato de la Rosa nga naghingyo nga punggan ang isinang pagka-arestar. Sunod sa kay NBI Director Melvin Matibag, ilang arestohon ang nasambit ni Senador sa luyag man sinio kung hindi nga wala sang kahadlok. Payag naman ni Justice Secretary Frederick Vida nga mayara sila sa karon sang lead sa whereabouts ni De La Rosa apang wala inigin detalye. Nagpaandaman si Vida sa konsinuman nga nagabulik sa pagpanago sa kay Senador nga magapangatubang ini sa nagakaigo nga konsekwensya.
0: Samtang hindi magpromesa si NBI Director Melvin Matibag sa specific na timeline sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, ginpahayag ni Matibag nga sa subong hindi siya magkakaroon

0: Sang records sa ngayon nakahali na sa pungsod paagi sa international entry kag exit port sa sunod sa kay spokesperson Dana Sandoval sang NBI o kunsang Bureau of Immigration nga ang ahensya ang padayon pa nga nagamonitor sa international ports of entry kag sumuman exit sang Pilipinas. Ang lakip sa ila sining nga ginamonitor mo ang mga airports, international airports, seaports kag lakip man ang Zamboanga International Seaport pakigbahin pa ni Sandoval. Ang mga wala silang malakip amo ang mga bay areas nga amo ang nagabantay nga ginapatuman sang LGU, Philippine Coast Guard kag sa mga pulisa. Nabaluan nga si De La Rosa ang nagapabilin sa Edalom sa ginatawag nga Immigration Lookout Bulletin Order kasunod sang Juan Tobres nga ginisyo sang International Criminal Court batok sa iya.
1: Samtang naglabotaw si Davao City Mayor Sebastian Duterte nga iya na sense nga makaupod sang iya amanya si former President Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands o kun sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands si Senator Bato de la Rosa na subuan nga daw kaangay man nga nalipay ang kalte bangod sunod sa iya kun matabo man ini may kaupod ang iya amay sa sunod sa detention cell. Apang madasig man niya ini nga ginbawi kag nagsiling nga hindi isa ka bad nga ini isa ka bad joke. Magluwas diri gin criticize man ni Senator niya Mayor Baste ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa diin iya pangagin pahayag nga hindi na siniluyag magtrabaho sa idalom sang leadership sang presidente bangod wala man sang maayo nga nagakatabo.
0: Lasa is 38 na ang aton nga oras sa ining bahay nang inadulong sa inyo sang Premium D3. Giniligar sang bana ni Vice President Sara Duterte nga sa Attorney Man Scarpio nga sang nagligad nga April 22 nga congressional inquiry nagbinotig sa ari Senator Antonio Trillanes. Matandaan nga sa among inquiry ginistoryahan ang bank accounts nga link kay Carpio kag sa Vice Presidente lakip na sa mga claims nga ang pamilya Duterte ang nakabaton sang minilyon ka pesos nagikan sa mga drug personalities. Ginpanghiwala ni Carpio ang among nga mga allegation kag nagpanindugan nga ini ang kabahin sang propaganda. Bangon sini nagapasaka sang kaso si Carpio Bato kay Trillanes. Ang kaso nga ginpasaka amo ang perjury sa diin ginaligar ni Carpio nga sala ang statements ni Trillanes under oath sa house hearing. Samtang nagpamalibad naman si Trillanes sa pagkomentar angot sa nasambit nga issue.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Lasays 41 samtang posible nga mag-coordinate ang Commission on Elections sa Office of the Ombudsman angot sa ginapahayag nga 75 million pesos nga donasyon nga ginbato ni Senator Rodante Marcoleta bilang senatorial candidate. Nagwa ini kasunod sa pagdismiss ang pool body sa motu proprio investigation sa mga donasyon nga ginflag matapos wala ini na declare sa statements of contributions and expenditures sa senador. Sunod kay Comelec Chair George Erwin Garcia, wala pa sa may nabaton nga motion ang ahensya para sa reconsideration ngaliwat buksan ang kaso. Pagklaro ni Manny Marcoleta nga iyan nabato ng donasyon antes sa managsugod ang campaign period. Nakasulat man sa reklamo nga posible naghalin ng donasyon kay former Congressman Mike Defensor Joseph Espiritu kag Aristo Tol Baluyot. Kin-question man ni Defensor kung paano ini nagresulta sa plunder bangod wala man ini naghalin sa pondos sang gobyerno.
0: Ginlaragwan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang tensyon sa Senado gamit ang Pokemon-inspired story. Sunod sa kay Cayetano, mabudlay explain sa mga kabataan ang mga complex issues katulad sang International Criminal Court kung ICC kag protective custody. Bilang isa ka Pokemon trading cards collector, ginkumparar man sang Senate President ang political division sa heroes kag villains nga makita sa comics kag movies. Sa paggamit sang Pokemon bilang palaanggidan, ginlaragwan sini ang mga ideas katulad sang Mega Dream, Perfect Order, Ascended Heroes kag sang ulihi ang nagtuhaw nga kinagamo. Magluwas diri ginistorya man ni Cayetano ang kagamo sa politika. Expected Senate debates lakip na diri ang posible nga interpelasyon sang walo ka mga senador sa nangin statement ni Senador Risa Hontiveros nga nagikan sa emotional remarks ni Senator Pia Cayetano.
3: Our Mega Dream to the Perfect Order to the Ascended Heroes to the Chaos Rising. So, sobra po ang pinagdadaan ng ating bansa ngayon. So, we have to explain to young people, the economy is in bad shape. All around the world, many countries are the same, di ba? Prices of gas is so high, and the price of gas affects everything else. May problema tayo sa dollar-peso exchange rate, which brings more problems. So, kumbaga, pang domino effect yung sa presyo ng gasolina. So, because of that, food prices are

0: also rising. Because of that, in the future planting seasons, may problema sa fertilizer, may problema sa weather because of the super El Nino. So, from our mega dream to the perfect order, to the ascended heroes, to the chaos rising, life is like that, eh, di ba? But unlike Pokemon, which is a game.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Samtang nagpasali si Congressman Leandro Legarda Leviste nga siya maghahatag sa 1,000,000 nga sakos ang bukas para sa mga pamilyang wala pa nakabaton sa ayuda gikan sa gobyerno sa Batangas. Sunod pa kay Leviste nga iya na inianay nga ginhimo sa iya distrito apang susubong maghahatag na ini para sa tanan. Pagklaro man sini nga personal niya nga bulig sa mga pumuluyo kag wala ini nag-clean, kag wala nag-halin ang gastos halin sa gobyerno. Sa iya pagpanghatag sa bukas wala sa matabo nga hulatanay para sa photo op kag wala sa pinili ay indi ka nga sa inaobra sa gobyerno. Nangabay man ini sa tanan ng mga taga-Batangas na makigangot sa ilang mga alkalde o kun barangay kag ila i-schedule ang delivery sang bukas. Nasa East 44, Balita Nasyonal, mga katropang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa routine, better car routine, vitamin E, kagzayasantin nga produkto sa Yes to Health Incorporated, nga makabulig sa aton ikaayong mga eyesights. Mayara, upon makabulig sa mga katropa naton, nga may mga cataract, rigyong glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, available sa mga butika, nga malapit sa inyo mga lugar. Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
3: International News.
2: Lasa 45 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita international. Naglabot na sa 90 ang numero sa mga nagkalamatay sa pagsigabong sang minahan sang carbon sa Shaanxi, China. Natabo ang gas explosion sa Liushenyu coal mine sa Qinyuan County sa diin. 247 ka mga trabahador ang nagatrabaho sa idalom sini. Bangod sini nagpanawagan si Chinese President Xi Jinping sa mga otoridad nga bulngo ng mga nagkalamatay pilasan magpatigayon sa maid-id nga investigasyon kung nanugid ang gintunan sa insidente kag pasabton ang may mga sala. Early 2000s sang napahaganhagan sa China ang coal mine fatalities nga masami resulta sa gas explosion o kung pagbaha pinaagi sa istrikto nga pagsulundan kag safer practices. Nakadetain na sa subong executive sa kumpanya nga responsable sa pagmina.
1: Patay ang sospitsado nga nagpalapok sa White House checkpoint matapos ini ang gintiro sa opisyal sunod sa Secret Service. Nagpalapit ang sospitsado sa checkpoint malapit sa White House kag nagbunot ini sang armas sa iya sini nga bag kag ginpangtiro ang mga opisyal. Madasig man ini nga ginbalusan sang Secret Service kag naigo ang sospitsado kag napatay ini sa ospital. Wala man sang nasamaran sa mga law enforcement personnel apang may naulamid nga mga naga-istambay. Nabaloan nga yara man si President Donald Trump sa White House sang natabo ang among nga insidente.
3: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
2: Lasa 47 sa Katapusan nga Balita International, patay ang 6 ka mga paramedics gikan sa Islamic Health Association sa sulod sa 24 oras matapos ang Israeli strike sa Southern Lebanon. Sunod kay Health Ministry o kung sunod sa Health Ministry sa Islamic nga pungsod, ilang nga ginakondenar ang pagpangataki sa Israel sa diin, ila ini ginakabig nga paglapas sa international law. Payag naman sa militar sa Israel nga ila ginatake ang mga ginatake ang mga Hezbollah infrastructure sites sa diin diri nagatinera mga militante nga grupo. Sagin pagwa nga video sa Lebanese Health Ministry, nakita ang duha ka mga lalaki nga nagasuksok sa yellow vest. Sang agin palapitan sa ambulansya, mga lalaki nakita ang pag-igpat kag nabatian man ang matunog nga pagsigabong. Nibaloan nga halin sa Marso 12 ni nga tuig, masobra sa 3,000 ka mga individual na napatay sa Lebanon sang ginbomba sang Hezbollah ang Israel.

0: Entertainment News.
1: Alas 6:48 sa Ilocita, sa Rital, yes, ang ating balita entertainment. Kailin Alcantara, wala nagadali nga magsulod sa relasyon. Mga detalye, si Katropang Bea Joy Subaldo.
2: Mas impili subong ni Kailin Alcantara nga maging single samtang padayon ang iya pagtutok sa self-growth kag personal improvement. Sumapasag tres nga hindi sini priority ang makigrelasyon sininga tion. Aminado man ini nga iya ginhatag ang tanan sang ini ang na in love rason nga sa subong gusto na lang sini nga maging single kag ihatag ang tanan nga pagpalangga sa iya kaugalingon. Pila man sa mga rason kun nga hindi pa siniluyag nga magsulod sa relasyon, amo ang hindi siya gusto nga ma-pressure pagabot sa paghigugma kag desisyon sa kabuhi bangod bata pa ini. Matandaan nga sang damlag lang nakigdate si Kailin sa actor host nga si Mavi Legazpi antes pa ini nakigrelasyon sa basketball player nga si Kobe Paras sang Nobyembre 2024. Ini nga balita ang hinadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Kakaroon sa ato naman nga balita sa sports, ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Opisyal na nga ginbuksan ang ika-66 nga edisyon sang palarong pambansa sa bag-ulang gintukod nga Datu Lipos Makapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad Agusan del Sur sang Mayo 24 sang hapon. Masobra sa 13,000 ka mga delegasyon, lakip na ang masobra sa 10,700 ka mga student athletes nagikan sa 18 ka mga yon kag duha ka mga organizational teams sang National Academy for Sports kag Philippine Schools Overseas. Ginpangunahan naman sang labing una nga Filipino Olympic gold medalist kag weightlifting Olympian nga si Heidi Lynn Diaz ang oath-taking sa mga atleta kag mga officiating officials. Pila sa mga naging highlights sang opening ceremony, amo ang lighting sang Friendship Cauldron salute presentations kag tagsa ka mga riyon kag iban pa nga mga mass cultural performances. Ginakabig man nga makasaysayan ang palarong pambansa sa karong tuig bangon sa pag-feature sini sa mga para games events. Lakip na diri ang pila ka mga saksihan nga mga hinampang nga wala pa mapatuman sang nagliligad nga mga kompetisyon. Tinutuyo sini nga ma-promote ang inclusivity sang mga learners nga may nagkalainlaan nga mga abilidad. Pati gayon man ang main sporting event sa Mayo 26 sa Tub 30 sa karong tuig kun sa diin ang closing ceremony paghihwaton sa Mayo 31. Ginabulubanta sa 20 ka mga kuponan ang magapaindisindis sa 35 tanan ka mga sports disciplines sa elementary kag secondary divisions. Pila sa mga sporting events katulad sang basketball kag wrestling ang pagapatigayonon sa Bayugan City, arnis baseball kag futsal sa Banwa sang San Francisco, archery kag table tennis naman sa Talakugon, gymnastics sa Bunawan, boxing sa Esperanza kag pinkak silat sa Rosario. Nabaloan nga ini ang labing unang tinion nga ningin host ang probinsya sang Agusan del Sur sa isa ka pinakadako nga youth sporting event sa pungsod.
0: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Alas 6:51 mga kitropa, nabatian ang detalye sa aton balita sa hinampang. Balita sa hinampang inyo nabatian, ginadurong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaglavo waska, basko ka kung nakaturbo ka, epektibo safe imnon, mabakal sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TJP, South City Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Mahimo man ma-order sa Shopee, kag sa TikTok Shop.
4: Extra! Wow!
5: Balita!

0: Las 6:52 sa karon sa detalye sang aton extra wow balita. Ginilog sang 44 years old nga lalaki sa Japan ang special training nga ginhimo ni Saitama, ang main character sa manga series nga One Punch Man. Ginsugudan ni alias Tatsuki ang One Punch Man Challenge sang April 21, 2023, sang 41 anyos pa lang siya kag nagabugat sang 74.7 kilograms. Makabig nga mas healthy si Tatsuki kung ikumparar sa iban nga mga tao nga kaangay sa iya nga edad, apang matapos ang 3 ka tuig nga pag-exercise adlaw-adlaw, dako ang nagbag-o sa lawas ni Tatsuki. Sa mga nakaagitan aos ang animated series nga One Punch Man, ordinaryo lang ang tao si Saitama apang bangod sa iya ginhimo nga special training, 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats kag pagdalagan sang 10 kilometers adlaw-adlaw sa sulod sang 3 ka tuig nangin superhero ini. Wala man ang in real life superhero si Tatsuki kag bisan wala man ini nakalbo kang ni Saitama, ini manang inmahapos ang ginhimo niya nga training. Sa sunod sa 3 ka tuig na dalaga, nagdalagan si Tatsuki sa 16,136 kilometers kag 109,600 ka repetitions sang push-up, sit-ups kag squat. Ini man makabing nagkatag ini sang powers kay Tatsuki apang ang resulta sa iyang special training regimen ang makitaan man sa iyang alawas sa karon. Apang antes pa iniilugon sa iban nga naton yung mga katropa ang extreme training nga ginhimo ni Saitama, ang makabig posible lang sa mga istorya sa mangin o kon sa manga o kon anime. Posible ini nga makatugas ang serious injuries labi na sa nagasugod pa lang sa training, samtang hindi man si Tatsuki ang labing unang lalaki nga nakatry sa training routine sang One Punch Man. Apang dako ang napulig sini sa health kag life outlook ni Tatsuki. Kaya mo ay hanang 100 push-ups, 100 sit-ups, and 10,000 kilometers of ano, nga dalaganon every day. Ano lang, consistency is the key.
1: Damo man nga mga nagahimo sang nagkalain-lain nga exercise para mag-healthy. Pero kung pamatiaan mo man ang mga physical education teachers, mga doctors man, nga pero kada best nga exercise ko na walking gida, no? Walking adlaw-adlaw. Kung hindi ka na makasarang mag-weightlifting, mag-push-ups, mag-squatting, pinaka-the-best gihapon ang walking. Ho. May kilala ko na eh, nagpa-advise sa doktor mga 5 years ago na nga siling niya, ano kuno ang sikreto, agud nga maglawig ang kabuhi. Sambal sang doktor, just keep on walking.
0: Walking and walking and walking.
1: Walking lang. 5 years ago na to. Hasta subong di na sa makita kung di na.
0: Kaya nag-walking lang siya, nag-walking.
1: Lakat lang, lakat. Ay, gabalik mo. Abot yung buhay pa to.
0: Ay, ate, ang magiging na kayo, wala na balita. Kaya nag-walking na lang siya.
1: Basta keep moving, ah. Importante mo lang na.
0: Extra wow balita, mga katropang inyo na batian. Ginadulong sa inyo sang Premium D3.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Mga kitropa, nabatian ang kabusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Lunes, Mayo 25, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club. Di man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan, mga kitropa. Good morning kids sa ating mga kitropa nga nag-upload sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7. Kay Ma'am Mary Ricabar, good morning. Stay safe and healthy kay Mamaloha Bueco, kay Jessica Gonzalez, kay Ma'am Hermite, mayong agagid, kay Gian, Gian Tolosa, good morning. Good morning sa inyo tanan. Sa kay Sir Reynaldo Abeto, good morning and happy, happy Monday. Sa kay Marlon Cedilio Gonzaga, ginatamyan niya lang ang family Gonzaga, kag Sir Cedilio sa San Joaquin, Iloilo. Kay Sir Tristan White Gulay, good morning. Mayong agaman sa kay Ma'am Rowena Manuel, sa boss, kay Sir Boss Basco, kay Ma'am AJ Bordon, sa kay J. Francis Zaragoza, kay Jessica Gonzalez, kay Josefina Fernandez, kay Antonio Tabuao, kay Axila Bugadil, good morning. Kay sa iba pagid naton yung mga katropa nga nag-uupod samtang nagabiyahe subong di man ang inyong destinasyon. Keep safe gid mga katropa and exciting a Monday sa aton tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa,
1: katropang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
3: XFM
4: mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatang lapit kung tiga sa inyong lugar.
6: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eye glasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eye glasses.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Daytime Entertainment. Born for Happiness.
14: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
16: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
14: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
19: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Sister Pain.
21: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagpindo. Sobrang itki sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
20: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
22: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
23: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remedito Uy sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
22: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
24: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
25: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
26: College na ko!
27: XFM!
28: Patropa mo!
29: Exciting!

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. Santo Gold, live testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
4: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
7: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM.
14: Patropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.
0: XFM.
17: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
11: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santone Gold Coffee Mix.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santone Plus Coffee Mix.
19: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, lunggay at santong na maganda sa kalusugan.
11: Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ice yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: Yeah! XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Maka-college na ko.
10: XFM.
11: Patroba mo.
9: Exciting.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7.31.
1: Bullseye!
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpramati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye! It's a Monday, Lunes, ato sa ring pagparagad katapusan nga Lunes sang Mayo. Today is May 25, 2026. Nag-ulan kagabi dari iya sa siyudad sa Iloilo, medyo nagmunog gawa no ang pagulan pero daway malang dugay. Kamusta sa inyo dara? Din nga banwaya way ginulan pero dari sa siyudad nakatilaw kita kagabi sang ulan pero imbes nga maglamig ang ato sa ring klima, buong naginut pagid ba? Sang primero, ginabutang talang sa kilid ang habol pero kagabi doy haboy mo na lang ang habol kag. Well, ini mga abyan, bangod sang gulpi, sining pag-usbong sang duta kag semento. Pagtupa ya mga abyan sang ulan, way kapanagana sang ulan kagabi. Rason niya delikado ini mo sa mga kabataan, balang mahilig maglumpagi sa dalanon, maghampang. Kung kaysa gapungko, skarsada, grabing usbong subong sang init magamon eh. Nga kung magpungko kasi nga way happy nang imo sining alatrasan, ang ginabatsyag sang kalabanan, sining gina LBM. So halong gikita ha, labi na gid ama naga inom bala sa deep well, ining bubon lang. Way nakaagi sang process, delikado man ini kay ang salupsop sang bag-ong ulan, ha? Pinakauna nga ulan. Ang salupsop kasi ninali gani magkadtos bubunta kun ita masagahan kay maginom base kon may LBM man kita. Sa kadamo sang higko abi mo, ha? We'll be checking pag-asa for the latest weather update. Ano umpisa na balay ni sang ginatawag ta sining season sang tig-ululan.
2: XFM weather update.
0: Weather update. Ara sa linya ang pag-asa Iloilo with Engineer Ferds Rubin. Latest weather update. Engineer Ferds, si Katropang Jones Albania sa XFM Iloilo. Good morning, Engineer.
3: Yes, sir. Good morning. Kaya sa itong mga latest update para sa mga May 2020. Sa latest na contract sa Western area, ang pangpang kita rin sa saya, may pagkakad ang mga pagulan para goob na sa localized kaya tubtubis ang in halin sa tangan ang iba Bisaya itubtubis sa rana ang pagbalod araw na tempera kaya sa 25 grado maglabot sa pagkito tubtubis sa rana ato nga adla nagabot lang lakin ko 25 kaya ina naga kaya ina kamunitan later.
0: In general, first, anong rason sang pagtupa kahapon ba? Muno, gawa ang ulan kahapon mo dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, in general, first?
3: Yes, sir. Actually, nandito na sa probinsya sa Iloilo, pero parte, ato nga rin yun, no, sa nag-region and pangudman ang ato ng mga gilalahawag, mga local
0: at okay. Hindi pa man pag-set in sang tigululan sa ato ni in general, first?
3: Hindi pa siya, pero ato nga possible na bulubaylo na gamat at bulubaylo at na possibly transition ka
4: sa ato nga habagat na.
0: Okay. With that, Engineer Ferds, salamat gid ka. Good morning sa inyo dari sa pag-asa.
3: Thank you, sir. And saliwat, may under.
2: XFM Weather Update.
0: Weather Update. There you are, latest weather update. Opo na pag-asa Iloilo with Engineer Ferds Rubin. Well, hindi pa man set in galis ang tigululan. Dala lang to sang normal na nga kung kaysa gaulan, kung kaysa gainit man. Labi na gid nga ara na kita sa transition period. Halin sa tigilinit pagkanto sa tigululan. Kaya mapamangkot sa iba niyo, may El Nino man. Ang El Nino actually, it doesn't equate nga hindi na mag-ulan. Pero kung mag-ulan gid man, hindi kaparihos ka normal nga sitwasyon ang volume sang ulan nga mabatyaganta. In short, posible nga maggamay ang volume sang ulan nga to sering mabatyagan. Inabangod sang inatawag nato sering nga wind condition sa ato sering nga karagatan. Dominantly mainit rason niya ang mabugnaw sini nga tubig, mabugnaw nga huyop sang hangin, hindi maka-penetrate bala may natawag kitang high pressure. Kaya ti ang low pressure is a combination sang hot and cold nga tubig nga nagapurma or hangin nga nagapurma sa kadagatan. So may ara kita sa El Nino, most likely hindi man maglaka, pero ang laban-laban ng epekto is ni kun mag-ulan gid man sa aton, hindi kaparehos kamunog, hindi kaparehos kadamo ang volume sa ulan nga ato sa may experience sa normal nga mga inadlaw kag binulan. It's already 7

Patrol Iloilo. I-search nyo lang sa inyo sining YouTube. It's 7:37 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Mga talalupang doon ining mga balita nga ato sining paghatagan pagtabon. Today, isa ni ka ginabantayan ang pagpagwa sa desisyon sa Supreme Court angot mga biyan sa petition for certiorari sang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa and family Duterte. Ano ining petition? Ang petition nga ini is questioning sang jurisdiction sang ICC sa kaso ni Bato, and that includes ang kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kundi may petition for certiorari seeking for the issuance of a TRO or the status quo anti-order si Bato. Pero gin-deny ang iya sininga petition for TRO or status quo anti-order. Pero wala pa madesisyonan ang main petition niya certiorari and questioning the jurisdiction of ICC over Bato. Especially, ang argumento niya, si Bato is now in the Philippines and the Philippines is no longer a signatory to the statute pagkatapos nga nag-withdraw ang Philippines kag nag-took effect way back in 2019. So may mga explanations ini, ladies and gentlemen. Ang pinaka the best kontani sini kunbuhi lang si Senator Miriam Defensor Santiago. Siya ang isa sa mga nakaagi abi huwes mo, ICC judge si former Senator Miriam Defensor Santiago, and during her term as Senator of the Republic of the Philippines konsadiin ginbalay ang Republic Act 9851. Amo ini ang kasuguan nga nag-include sang crime against humanity sa aton sininga Acta Republica. So with that, ladies and gentlemen, may pagpanadlong diri ang Supreme Court. Ang pagpanadlong sang Supreme Court nga nagasiling dated May 24 ini mga abyan last yesterday lang, ha? Domingo lang, kahapon lang ginpagwa sa Supreme Court. Ang pagpanadlong angot sa mga misconception, misinterpretation, ha? Sang iban sining mga nagasunod sa kaso ni Bato ining petition for certiorari. Ang statement sa Supreme Court nagasiling, the court will upload the opinions relating to the denial of the temporary restraining order or TRO status quo anti-order in GR number 278747 Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald Bato M. de la Rosa versus Honorable Lucas Bersamin et al. Tomorrow. There is still no decision on the main petition as stated in the court's press release last Wednesday. Senior Associate Justice Marvick Leunen statements were taken out of context. This was in a meeting he had with the Integrated Bar of the Philippines and Mindanao State University in Marawi yesterday, May 23, 2026, which was mainly about Sharia and the responsibilities of lawyers. Amoning pagpanadlong sa Supreme Court. In short, in saying, nga gin-deny na ang petition for certiorari, wala pa. Today pa desisyonan ina sa Supreme Court. Ini mga biyan dako ining epekto sa kaso karon ni De La Rosa kag ni Duterte. Kay kon i-deny ini, granting for the sake of discussion, nga i-deny sang korte ining petition for certiorari, nagakahulugan ining valid ang pag-arrest kag pag-surrender kay Digong dito sa ICC and ang warrant of arrest pending right now with Bato de la Rosa. Pero kon maghambal ang Supreme Court nga dapat respetuhon anayang local court, that would mean mga biyan nga questionable ang pagdakop kay Digong kag pag-turnover sa iya sa ICC sa The Hague. And with that, ladies and gentlemen, ang warrant of arrest ni De La Rosa dapat mag-agi sa local court. Depende ina sa mangin frame sang opinion kag desisyon sang Korte Suprema sa ito sa nga mga huwes or mga justices sa Supreme Court. So today, ginabantayan ta ang update nila, ladies and gentlemen. Kay right now, si Bato de la Rosa is missing. Ha? Wala siya eh. That's why karon may mga memes gani sa Senado.

0: ang grupo kuno sang ano mo ang inatawag diri Bato Boys and the Maleta Boys. Basta mo nang memes wong we don't know ha kundi nila ni ialay ang Bato Boys, ang isaya Maleta Boys. Amo nang nagagilinuway ang division karon sa Senado, ang mga senators ng piya ko nga kampo Maleta Boys, ang piya ka kampo Bato Boys. Ha? Ti kun taw-taw ron ta lang, ha? Nagapakita ti maghambal ka Bato ya ka grupo ni Bato de la Rosa mo. Ining Magic 13 the new majority, 'di ba? Bato Boys, siyang pihak ya, Maleta Boys nga ti ginaisuhan nga si Anay Sen. President Vicente Soto III kabaton man kuno Maleta hambal ka mga former employees ni Saldi Cobla gin-deliver to sa iya sinang building sa Manila. Di ganin located ang building ni Senator Tito Soto sa multi-story building of the Soto family, labi na ni Senator Soto, aras Malate, no? Malate, Metro, Manila City. Sa so, muna karon, ladies and gentlemen, Maleta Boys versus Bato Boys sa Senado. It's already 7:43 sa ato siring pagparagad sa Palatuntunan Bulsay dari sa XFM 100.7 Iloilo. Now, madamo kag madamo sa mga sentimiento, madamo sa mga legal opinion nga nagalingin ang ulo ta. Mambal nga din gid man balain sakto ang kampi ya kay Bato nagasiling nga waranto bares should pass through the local court. In short sini, ni may waranto bares sa ICC. Nagkikinanglan pa ipresentar sa local court para i-determine sa local court kung bala valid and enforceable ang warrant of arrest ni Bato. Timi nagasilingas niya, ti dapat magagi sa local court. On the other hand, ang mga anti-Bato naman yan, nagasiling, niya no, that is enforceable. May abogado, ganin nagasiling niya, siling niya, ti, that's still a warrant of arrest. Ha? A warrant of arrest is a warrant of arrest. Basta warrant of arrest. Now, there is my statement si Senior Associate Justice Marvick Leunen. Siling niya sa tanan ng mga abogado, this is addressed to all abogado, ha? Siling niya, kung maghatag ka mo sa inyo interpretasyon sa kasuguan, basahan niyo't mayad. Ayatis ni, ha? Dogin lecturean niya bala ang mga abogado. Siling niya, kung maghatag ka mo opinion, basahan niyo't mayad ang kasuguan. Hindi nga siling niya, basahon niyo lang kundi ng pabor sa inyo political beliefs, ha? Hindi lang ang section, provision, or paragraph lang that favors sa imo sining political group. Amo lang ang imo sining basahon. Siya idanyo sa pagbasa. That's the problem right now of lawyers. Ayatis nga. Ha? Mismo sa kay Senior Associate Justice Marvick Leunen na naghalin. Ha? That's why nga during the, tawag nato sa ni oral arguments sa kaso bala way back in 2018 ining RA 9851 ining pagpasar sini kaso Cayetano versus sino gani Bersamin if I'm not mistaken dirigin lektura ni Senior Associate Justice Marvick Leunen ang abogado representing the Republic of the Philippines selling niya do not answer like a law student are doing. Siling hindi ko pagsabtas niya parehos ang mga law students nga ang question is answerable by yes or no but din ka pa mang hapit-hapit sila direct to the point para dasig matapos siling niya hearing ta. Sa mo ng lecture ni Senior Associate Justice Marvick Leunen. Pero ladies and gentlemen, may statement sa binuyaan siling niya, mapagwa kami sang amon sining nga desisyon kagamon sini mga abyan nga collective nga opinion today Monday May 25 sa pagpagwa namon ang akon ng advice sa tanan nga mga abogado siling niya basahan nyo it mayad kag basahan nyo tanan ha siling niya hindi lang ang section hindi lang ang paragraph nga nagasuot sa inyo sini nga political groups or beliefs. That's from Senior Associate Justice Marvick Leunen. Itigalibog ulo, tamo, ano, ginman ba lang sakto sinidrihaw? Now, if we speak about, ginatawag na ito sining, who can interpret better? Sang provision ni, sang pag-enforce, sang ICC, sang jurisdiction sa aton. Ha? Apamangkot si Nehis, we are governed with this RA 9851, wherein nag-apid na dari sang crime against humanity. Ang wala lang dari maapid sa RA 9851, amo mga abyan ang party iya sa ICC. Ha? Ang party iya sa jurisdiction sang ICC. Pero tidiri ang tanan niya mga kaso na butang nga that includes crime against humanity. Karon, ladies and gentlemen, ang pamangkot is, right now nga may warrant of arrest and soon to be dodamo pagid kuno ang may ara warrant of arrest niya palagwaon ng ICC among co-accused of former President Rodrigo Roa Duterte. Bukod na budamo sa mga co-accused niya sini, si Senator Bongo, si former PNP Chief Albayalde, si former DOJ Secretary atong Vitaliano Aguirre. Ha? Kabahin na sa mga co-accused, isa ganin na patay na sini mo, si former PNP Chief Camilo Cascolan. Mga co-accused din, kasi Cascolan, amo niyang amay, utor, sa ginatawag sininga Oplando Bolbarel. Ha? Itong tukhang-tukhang bala. Actually, ang pinakautok sa ito is si former PNP Chief Camilo Cascolan, isa sa may pinakamalipot niya stint ha? Sa pagka PNP Chief, ha? Our very own Camilo Cascolan. Si Anay Pidia Chief Isidro Lapinia, ha? Mga co-accused ini, Anay NBI Director Dante Giran, ha? Mga co-accused ini, Anay PNP Chief Vicente Danao, co-accused mana. So far, as of now, may ara pasang 2, 4, 6, 7, 6 kabuhi ng mga co-accused kay ang wipe yama maaktuhan sa ICC kung bala i-dismissed o kung isyuhan man sang warrant of arrest. Amo inisenday si Senator Bongo, Vitaliano Aguirre, Vicente Danao, Oscar Albayalde, Dante Hira, Orgiran, kag Isidro Lapinia. Kahit hindi mo na ma-include si Anay PNP Chief and NCRPO Chief Camilo Cascolan, napatay na ni siya. Si Bato, hindi mo naman ma-include kumo kay may warrant of arrest na siya. Now, speaking about this issuance of warrant of arrest from ICC, isa sa may pinaka-tawag na ito, sinong impartial gurong pananaw, amo si the late Senator and our very own Miriam Defensor Santiago. He was or she was once an ICC judge. Huh? She was appointed as ICC judge during sang tiempo nga kita still a member of the ICC or a signatory to the ICC before our withdrawal and nagtook effect ang withdrawal way back in 2019. So ano ba lang butang balon sang ICC warrant of arrest and ICC, ha? Huh? In terms of jurisdiction and in terms of filing of cases to the ICC as far as former Senator Miriam Defensor Santiago is concerned. Remember nga si Senator Miriam Defensor Santiago is one among the framers of the RA 9851, nga amo ini ang kasuguan nga naglakip sang crime against humanity nga pwede ma-trial, pwede ma-hear diriya sa Pilipinas because that is already a Republic Act. So with that, ladies and gentlemen, pamatian ta si Senator Miriam Defensor Santiago. Ha? This was published long time ago. Ha? Pero this is her, ha? Point of view as far as cases to be filed before the ICC, as far as ICC warrant of arrest is concerned sa sino man nga Filipino citizen, sino man nga residente sang Republic of the Philippines. Ari si former Senator and our very own, the late Miriam Defensor Santiago.
1: The salient features of the Rome Statute are as follows. Bullet. Principle of complementarity, spelled P-L-E, not P-L-I. Complementarity. The court will act only as a court of last resort. It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita mo na dito na kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa lang yan pupunta sa ICC. Kaya maling-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Kasi hindi sila marunong magbasa. Akala ko, that literacy is not even a requirement of the Philippine Constitution because we all presume with free elementary and high school education in our Constitution that everybody is literate. That's why we don't even demand that a voter must be literate. Eh, basahin mo lang, nakalagay naman maliwanag doon na magbibista ang bansa kung saan nangyari yung mga krimen na sinasabi. Hindi naman iyan dadalhin kaagad sa The Hague. Kaya bakit tatanungin ako? Aren't you concerned that ordinary Filipino soldiers and policemen will be brought to trial in The Hague, in the International Criminal Court? And I have to answer that question seriously. Ang gusto ko talagang sagutin ay, how about I just mash your teeth in?
0: There you are, si former Senator Miriam Defensor Santiago. Kaya ang Republic Act 9851 enacted way back in 2009, amo ining Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. It was in 2009 enacted. Diri naga-define sa mga crimes, just like that naga-criminalize ang genocide, crimes against humanity and war crimes as defined by international humanitarian law. Ini mga abyan, holding both military commanders and civilian superiors accountable under the principle of command responsibility. Suno kay Senator Miriam Defensor Santiago, nya ang ICC should be the court of last recourse. Ma, ano ang botamalon sang court of last recourse? If ang aton nga mga korte dari sa Pilipinas could no longer be able to prosecute sang mga perpetrators. Amo nang pamangkot man gani ni Senior Associate Justice Marvick Leunen sa taga SOG, Solicitor General's Office. Ang hambal ni Senior Associate Justice Marvick Leunen, ang aton ba lang mga local courts refused or unable to prosecute cases? Number two, our Supreme Court bala no longer able to prosecute cases? Kaya kung hindi na maka-able to prosecute cases ang local courts, and that includes the Supreme Court, the last recourse would be the ICC. Pero kung ang local courts could still able to prosecute sa kaso, and that includes the Supreme Court, siling niya, ang ICC should be the court of last recourse. And that's the point of Senator Miriam Defensor Santiago. Ang aton dari is, ang problema right now, we are being swayed by so many opinions coming from lawyers. Nga kung si Senior Associate Justice Marvick Leunen papahambalon, ang problema, siling niya, why nyo ginabasa ang kasuguan in full? Ang ginabasa nyo lang kaginatagaan, siling niya, sang dako sining importansya, amo ang paragraph, amo ang seksyon nga nagaampin sa inyo sini political belief and political group. And that's worst, ladies and gentlemen, na politicized ang interpretasyon sa aton kasuguan even by lawyers themselves. So amo nang problema right now, kita nyo, may nagasinampukanay nga mga legal opinion, pero sa mga nagasinampukanay nga mga legal opinion, as always, kung buhi pa kuntani si Senator Miriam Defensor Santiago, pero buhi pa iya sining statement, we prone to believe in her statement explaining kung ano gidman bala dapat himuon sang aton sini nga mga otoridad diri sa Pilipinas. Pero right now, ladies and gentlemen, it's as if that the government is already taking cognizance of these cases, and they are willing, if we speak about they, plural na, willing to cooperate with the ICC and arrest all with warrant of arrest from ICC and be brought to the Hague for a trial. Amo na yung tindog karon sang gobyerno mo? Ha? Tindi niya tindog lang sang taga-NBI, hindi lang niya tindog sang police, hindi lang niya tindog sang Philippine Army, sang CIDG. The way we look at it, ladies and gentlemen, amo na ining tindog sang mga matagas pagidnya opisyal sang gobyerno, just like the DOJ secretary happens to be a DOJ secretary, ha? Under sayang NBI. And most likely, this is already the stand of the leadership of this government through President BBM. Tang pamangkot nga hindi pwede haw, ang i-surrender dayon dito kung madakpan. So isa ina sa mga debatable nga mga sitwasyon. But going back to the explanation of Senator Miriam Defensor Santiago, ha, makadto lang dito sa ICC ang kaso if hindi na able mag-prosecute ang mga local courts, and that includes the Supreme Court sa mga cases lodged, just like for example crimes against humanity such as genocides and iban pa. It's already 7:58 sa ato sering pagparagad diri gihapon sa Palatuntunan Bullseye. Ti right now masakit sini kay ha si Bato de la Rosa wanted, ha. Ang kanta sini kari wanted din, no? Di blaga tropa Alex. Oh, wanted sa right now sa punto di vista sa mga taga NBI, sa taga Department of Justice, kag sang BBM administration. He is wanted the fact nga may warrant of arrest siya from the ICC. Tihambal ganin ni Senator Ping Lacson, siya niya dapat mangin kugi ang pulis kag ang mga otoridad sa paglagas sa kay Bato de la Rosa. Pareho sila nga nakagay PNP chief mo. Si Bato kag si Lacson. Di may nag-comment pag gani nga, oo, natandaan mo pa, Mr. Senator, nung ikaw ay naging wanted ng time ni President Gloria Macapagal-Arroyo, dalawang taon kayong nagtago ng tago eh. Oh, idol ni Bato si Ping. Amuli ng botang balon sini, ladies and gentlemen. You know, sa mga katulad sini, ang pinakimportante dari is ang tingog sa Supreme Court. Tulaton ta today, ha? Ang magwa inang opinion kay desisyon sa Supreme Court tulaton ta, so that we will be guided. Hindi man kita abogado, pero pilit naton yung tindihan sa pinakasimple sining nga bagay. Kaya ang hambal gani sa mga abogado, do not interpret the law and put meaning to it if it was clearly and it is clearly stated kung anong butang balon niya. Hindi mo na pagtagaan sang iban nga meaning. Pag hambal nga stop, ha, do not put other meaning but to stop. If it says go, do not put other meaning but it means go. Ha? Amo lang ang pinaka basic so far as kita yung mga non-lawyers ang paghambalan sa aton interpretasyon. Why man nagagamit sa mga complex talagsa, nagagamit sa mga complex nga mga tinaga or words and wordings ang aton sining Supreme Court? Ha? May mga legal terms nga may definition sa aton sining mga kasuguan and easy to be accessed in a, ladies and gentlemen, through Google. Kung si Itel Buba pa, i-IGMG mo na yan. Ha? Anong IGMG? Kaysa ko lang nilawago na, i-Google mo gago. Oh, i-IGMG mo lang, Google is free. Hamba ni Itel Buba. Ti for us to know, ladies and gentlemen, it is best nga kahibalo kita kung anong botang balon sina, nakabasa kita somehow, para nga kung may mag-atriber gani sa pagpaatag sa aton, at least we can ask for clarification. For us non-lawyers, we as always ask for clarifications. Especially us, among media practitioners, we need really to ask for clarifications, especially that we are non-lawyers. Hindi kami yung mga abogado. And even lawyers have different views, opinions, and interpretations of our laws. Ang pinakimportante, ang interpretasyon kag opinion sa aton mga Supreme Court justices, because they comprise members of the Justice Department, the highest law of the land supposed to be is our Supreme Court. They are the ultimate interpreter sa aton sering mga kasuguan kung ano bala ang buot hambalon niya sina. subong gidman gapati kita katropang Alex, ladies and gentlemen, gapagamo ko no kato sa ning sitwasyon ko no, bugado mo. Kaya ang tadlong inatiko, ang tiko, ginatadlong just to suit the wishes and